0: sa balay. Lagsik ni. Eh, lalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sunstone Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sunstone Plus Gold! Sunstone Plus Gold! Ang tinud

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting.
6: Bullseye.
7: Alas 8:06 na ang atong oras, mga katropa.
6: Bullseye!
7: Kering orasa, atong kering yun sa Santon Plus sa Coffee Mix. Makape ba lang ganita, dapat healthy coffee kita, katropang Chris.
8: Oh, pili agitong naay binipisyong maayos si mong lawas.
7: Dili ta ng tao makasaho, mga katropa, niya ng caffeine. Lamin pa kung sobra nag-caffeine si mong lawas. Na, sigurado yun kada yun. Nga, kadang inyong naandan, nga 3-in-1, kay parte laging lamiadaan, creamy na.
8: Oh, paspas kayo i-prepare.
7: Dali ra kay prepare, butang na lang kag ini tubig, mga katropa, pero wa ka kay bao nga perting taasa day sa sugar level content.
8: Okay.
7: Patay po sa
8: na. Makadaot din ang taas nga sugar level content sa ako ang sistema mas lawas, katropang Rowel.
7: Kay kumanaggan ng sugar sa imong dugo, maglapot ang imong dugo. Pag maglapot ang imong dugo, but pasabot niya na, mga katropa, ang oxygen nga gikan sa ibuhang kasing-kasing mao'y nagapump, maglisod siyang paabot ngadto sa mga organ sa imuhang kalawasan.
8: Na
7: unsay unang maapektuhan pag hinay ang oxygen ang imuhang kidney. Pagkahuman mo, katag na dito sa tanan-tanan, padulong sa imong utok, wa pa siguro ma-high blood ka, ma-stroke ka tungod lang sa sugar content sa imong dugo.
8: Kailapot imong dugo.
7: Kailangan man na og oxygen.
8: Correct. Diba? Napoy isa sa mga implikasyon na mubuto ang ugat sa mata.
7: Oo.
8: Kaya lapot ka iyang dugo. Ako'y kailang nga.
7: Kani man kung katropan ko sa itong utok, automatic maguni. Di na itong mabalaan, nag-function na siya giya. Pagbasa ka ni sa itong utok, mga katropa, nga kulang ng oxygen, nga nagasulod sa iya ha, iyan ang suguon ng imong kasing-kasing.
8: Oh, i-pump niya kay wala ma-distribute oxygen dito.
7: Ang tendency, masubrahan og pump, magbara ang ugat, mubuto ang imong ugat, ma-stroke ka kung dili magka-aneurysm ka.
8: Mo nang masukod na sa kanang magpabipi ka nga taas imong blood pressure tungod sa imong viscosity sa imong dugo. Ang kalaputon sa imong dugo.
7: Ang viscosity, kinahanglan lang nato na sa makina. Kaya parang dili magbanggaanay, pero pagabot sa dugo, dapat sakto na siya.
8: Dili ka siya lapot yun.
7: Dili
8: mo kay labnaw.
7: Taman-tama lang.
8: Na.
7: Okay? Mo na nga kamo diha, mag Santon Plus Gold na kamo.
8: Na.
7: Ha? Santone Plus Gold, kauban ang Santone Plus Coffee Mix. Mm-hmm. Kaya sa Santone Plus Coffee Mix ka, makalikay ka sa sugar. Kaya tamang-tama ang timpla.
8: Ayun.
7: Nga, napan yung mangustin, antioxidant, napay malunggay, mga katropa, o soya beans.
8: Superfood na tanang katropa, ha?
7: Correct.
8: O siyempre, isabay na lang, pod, kay para mas grabe yun ang nutrients ka, imuhang makapture sa tanang ikaon mo diha, pag Santone Vitamin C.
7: Nindot atong Santone Vitamin C. Kaya nga naman, alkaline vitamin C ni siya.
8: Tinoon na.
7: Mauna yung pinaka-da-best niya. Dili magkutoy po ng imong tiyan.
8: Listen do, magsingin kang inumong vitamin C o niya mo na tinungdan nginihapdos imong tiyan.
7: Hapdos, sakit ba kayo? Ano,

0: infectado.
1: Infectado.
2: The impeachment coverage.
3: Luyo sa tabon sa legalidad katropang Kristo sa pag naginubrang drama sa nagsugod yung impeachment court. Klaro kaayo nga kumbaga nagpahiping mensahe sa Administrasyong Marcos ngadto sa katawhan. Ang gahom anaa sa kamot sa naglingkod or anaa sa administrasyon. Og bisan kinsa ang mubabag o musupak, pagabiguto na siya mga katrupa.
4: Mm-hmm.
3: Ang dungan na paggisa ang Vice Presidente Sara Duterte o ang kalit na pagpasaka o kasong plunder batok sa iyang kaalyado ng si Representative Rodante Marcoleta, nagpakita ni sa Osaka di kalibre na paggabit sa mga institusyon sa itong gobyerno aron nga kumbaga dugmukon ang kaatbang sa politika. Mauning basa sa kadaghanan yung katrupang Kristo.
4: Oo, moman. Di na ito malimod.
3: Di na kiniordinaryo nga pagpangita o kamatuuran sa tinuod lang. Kung di ni Osaka ni kapasundayag sa absolute power nga kumbaga nagtumong sa pagmonopolisa sa liderato sa nasod sa umaabot ng mga katuigan na.
2: VP Sara, absuelto o convictado.
1: Convictado.
2: The impeachment coverage.
4: Anda ko pangutanan ni Katropang Ruel, dili kong makalingkawas ba si VP Sara? Dili andam na ba ang katawhang Pilipino nga mulubog o budawat ni ining halapad nga matang sa pagpangabuso sa politika? Kung tugutan lang sa publiko nga ang balaod gamiton isip hinagiban sa pagpanimalos o ang impeachment hibong perya sa personal nga interes sa mga Marcos, giablian usab nato ang pultahan sa usa ka modernong diktadura diin ang demokrasya usa na lang kadekorasyon. Samtang nagtanaw kita sa impeachment trial, karong hapon, matanaw mo kita ni, masubaybay mo kita ni, kinahanglan magmata ang mga matag Pilipino kaysa higayon nga mahurot o mapapa ang mga kaatbang sa administrasyon, kinsa man ang musunod nga pag-apiuton o kundili man ang ordinaryong katawan nga musulay pagprotesta.
2: The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Kunikado.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Mga ganito pagkutana sa imong tanaw sa impeachment trial karon. VP Sara, absuelto o convictado?
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado?
3: Unsa ang gibati sa publiko nga sa unang higayon usa ka nakalingkod nga Vice Presidente karon ang muatubang sa impeachment court?
4: Normal.
3: Duha ka side. Siyempre. Duha ka side bang gina na ay gustong ma-impeach o naapoy dili pabor nga ma-impeach. Diba? Pero unsa bagyo ang singgit sa kadaghanan ng katawhang Pilipino? Kamo na ang bahala diha o unsa yung mga singgit. Na siyempre, dili ka ni pagluto katropang Chris.
4: Oh, lagi. Pumutana na ito, ha?
3: Timing nga gikasuhan yun.
4: Mm-hmm.
3: Si Senator Rodante Marcoleta.
4: Unya usas pangutana aning anong dungan sa trial sa ang paggawa sa 75 million plunder case batok sa usa ka labing isog nga tigdepensa sa mga Duterte. Kani pangutana ra ni ako wa pagdaw ta ani, nangutana ra pud ta.
3: Nga posibleng namumurong kaso gihapon mga katropa ang pwedeng ipahamtang kang Senator Robin Hood Padilla.
4: Na.
3: Kay lagi sa pagtabang kuno niya nga baka iskapo si Senator Ronald Bato nga nasa imong likod De La Rosa.
4: Ah, salapit.
3: Di makita.
4: Senator, relax ka kaya.
3: Ang atong pangutana, Katropang Chris, ang neutralidad sa itong Senate President.
4: Ana lang. Yan na nga, magpabilin ba nga patas ang presiding officer nga si Senate President Sherwin Gatchalian taliwala sa grabe nga pressure sa politika?
3: Kay base doon niya, kung dili siya mamahimong patas, base doon niya siya na po ang naikaso.

0: kay.
1: Ano lang?
2: Karay mga senador sa tinudang nga na ng mga kahadlok mga kaigilaan.
1: Oh.
2: Tanawang rago ninyo na itabok kang Senator Joel Villanueva sa wapa may balhin sa mayorya.
1: Oh.
2: Napansin nyo, di ba? Nung nasa minorya pa po siya, nagsabi na ang ating ombudsman na si Boying Dabendalo Rimudia, niana na siya katropang Chris nga hinugna ang kaso ni Senator Joel Villanueva.
1: Na.
2: Sa dihang nibalhin katropang Chris, sa may pagkaunsaan.
1: Nawala.
2: Gibalik man sa PI, naunsa naman yung tao ni oy. Sa PI, preliminary investigation.
1: So, dili pa to hinog eh?
2: O, kulang nila daw ata ang ebidensya kay kulang-kulang ebidensya si UJ. Talaga?
1: Chambar siya ito. Masig na si Pietra yung tingali.
2: Kaya alam.
1: Pangutana ni, ang mga hugon-hugon sa pipili, sa pagpili og leader.
2: Kada mo dala sa impeachment.
1: Kada bang kada mga hungihong ba unsa bay ang buhaton sa pagpili og leader? Ang ibang ilisdan si Gatsa nilang nga eskudero o pagilinan tuod kay sa ilang legal background aron masaligan ang dagan sa trial?
2: Kung ako'y pangutan-on, dito ta dapat sa abogado.
1: Mm.
2: Dito ta dapat sa abogado mga katropa like Escudero or kinsa pa ba diha nga kada makita nimo nga worthy pod nga modala sa maong nga impeachment trial nga kay balutan nga di gid siya mo bigay wa gi biases kay kung musulti tag Kiko Pangilinan wala ang murag pigado ko diha.
0: Okay.
1: Oh, ingon mo to siya nga depende yan.
2: Nga ba? So ubay-ubay ang hisgutan ng katropang Chris.
1: Mm.
2: Napoy ano karon ng prosecutor manggod nga kinahanglan ko nung abrihan sa publiko ang kanibang kahon sa BIR.
1: Katong dili pwede abrihan sa bisan si kinsa?
2: Ang atong pangutana makatarungan nun bagyot ang motion sa prosecution nga abrihan ang tax records ni BP Sara. O usa kini kapag panghilabot sa iyang pribadong katungod. Bisa pang opisyal siya mga katropa kanang record niya sa BIR, that's his private life.
1: Lagi.
2: Angay ba na ang abrihan sa publiko? Kaya ang prosecution moral, di man sila musugot. Nga kung baka executive session sa abrihan. Mura gusto ko nila na ipagawas kit sa publiko, ipakita sa publiko ang BIR records, tax records ni BP Sara o siyang bana, mga katrupa.
1: Kaya itong gisgutan una dire, kanyang confidential fund ban, 612.5 million nga confidential fund. O niya, doon na mag-iligon nga resibo o pidensya ang kamara nga nagpamatuod nga giabuso o kanabang gipasubiran ang maong pundo sa OBP o DepEd. O na yung pangunta na itong una niya. Kay mo, manirasun nga nung naa sila niya sa impeachment court. Karong panahon na.
2: Bago gani, nagkakalibog ko katropang Chris. Kay baguhay lamang, na naman po yung ipagawas bangod ang COA.
1: Mm.
2: Regarding lagi sa ilang findings karon sa Office of the Vice President, na ito sila yung ipagawas mga katropa nga nakadawat na po ng opisina under kang Vice President Sara Duterte o kanibang pinakataas nga, sa ganito yung term nila man, pinakataas nga ano sa COA. Kalimot ko sa term, mawala ganyan yung sahay, withdrawal lagi ba, makalagot ba?
1: Sige lang, kasabot na sila, katulipang royalty, withdrawal lang po na sila.
2: Pinakataas nga audit opinion ang nadawat gikan sa COA alang sa tuig 2025.
1: Okay. So, ibig sabihin, gwapo ang mong report.
2: Mga nga, kalibog ko, kay gitagaan mo siya na po ng unmodified opinion. But pasabot mo na yung pinakataas mga katropa nga audit opinion nga gikan sa COA. Eh, batol pa sa COA, hapsay ko no, patas ko no, og sakto ang napakita sa OVP sa ilang financial position performance, cash flow, og mga eksaktong paggamit sa pondo alang sa tibuok tuig 2025.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So bagay, pwede ni magamit karon sa depensa.
0: Okay.
1: Murag katong iskutanan, murag ginalubong ba sa prosecution nga murag girecall man siguro to dai bagong na-assign nga taga-kuwa nya lahi na pud ang gi-order nga
2: kare bago ra ni
1: kana
2: bago ra ni nga gipagawas
1: oy
2: ka 2025 ni katong gipagawas dati nga adunay pag-recall 2024 man to
1: ah so na po 2025
2: okay 2026 man ta karon so karon na mo gawas ilang 5 days karon to iga
1: oo
2: so mao ni ang 2025
1: oo
2: oh, niya ang saon na po nila, pabakuyo na po din yun yung mga buwang nga mo.
0: Okay.
1: Ah, sige, atangan na talaga ito, Manuel. Huwag ang saon na po nila pag, recall na po nila.
2: Kaya na, bribery ko sa DepEd, Katrobang Chris.
1: Oh. Oh. Kinsa kining mga opisyal sa DepEd, gagiingong na kadawat o mga kwarta? Mugawas ba sila isip mga testigos korte mo ni pangunta na karon?
2: Ang pangunta na magod, oo, naamagoy witness to sila miagi mga katropa nga naghatag kuno og envelope nga kwarta si BP Sara pinaagi sa usa ka staff niya.
1: Ah, ah.
2: Mahimo malangon siyang, correct me if I'm wrong, mahimo malangon siyang bribery kung kanang maong paghatag, ang resulta niya na naay na pangayo nga pabor ang ikaduhang pangulo.
1: Okay.
2: O wala man na mapamatudan sa prosecution.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ang inahalang dito mga katropa is naay ni hatag.
1: Mm.
2: Naay na kadawat.
1: Pero wala
2: po yung direct nga evidence nga si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsugo sa paghatag or siya mismo ang naghatag.
1: Tinood. Unless nga adunay tao nga makasulti nga gihatag ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Oo, sige pa. Iyon ta given siya ginahatag. Unsa ang nahimong kapalit? Kay mamahimo na siyang bribery
1: kung
2: adunay na siya'y kapalit.
1: Mm.
2: For example, adunay gipalusot karon sa si Vice Sara Duterte nga usa ka contractor sa ilang pag-purchase.
1: Mm.
2: Oh, so katubay mo to siyang bribery pero asa nito wala man sila gipresenta.
1: Mm.
2: Mao po nag-igo sa depensa. Ha, kaling sa seryosong grave threat. Bahad ko na sa kinabuhi. Ah, tubag po tani sa depensa. Tumalabi pa si BP Sara ni tubag ba ni ini. Pwede ba dahil kang mo patay o tao kung patay na ka? Kay gibuhan na itong pagbahad, kung naa ko na yung mahitabo sa iya ha, naa na siya ko na yung gisugo, arong patsyon, si Presidente Marcos, First Lady, ang asawa ni Bongbong o si Martin Romualdez.
1: Liza Marcos.
2: Liza Marcos.
1: Oh.
2: Ang pangutana, pwede kahang mupatay o tao ang taong patay na?
0: Patay.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Wato'y wala na nasabtan.
2: Mm.
1: No. Personal nga pag-atubangan ni Katropang Ruel.
2: Ah.
1: Angay ba nga personal nga mutambong si VP Sara? Karong adlawa? Aron nga pamatud-an ang iyang kaisog o gusto na lang nga isalig kini sa mga abogado.
2: Sa impeachment rules, dili obligado nga mo-attend ang ikaduhang pangulo.
1: Mm.
2: Pwede rin niyang ipaubaya na sa iyang mga abogado.
1: Okay.
2: Lana sa rules, sa impeachment.
1: Mm.
2: Pero lagi ang singit sa prosecution, kung tinugaway sila, mo-attend siya, di siya mag-ghosting.
1: Pero alangan, butaan mo ikaduhang pangulo, alang napo na iyang, napo na si kaugalingong mga
2: hindi,
1: plano.
2: Akong basa man ko, di ganyan prosecution ba? Gusto gini lang pakaulawan ang ikaduhang pangulo. Gusto gini lang buatin kay kabalo sila nga once na init ang ulo sa ikaduhang pangulo na imasulting dili mao.
1: Mm. Dakpon sa baba.
2: Mao na ikaw diha Vice President. Ayaw na pag-init-init ang ulo inday. Ayaw ipagawa sa ibong pagkabisdak.
1: No.
2: Alaba istorya gud nga kabalo ba ka istorya mo istorya Bisaya ba?
1: Oh, mga
2: grabe man gyud.
1: Mga hyperbole.
2: Hyperbole, grabe man gyud ang hyperbole sa mga Bisaya. Mao na usahay nga mapildig yung mga Tagalog. Nga?
1: Yeah? Nagtuopo sila nga tinuod nitong isulte.
2: Okay. Inan bitaw to mo pag magistorya ka ni Midrin niya, nai char lang sa tumoy digi na tinuod.
1: Ha, char lang.
2: Nga iskutan ang fortun. Narbasa in Salazar Law Firm Katropang Chris.
1: Mm.
2: O man yung depensa sa defense team ni BP Sara, kaya kahan nila.
1: Ana lang, pumunta na to.
2: Nagubo na mga argumento sa 26 ka mga prosecutor sa kamera.
1: Oh, muna yung akong question sila. Pero sa bagay,
2: grabe ang 26 yun.
1: Ang mga porton, ilado ning defender sa mga iladong mga kaso Katropang Ruel.
2: Mm.
1: O niya,
2: di kalidad po.
1: O, na, mga kuwari siya, mga abogado ni Campanilla.
2: Mm.
1: Kanabang nga mga iladong abogado nga daghan na pong napadaog ang kaso. So ang hagit lang sila ha. Unsao nila pagbuntog ang 26 ka prosecutor sa kamara. Mm. Yeah, syempre, kung nga na mahitabo, appeal diri si Congressman Leila De Lima.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
2: Appeal.
1: Appeal siya. Niya,
2: Gawa po lang ito. Balik na ako. Sige daw. Balik na ako, Chip.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
1: Yeah. Klaro, klaro.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
2: Basta ana siguro, Chip. Tanggalon siguro ni mo ang ano. Tanggalon ni mo ang lower thirds para full screen ba? Full screen. Sige lang, muna na, Chip.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mara siya itong sidelines kung nga wala siya kanang running text.
1: Mm.
2: Okay, ang effort sa katong nagbuhatan ng pasidlak-sidlak di makita, mangod. Ngiportan ba yan ang katropang iba nun sa deka, Chip, ah? Kana! Kana!
1: Oo, oh, kana.
3: The Vice Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado. Bullseye! Bullseye!
2: Pero kanina katropang Chris Dinik ani overkill kay sa 6 million ka police ang i-deploy.
1: Mm-hmm.
2: Grabe no, oro ka na.
1: Usa na ilang gibantayan dire. Sa so, na kanang na ay mag-rally dire. Sa ba?
2: Sa yung gibantayan, si BP Sara ilang gibantayan.
1: Isa ka buo?
2: Sara? Sa yung tao ni.
1: Buguya po na.
2: Yan, lalis pag hindi katropang Chris kanina two-thirds vote.
1: Mm.
2: Ang sabag hindi lang basihan. Kay ang all mangod, ang all vote pa sa vote, tanan.
1: No.
2: Pila ba gyud ay ang senador sa Senado, di ba? 24 man gyud.
1: Mm.
2: Bisa pag naay mawala diha, 24 man gyud na
1: kabangko. All man, unsa may definition sa all di ay? Tanan man bisa pag wa diha, basa all ang ihap.
2: Oo, kanina, mao na mga ano karon sa mga eksperto.
1: Eh, bindalo na pod. Oh. Ilan na pong bindingan?
2: Bahala sila diha. Importante mga katropa, walay bias sa pag-imbestiga. Ito na mabalan, unya, mga kaigilaan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero, sige mong imbestiga niya. Basi nakalimot mo. Nga, naapami dere, kipang gutom na katropang Grace.
0: Atay.
1: Mau, mapiktado pag imbestlinog dere, oh.
2: Oo. Oh. Diba?
1: Nya. Samtang nag-away ang mga dagkong leader na tubito katropang Ruel. Sige sila giskot sa impeachment. Unsa man ang epekto ng

0: ang ikadawang pangulo.
1: Sige daw.
0: Kung sa may sunod nga dagan sa politika sa itong nasod, sa'yo may tabo.
1: Klaro kayo.
0: Ah, para sa kuha, there's another Duterte to run.
1: Nagyo na lang ano, magpakahilom na sila.
0: Di ba?
1: Mga iyo, pag ilagustisya.
0: Ang politika na eh.
1: Oo, oh, niya. Oh. Isa lang dahil ang Duterte di ay. Kung saan naspulong, huwag si...
0: Baste.
1: Baste. Huwag napas kiti. Kung saan lang mo.
0: Sige lang, gatubo pa po ng bata. Ang aperte na pong siksi haron.
2: Atay.
0: Katungo na, bata pag yun kayo. Karon, aperte na yung hubaga lagi.
2: Atay.
0: Di ba? Kung masol to, unsa man ang bawo sa mga Duterte.
1: Na... Kinsay mo dagan karon? Kinsay mga manalaw ng mga kongresista?
0: Do you think pag makadaog di 2028 sinday Sara, di ni manimalos?
1: Manimalos kin

0: Kasi nanununtok po talaga ng sheriff yan.
1: Huwag nyo lang kalasin. Yung kalusin nila, yung salup na puno
0: sabi
1: na.
0: Sabi pa nga nila sa Davao, mas worst pa ito kaysa sa kanyang ama. I mean sa pagpamalakad.
1: Masyadong stricto.
0: Mas stricto ito kaysa sa kanyang ama.
1: Agoy.
0: Kung may katiwalian ka, sigurado, tanggal ka.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ang ama marunong pang magpatawad, pero ito, hindi daw ito marunong magpatawad.
2: Okay.
1: Kung mali, mali agad.
0: Kung mali ka talaga. Okay. Bahala ka sa buhay mo.
2: Ayun! Okay.
1: Moday nga, grabe yun nilang nga paningkamot nga dili yun magkalingkod.
0: Hmm. Kung sakay may tabo kung maabsulto, mauna yung mga... Kung sakay may tabo kung makumbikto.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbiktado.
1: Dili ko sigurado katropang Ruelo kinsay mudagan, pero sigurado ko nga kung makumbikto man si BP Sara, naagi mo puli sa mga Duterte.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbiktado.
0: Ana gina.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbiktado.
0: Diskutan ang impeachment na mga kagilaan. Atong pabuton o niyang hapon.
1: Okay.
0: Para sa dugan o niya, atangin niyo, parting daghanang gatawag kang atong correspondent dito Senado, si katropang correspondent atong si Rambo.
1: Uh-huh.
0: Dagan kayo.
1: Sa update.
0: Di na ito mapas. Alas 8:30 pa naman po. Tama-tama siguro ni Las Nueve Ban na ano siguro dito si Rambo. Unda na yung mga katikaran diya sa Senado. Preparasyon kay alas 8. Kapano naman ka sa gobyerno, alas 8 in, alas 9 maginamuhad to.
2: Atay.
0: Dami pa mga opisyal, sa kore na lungkot nila.
2: Atay.
0: So, kay Mabdan, mabot sila gabi eh.
1: Oh.
0: Impeachment man na.
1: Oh.
0: So, Mabdan na sila kuto po niyang gabi eh, mga katropa.
1: Na, ito lang atangan.
0: Atangan, tanaw niya. Ayaw kayo magbuhi, kaya magbuhi, mga pangit.
2: Atay.
1: Paparehas na ang declare.
0: Pareha mo kang declare, tawagol mo, pangit, ito sila yung nasun.
1: Yung pagsabi nila na pangit, mas halata lang na nagsisinungaling sila.
0: Grabe, no? Kung siya gani ang mag-istorya, nga, kanang grabe ko na yung pagpanaway, freedom of expression daw na. Pero kung siya gani ang masawayan, hindi nila siya freedom of expression.
1: Liar na sila.
0: Pustila, di ba yan?
2: Atay.
0: Pero actually, mauna yung pinaka-idol lagi na ako nga,
1: spokesperson.
0: Mm-hmm. Stinood lang. Ako, nag-believe na yung
1: kay Chip. Defender.
0: Actually, si Chip ay wala nakapansin ani.
1: Oo.
0: Chip, mawagin yung pinaka-nindot nga spokesperson. What's that? Tama na, Chip. Yung kay maayog yung kaysa mo dipinsa, Chip.
2: Atay.
1: By hook or by crook, didipinsahan kita.
0: Bihana. Sige lang. Ato magbalik, ato sa inihis, kay kalimtan sa nato gamay na mga katropa. Para di kayo manakitang yung ulo ba. Muisgot sa Tadrik Agma.
1: May hapit na rin.
0: May hapit ang Agma, pizza 18. Napilang na nakad daw.
1: Kuha na lang, sa kasimana na lang.
0: Sa kasimana na lang, sobra mga katropa. 7, 8, 9, 10, 11, 12 na lang kadlaw, Agma na.
2: Atay.
0: Kaya kuno ang bantay kuryente, nihangyo na kuno ko ni sa niya na pod. May tungod na giniining dapat magitag pamaagi sa venue nga mas daghan na maka-attend.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kay kung nga na magod nga murag din nila tagaad pumaagi, ang sabi ni Kutsaba, maana ang unang-una sa kadaghanan.
0: Labi pa rin, taga-bantay ko rin te.
1: Usok
0: ka rin mo, tulisok sa inyo ang mga kagilaan. O nang yun ninyo na mapugna, nabahala na muna ya. Sa ato ka na pagbalik, relax na mo. Kiningabahin, hato ka rin yung Santo Plus Coffee Mix.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si James. Dagahan na kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Ay!
0: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Shella. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
0: Sandown Vitamin C, the

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Saltoon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Saltoon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Saltoon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Saltoon Plus Herbal Soap.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
5: Sakit ng katawan? Mag-Saltoon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Saltoon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Saltoon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
5: Saltoon Plus Herbal Oil.
8: Maayong adlaw Sokoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Sokoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Sokoteco 2 Facebook page, sokoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.sokoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Sokoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
9: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
10: XFM.
9: Exciting.
1: XFM.

0: directors. Mind you, this is non-reversible. Di na gini mausab. Di na gini mausab. Unless otherwise, mo paabot ag 25 katuig sa pag-inspire sa ilang prangkisa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Whatever happens sa pagdesisyon nga gikinahanglan ang mga MCOs, di na ni pwedeng mausab. This is non-reversible. Maunang kita ang mga MCO, mag-amping kita, mag-igmad kita, dili kita mag-koso kagubot, kundili mga katropa, ato lang tanawon kung unsay makaayo, alang kanato o alang sa atong konsumador. Wala tayo oras, katropang Chris.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga katropa, salamat sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule o Santon Gold Comix. Sa ngalan sa Dukpersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanan. Salamat, God bless, Dakbayan, mabuhay ka.
0: Salamat sa inyong pagpaminaw, kini si katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka niyong bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi katropang Ruel. Takes care of you. I love you guys. Bye-bye.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye! Bullseye!
3: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na nabino, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro Diamond,
8: Matina at Playa.
9: 75,
8: pero baskog pa.
9: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
8: Nagainom kong kape.
9: Dili pa kining
8: akong nadunggan sa mga
9: kauban ako na kining
8: Premium Coffee Mix.
9: Mayo daw kini.
8: Akong gisulayan
9: o ginom.
8: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay.
9: Mura po ni bata akong lihok ba.
8: Sa una?
9: Oh, siyempre.
8: Nadyo'y panahon na magluya ta.
9: Kasay,
8: labi na kong lahi ng panahon.
9: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
8: Premium DT Coffee Mix.
9: Okay kayo akong pumati dyan.
8: Katong mga
9: parehan ako na senior citizen,
8: hindi na kayo tuhod siguro.
9: Sulayin ninyong
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
8: Sulayin ninyo.
9: Wala kani
8: ingon nga
9: nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: Lithium-D3. Ang bago!
1: Isip taxi driver, irritin na ko mga pasayro, sir, nga turning safety. Ang nagurado dyan ko nga, wala dyan ko'y sakit samtang nag-drive ko. Gamintin dyan ko, Premium-D3, aron
0: turning safety. Mas pagkasong, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Uy, tita!
5: Tugnaw ka ayan, no?
4: Piting tinawas tubig ba?
5: Tap! Hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang ba-ba.
4: Mo ba?
5: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
4: Excuse ha? Manghiis ako?
5: Oo, asa man ka, Tap?
4: Manghiis ko para muda ko puling ako.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:05 na sa buntag.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang

Sentro. Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, usa ka exciting Monday morning. Welcome na usa mga katropa sa programang Sentro. Sentro's mga balita, Sentro's komentaryo ug Sentro's kabaturan. Ini magkauman taman gid alas 10 buntag katropang Ivan Pulonan. Good morning sa mga katropa nato diyan nga naminaw, naginukdok sa iyo pasbuntag. Unsay problema? Tanan man kita may problema. Mga katropa. Siyempre sa mga katropa nato diyan nga naminaw karon sila maggraduhan. Dakbayan sa dyan saan may buntag 95.9 MHz dial sino mga radio mga suki na mong tigpaminaw. Kamusta kamo karong buntaga? Mga taga-pulong molok, tupi tampakan mayong aga. Ganman sa mga katropa nato mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh, mapiya mapita. Ganman sa mga katropa nato diyan nga mablaan few fluffus digamo. Ay magabigat kana kayo amin mga kapatid po naming mga Ilocano. Mga katropa naton nga mga Ilonggo nga nagapamati subong nga mga tinion mayong aga sa inyong tanan. Sa mga karay amayad ayad man nga aga. Sa mga katropa usab nato diyan nga mga Tiboli few fluffus. Og sa tanang maabtan sa atong pagsibya mga katropa via 95.9 XFM sa inyong mga FM radios. Ingon man mga katropa live na kita nga malantaw pinagi sa atong Facebook page XFM 95.9 General Santos City. Og syempre sa atong YouTube channel mga katropa ang XFM 95 kung na XFM Jensan TV. Programang Sentro mga katropa. Atod ka nato sa mga produkto sa Yes to Wealth Incorporated. Naguna diya mga katropa ang atong Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sunthone Gold kung Sunthone Plus Herbal Capsule. Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Plus Herbal Tea. Sunthone Plus Herbal Oil. Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Vitamin C. Turbo Men Enhancer. Clear Skin Herbal Soap. Sunthone Plus Herbal Soap. Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 Coffee Mix. Vision X Plus og Cess the Pain. Sa paglangan mga katropa, ayon ang mga headlines sa baganagunang balita karong buntaga. Headlines. Sa mga nagunang balita, mga katropa, pagpahibalo sa pagbalik sa sabong samtang nag-recover pa sa linog ang Glan. Gidagsaog pagsaway, Mayor Victor James Yap. Gikansila na ang mga special permits. Headlines. Grabe mga pagsaway nga nadawat aning maong mayor mga katropa diya sa Mayglan. Kung isipon gani mga suking tigpaminaw sa naitabo nga linog mga katropa diri sa ato ang rayon.

0: Samdan sa pagpamusil sa Davao City, mga suspek gipangita na sa kapulisan. Samtang sa lain pa mga balita, mga katropa BIFF Bungos faction leader napatay sa joint operation sa Maguindanao del Norte, mga katropa. Samtang sa dugang panato mga balita, karong buntaga ari na. Morning atong isgutan unya mga suking tigpaminaw. May kalabutan siyempre sa impeachment trial nga magsugod na karong adlawa, mga suking tigpaminaw. At ang ininyo mga katropa, ang impeachment trial batok kang VP Sara Duterte magsugod na karong adlawa. Ubos ka na mga igala sa hugot matod pa nga siguridad.
1: VP Sara, absuelto o konviktado. Konviktado. The impeachment coverage.
0: Sentro. At ang ininyo mga suki namong tigpaminaw, mga nagkadiang mga isgutanan may kalabutan sa impeachment trial. Huwag maki-update mga katropa live direct events sa may Senado. Kauban dito na ito mga katropa ang ato ang stringer, ang ato ang news correspondent. Kasi katropa ang Rambo Labay. Gabaoy mo Labay o report diri sa tua. Samtang sa lain pa mga balita at tangi. Alex Iala. Yatagan og pasidungog sa Wimbledon pinaagi sa Tagalog Post. At ang iusap mga katropa, mga reports sa tumagubanan Gikans Patrol nga nagtuyok-tuyok na sa atong area of responsibility diri mismo sa Jansan og Sarangani Province.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9:11 na ang takna sa morning mga katropa. Ini atong pagparagoban sa programa ng Sentro atong oras atong ganato mga katropa sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At ang mga news headlines atong usap ganato mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix. Mga pita, labi na sa bag-ulang mata. Ang anong karon pa man ang mata? Anakas dato?
3: Okay.
0: Dili, nag-relax lang ako katropa nga iban. Kaya karoon manggudang ako ang kuan ka ng day off. Maudi ay. Deserve ni muna. O nga magpahulay. O magpahulay nga adunay pagpangapi. Pagpangapi nga healthy mga katropa. O siyempre, dapat kung nagapahulay ka, suliton ginani mo. Dili lang ang lawas mga katropa, ang imo mga organs ang ipapahulay. Kung dili ang imong pamanit mga katropa. Diba? E para pagbalik ni mo sa imong trabaho, mga suking tigpaminaw, fresh, good-looking, ang imuhang dagway diya mga katropa. Ipahulay po na. O sabay ka na sa pag-inom mga katropa o Sunthone Gold Coffee Mix. Ano man katropa nga Ivan, makapagwapo dahil na, makapabalik dahil na sa akong freshness ay alangan. Kaliman ka doon ay mangustin na puno sa antioxidants. Mawala mga katropa ang bakas ng kahapon mga suking tigpaminaw. Ang bakas ng pagiging kapoy. O, kagahapong adlaw. Okay, diop man mo karon, di ba? Uyawa, no? Lunis, diop. Kurtiha ba? Muna mga katropa, doon ay mangustin na puno sa antioxidants. Ang antioxidants mga katropa, muna siyang nagasukol. Nagapakigbisog. Batok mga katropa sa mga free radicals. Nang free radicals, maunang nagahimo mga katropa sa ato ang lawas. Nga murag haggard kay kita, mga igala. Ilabi na mga katropa, antioxidants, maugani nang fight sa ginatawag nga oxidative stress. Namagot na ginatawag nga oxidation sa atong lawas mga katropa. So kung kana mga katropa, dili mabatukan, dili mahatagan og intervention mga suking tigpaminaw, mahagard yun ta. Mangluya o maghuyang atong immune system. Unlike kung gapangapik kita mga katropa o Sunthone Gold Coffee Mix, niya doon na pag-collagen o glutathione agoy. Ibatukan na ang oxidation mga katropa, ang oxidative stress. Unya, lapatan dayon mga katropa o collagen o glutathione. Astang nindutos pamanit mga katropa. Ilunggo lang eh, pero hindi ni tikalo, hindi ni butigon. Mag-Sunthone Gold Coffee Mix ka mo mga suking tigpaminaw. Mawag yun ang ma-advise na mo dire. Kaisa pa mga katropa sa bintahe aning maong kape mga katropa, dili maka-diabetes. Kaya nga naman, ang asukal ani mga katropa ang pampatamis ni ini, stevia. Huwag pasabot natural mga katropa, safe sa mga kaigsuunan na to, ng mga diabetic mga kagalaan. Pag-Sunthone Gold Coffee Mix na mga katropa, huwag kabot 20. Ang presyo ani mga katropa, palit na mo sa itong mga suking butika.

0: Ang shop yung Lazada. Alas 9:15 na ang takna sa buntag, mga suki na mong tigpaminaw. Direkaroon sa itong pagpanag-ubang sa programang Sentro. Karong adlaw mga higala, pagatutukan nato ang may kalabutan, mga kaigalaan, nining impeachment trial. Batok ang VP Sara Duterte nga magsugod mismo karong adlaw mga katropa. Magsugod pa lang ni. Mao pa lang ning kuan, the beginning of the start. Nga ginatawag. Kala ato sa ning palutson katropang Ray ang atong special coverage may kalabutan mga katropa. Nining maong impeachment trial batok ang VP Sara Duterte.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage. Sentro.
0: Para mga katropa, damandam mo niya o atang-atang mga kagalaan sa mga updates sa may kalabutan. Karong adlaw mga katropa sa pagsugod sa ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Onya, unsay inyong masulti? Unsay gina-expect ninyo karong adlaw mga katropa? Onya, mamani magsugod na last 2 sa hapon mga kagalaan. Expected ba ninyo mga katropa nga mutambong si VP Sara Duterte personally? Diya sa unang adlaw mga kagalaan. Sige daw be. Paki-send mga katropa sa inyong mga opinion, mga panlantaw. May kalabutan mga katropa ni ining impeachment trial ni VP Sara nga magsugod karong adlaw. I-text mga katropa sa 0962-479-1855. 0962-479-1855. O dili ka mga katropa, idiretso na nag-comment niya. Ayon nagkaulaw niya mga katropa sa itong Facebook Live sa XFM 95.9 General Santos City sa programang Sentro. Sa mga nagunang balita karong buntaga, unahon na ito mga katropa, lakad sa panahon sa Pilipinas.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Padayon matod pa nga ginamonitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services kon administration kon PAGASA ang Super Typhoon Bavi. No, nga nagapabilin matod pa na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Ang tod alas 5 niining buntaga mga katropa Lunes. Subala pas PAGASA, walaing namatikdan ang bagyo sa gilayong 2,355 kilometers sa Sidlakanda sa Southern Luzon. Doon ay kakusgon mga katropa sa hangin nga mukabat sa 215 kilometers per hour. O pagkakuro sumala pa mga katropa hangtod 265 kilometers per hour samtang nagalahok matod pa kini. Padulong mga katropa sa Amihanan o kung habagatan kasadpan sa kapaspason nga 15 kilometers per hour. Samtang gilauman matod pa sa State Weather Bureau nga pasulod ang bagyo sa sulod sa PAR sa Miyerkules mga katropa. Kung musulod matod pa ang mga bagyo sa PAR karong Miyerkules sa kaadlawon. Kundi in, tawagon kini matod pa nga bagyong Inday. Kaspasa, no? Samtang Ibutsag usab mga katropa sa maong ahensya nga ang ridge sa high pressure area nga nag-apekto matud pa sa pinaka amihanan. I mean pinakahabagatan mga katropa. Ang bahin sa Luzon ang mga dala matud pag kasagaran nga kalmado o kon uga nga panahon sa nasud. Karong adlaw mga igala bisan pa man mamahimo sa gapon makasinati og mga panagsang pag-ulan, katag-katag nga pag-ulan og thunderstorms gumikan sa grabing init panahon mga katropa. Samtang makasinati matud pa ang Metro Manila ug ban pa mga bahin sa nasud og medyo mapanganuron nga kawanangan angtod sa mapanganuron nga adunay isolated rain showers o kon thunderstorms gumikan sa localized thunderstorms. Nagpaymangno sa mga pag-asa sa publiko nga mag-amping sa mga posible matud pa nga pagbaha o pagdahili sa yuta sa mga lugar nga mamahimo makasinati matud pag kusog nga thunderstorms.
2: Weather update.
0: Atong weather update mga katropa, atong ganado syempre sa Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Dahil na itong proteksyon mga katropa, ilabi na, di na ito makatagnas panahon mga higala. Sunod-sunod na usap ng mga bagyo na gasulod sa atong nasud Pilipinas. Kailangan protektado kita mga higala sa bisan unsa nga mga katalagman, andam kita. Ilabi na ang atong lawas mga katropa. Naganegosyo ka, nagatrabaho ka, lawas gyapon kapital ni ana mga katropa. Usa, kinahanglang protektado og layo sa sakit. Tumar og Sunthone Vitamin C matag adlaw mga katropa. Sunthone Vitamin C, the alkaline og non-acidic vitamin C. Mapalit na sa mga butika. Available usab sa Shopee og Lazada.
2: Ivan Polona, Centro.
0: Oras na to mga katropa, 9:21. Dili kita sa mga nagunang balita karon karong buntaga mga suki namong tigpaminaw. Tao doon ay mga live reports sa mga kubanan, gikang sa patrol, mga katropa, at ang atanginan ninyo, ha? Dari sa kita, diya sa isyo sa may Glan, Sarangani Province.
2: Sentro.
0: Saba namang good kayong Glan karon mga katropa?
2: Sentro.
0: Ha? Kay kinilagi mga suking tigpaminaw, nakaani og sunod-sunod nga hait nga pagsaway. Gikang sa publiko, kining nahimong lakang ni Mayor Victor James Yap. Umaniini unang gipahibalo mga katropa ang pagbalik matud pa sa sabong sa lungsod sa Glan, Sarangani Province. Pinaagi sa usa ka post nga sabong Glan resumes Saturday.
2: Sentro.
0: Daling giulan og saway ang maong post. Gumikan kay giisip kining insensitive daw. O kung walay pagbati, ilabi na mga katropa nga anapas tunga sa recovery og pagbangon ang tibuok komunidad sa Glan. Uman lagi maigo mga katropa sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Tungod sa grabing reaksyon sa mga lungsuranon mga katropa, ha? Kaganiha lang, pila lang ka oras ang nakalabay mga higala nagpagawas og another post. Gidilit naman ni Mayor kining una niyang post nga sabong Glan resumes resume Saturday.
3: Atay.
0: Karong buntaga lamang, nag-post po ni mga katropa nga sumala pa, gibawi niya ang iyang desisyon.
2: Sentro.
0: Sa labing bagong post sa mayor, gipahibalo ni mga katropa, og dinalian niya ang gipadayag ang temporaryo una nga suspendido ang sabong sa tibuok munisipyo sa Glan, mga katropa.
2: Sentro.
0: O laban-laban, o bawi-bawi. Anang birada ni Mayor ba? Na? O niya, girevoke matod pa o gibawi o shops mayor ang tanan nga special permit nga na-issue na alang sa mga barangay anniversary angtod sa dugang pahibalo. Samtang ginahulat matod pa ang paggawa sa usa ka opisyal nga executive order alang sa katinawan sa publiko mga kahigalaan.
2: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Wala mani problema, Mayor. Kung mayor apod ka mo timing.
2: Sentro.
0: Ah, mga suking tigpaminaw. Balansiyo lang nato niya, mga katropa. Atong ibutang kumbagang atong kaugalingon bitaw stiil sa mga ordinaryo, mga yanong, mga lumulupyo di Asglan. Ige daw. Bag-o lang manggod nga giigo, giwas-iwas sa magnitude 7.8 nga linog mga suking tigpaminaw. Di ba? Ang imong balay nai-report? Nai-report. Sige. Sige, padayon nun tayo taon-taon mga katropa, ha? And I report si katropang... Philip, si katropang Romilin Israel. Okay, profiling sa profiling matud pa sa baga benepisyaryong OFW para sa cash assistance gidag sa katropang Romilin na imo na.
3: Live report.
4: Ang katropang Ivan, atong nasairan karon nga dagsa ang mga katawhan diri sa Oval Gymnasium. Kundi nag-profiling sila sa mga cash assistance nga badawat sa itong mga OFW.
0: Alright.
4: Apan, diklaro nila nga makadawat matang barangay, apan ilahat yun ibarangay-barangay sa paghatag aron na arrange o ba atong makuan po nga gidagsak karon sa mga tao kay tungod na ihungihong o na istorya nga nadawat ikan sa Facebook nga tag 20,000 ang matag-ulo maong okay niyang hinungdan sa
0: pagdagsak sa mga tao. Asa daw na sila nakakuha o information may kalabutan ni anak katropang Romilin?
4: Ang katropang Ivan, nakita kini nila sa Facebook o giklaro ni Mayor ang imakagbarangay na lang ang paghatag sa maong cash assistance.
0: So sayo pa na sila ni Adto dia katropang Romilin. Unsa ri ka ng mga OFWs tanan or mga kaning OFWs or unsa ba?
4: Mga OFW ni sila tanan katropang Ivan o halos tanan din katropang Ivan sa soksat kay nang adto diri sa Oval Gymnasium.
0: Unsa gyud ang kwan nila? Unsa gyud kumbaga pagkahibalo nila sa announcement ani? Asa gyud ni nila na kuha ug unsay ilang nasairan kalabutan ni ini katropang Romilin? Para sa unsa daw ni? Oo.
4: Katropang Ivan, gikan kini sa OWA, nag-announce ang OWA na maghatag o maong cash assistance.
0: Okay.
4: O, ipahigayon sa di mayora nga imatagbarangay na lang ang paghatag sa maong katroda kay murag na kuan ng kudang istorya nga sa tag 20,000 ang matag-ulo.
0: So, moto nga daghan kayo karon. So, diya karon walay ano, walay nahitabo karon nga pag-distribute ni anang maong pero pilagyod daw based sa OWA, pilagyod ang ilahang madawat, tinuod nga madawat.
4: Wala sila giingon sa saktong amount katropang Ivan.
0: Okay.
4: Apat, di siguro nila nga makadawat ang kanang mga katawhan na OFW.
0: Oh, unta. Basig, unta labaw pa sa 20,000. Oh, kay mga OFW. Pero, paki-secure diya, katropang Romilin, kauban sa imong mga, kuan diya, imong mga kauban po reporter diya. Kung pilagyon ang saktong kanabang amount. Okay, para makatabang punta sa ilahang, mapaklaro kung pilagyon. Diba?
4: Katropang Ivan.
0: Basig na kay pwede diya ma-interview katropang Romilin nga mga nag-adto diya nga mga OFW kay para nga mabala na to kung unsa ba'y pagkahibalo nila.
4: Ato makahinabi karon ang usa sa mga residente o mga isa sa OFW nga gikan sa Korea sa atong dakbayan.
0: All right, sige.
5: Ay pa pa sa uwa. Ano ako dito sa uwa. Hindi ko sa

0: to ninyo, ma'am. Dia mismo sa Oval.
1: Opo, sir, opo. Mabulan na ba? Ipon sa daw, ipaliuna sa daw niya mong mga kanin. Ito, kanin form na mo. Mabulan yung mga kuan. Kanin kuan sa mga OFW.
0: Ah, sige, sige, ma'am. Oo, maayo na, ma'am. Kay at least, kay papano, natay makuha po. Kay papano, diya sa OWA.
1: O, ganit.
0: Oo, sige lang. Bisag pila lang siguro nga madawat na to. At least na, di ba?
1: Opo, sir. Salamat
0: po
1: sa
0: ating Mayor Jericho. Ayun. Salamat
1: po. Salamat sa Mayor.
0: O, unsay pangalan na to, ma'am? Unsay pangalan na to?
1: Iba Nicolas po.
0: Sige, ma'am. Salamat kayo sa imong time sa XFM Jensen, ma'am.
1: Okay po.
0: Alright.
1: Ito kung kapag-aaroon mo ato ta sa ato ang City Mayor Kaiser Ben, kung atong klaruhan ang information.
0: Sige, klaruhan yun na. Ah, sige mo. Pag-excuse lang diya ga kan kanang ayan si sir. Okay, ready na si sir siguro. Medyo nas okay, ayan.
1: Ang sabi niya itong mga pandaron sa mga katawahan na nidam sa karon, bakit natong 20 nil na ilang padawat ko.
0: Alright, sige. Paklaro.
2: So, start of the news na meron na talaga tumakalat o nag-circulate information about the $5 that coming from the OWA or kay Bayora or Calvin Jensen. Actually, wala po talaga ito. Actually, got 20,000 comes from the program Baha Balik Pinas, Balik Kasangkatway program ng OWA. Pero that is in the district for the OFWA client. So, it is the 20,000 po from the OWA na ngayon daw yung last deadline. Pinaka-extend doon ngayon eh. Galing ibang lugar. May mga taga-susas na darat pala. So, wala kong ganun.
0: So, sir.
2: Pinapaunawa ko namin from ibihan ko kay Mayora no, kasi na po nalulusok din si Mayora na may mga ganitong information na tatanggap.
0: Bito.
2: So, itong mga requirements nila, tinatanggap po namin. Pero yung mga form, kasi ubusan na talaga ng form, wala pong binedelita. Hindi po requirements ng form. Ang mandato po talaga ni Mayora bago pa man nag-indol dito po sa Binda ng Benta po ay dibuti po namin ang barangay po dito sa Binda ng Benta upang magkaroon ng information education campaign
0: yeah.
2: Para po sa mga pamilya ng mga OFW sa mga OFW na gusto na mag-settle dito sa Binda.
0: Ayun. Oh,
1: okay. Mga hatag po nito ang exactong amount kung pila ang mga hatag sa matag OFW?
2: Actually, no, sa panagpulong sa OWA, this is the initial information, hindi po talaga kaya. Actually, ito po'y bigat. No? Pero hindi namin alam kung atbang ng pilo pa o may kapinta na or mga kailangan na ilagay doon. So far po sa ngayon, binabalidate lahat po. Kasi kahapon pa po nag-deadline si OWA. May online, may history na sinigay. That was distributed no, sa lahat po ng mga social media pages po ng OWA.
0: Yeah. Sir, okay.
1: Patibukan ganit siya sa
2: Sokal. Yes po. Sa klaw po ng OWA, na nasa Marbel ngayon yung office ng Portagal.
0: Okay. Napalong. Okay. Napalong guys, napalong. Okay. Paki-resume sa imuhang kuwan di agatropang Romelin. Medyo nawala ta. Naka-mute ang imuhang kuwan di.
3: Atay.
0: Wala na kay tingog. Sentro. Balik kong tawag balik katropang Ray Zaya. Okay, mirada sa ito ang student correspondent diya sa may kuwan. Sa may kinibang Oval Plaza. Na, good. Oras mga katropa ha, 9:34 na padayon ta katropang Romelin. Naputol ka? Oo. So klaro, naputol na pod. Medyo hina siguro signal ditong dapita. O dili ka pasmado lang gyud imong kamot dia. Break time. Basta klaro to mga katropa ha, walay ka maturan tong 20 mil. Ang kanabang madawat daw, wala ganito giingon kong cash daw, basig bugas rapo daw to mga katropa, at least na. Sige daw! 9:34 na sa ito pagbalik mga katropa, isgutan pa nato ni Bipila na ito ka mga issue, mga impormasyon. Standby lang muna mga katropa, kini mo ubay na ito, ganito siyempre sa Sunthone Vitamin C. Sentro.

0: ko si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santol Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
1: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga

0: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Premium Daytree. Ang bago.
3: Isip taxi driver, irritin ako ang mga pasayro, sir. Nga. Parang yung safety. Maong nigurado dyan ko nga. Wala dyan ko yung sakit samtang nag-drive ko. Gamintin dyan ko. Premium Daytree. Aron
2: karami. Mas pagkusog. Mas ipebektibo. Sa VCO. Og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit.

0: Saldon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: X FM.
2: Send money abroad quickly and easily with Mlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
3: Centro. Ivan Polonan. Centro.
4: Alas 9.39 na mga katropang tagla sa morning. Balik tas programang Sentro Kauban Gabon, katropang Ivan Polonan. Sentro. Na nasa linya mga katropa itong kauban. Siyempre, makakasama po natin ngayong umaga ang ating news correspondent directamente dyan sa may Senado, katropang Rambo Labay. Kamusta ang mga preparasyon para sa impeachment trial ni VP Sara ngayong umaga?
5: Live report. Live report.
6: Katropang seguridad ng pinakapat ng Senado, no, kung saan ay mahigit 6,000 yung kanilang ipinakakalat ngayon dito sa Senado. Katropang Ivan, kung saan walang mga ralista, no, mga pulis pa lamang ay nandito at mamaya pa namang dos yung impeachment process. Pero ngayon pa lamang ay napakahigpit na katropang Ivan, no? Ang nandito. Dati-dati, kapag ganitong oras, meron ng mga pulis, pero sa mga oras na ito ay wala akong nakikita ng pulis katropang Ivan na nandito. Ang pulis, walang mga ralista ang nandito. Ang nandito lamang ay mga kada ng Pilipina National Police na nagsagawa ng pagbabantay. Lahat ng mga pumapasok dito ay mahigpit na tinitingnan kung may accreditation na katropang Ivan, no? Ang dati-dati, yung panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano, yung siya pang Senate President, ay lahat ng media ay pinahihintulutan, no? Kahit basta ikaw ay katropang Ivan, itutimate sa media, ay pahintulutan kang tigang-tiga na, no? Lahat na wala kang nakalista, kahit mainstream media, pati yung mga dating mga 20 years na nakapunta sa Senado, nabibigla, no? Parang
4: ngayon.
6: Paranoid.
4: Ngayon yan. Okay. Oo. So
6: napaka-ikita yung ipinatutupad nila ay salang-sala na, no? Lahat ng media na nagpo-cover dito, tinitingnan at inaano yung background, yung istasyon, pati yung istasyon mo, kung saan ka pinabibilangan, ay binabak. Pati yung mga reporter ay sumaya ng character investigation o background, no? Malalim
4: like
6: ginagawa nila.
4: Ano yung mga criteria nila, katropang Rambo, para ma-qualified ka na makapasok dyan sa Senado?
6: Ay yung qualified ka, unang-una, ikaw ay accredited na, matagal na.
4: Alright.
6: Yan ang unang-una. Okay. Pangalawa, ay tinitingnan nyo yung mga report mo kung ikaw ay papabor. Kapag papabor ang report mo, pasok. Pero kapag ikaw ay nasa gitna, ibig sabihin, nasa gitna ka, kasi karamihan sa ating mga minister media, gitna lang eh.
4: Okay.
6: Hindi ka po pwede.
4: Yan ba?
6: yan. Pag gitna ka lang, ibig sabihin, kasi karamihan sa ating mga media talaga, yung mga mainstream media, patas yan, fair ang mag-reporting. Kapag fair reporting, yun, hindi ka papasokin kasi fair yung report mo eh. Alam mo na kung anong ibig sabihin nun.
4: So anong mangyayari?
6: Na-paranoid na ngayon kung nangyayari ngayon. Pati media, hinigpitan. Nung panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano, in fairness, lahat, pati mga blog, over, susulat lang naman yung pangalan mo, ilista. Diba? Ngayon, parang kakaiba. Ah, parang nataranta na hindi mo malaman kung ano yung pati may mainstream media ay talagang higpit. Kaya nahirap pati mga mobile nila kahit marked vehicle ay tinitingnan yung background kung simula ng report ka, kumusta yung report mo, pinag-aralan yung mga background na re-report mo. Ikaw ba ay kakampi o kalaban? Kapag kakampi ka, yun ang nangyayari ngayon, katropang napakahigpit, no? Para bang wala kang kalayaan na magpahayag yung freedom of expression.
4: Nawawala na. Napaka masalimuot, katropang Rambo.
6: Masalimuot yung at yung bantay sarado, 6,000 yung itinakalat ng pampansang pulisya. Pagpasok mo pa lamang, tinatanong na, media ka, drop off lang, may pangalan ka ba? Ang daming mga tinatanong, parang silent marshalo na. Parang silent marshalo ang nangyayari ngayon dito sa labas ng Senado.
4: Ikaw, at
6: may pangalansya na rin po.
4: Yes. Ikaw ngayon, Katropang Rambo, nasan ka particularmente dyan sa ano?
6: Nasa labas ako. Dahil alam mo naman dito, tinitingnan, sinusuri, at kung kayo ay nandoon yung pangalan mo, pasok!
4: Pasok ka.
6: Wala,
4: siguro, siguro yung ano, Katropang Rambo, Katropang Rambo. Yung qualification, yes. Siguro yung qualification siguro para sa iyo eh, yung matagal ka na diyan. Hindi yung
6: matagal ka,
4: hindi yung pabor lang doon sa ano.
6: Bago ka pa lang, tatanong bakit pa lang? Halimbawa, bago pa lang yung section, bakit bago ka pa lang? Hindi po pwede, bago ka pa lang. Baka mamaya iba yung report mo. Talang-sala talaga. At hindi yung parang. Ganon ang nangyayari. Uh-huh. Kaya nung time ni Senador Alan Peter Cayetano, lahat ng media, pati vlogger nga, papasok. Dahil ang wala naman big doon, dahil mag-logbook ka lang naman doon, di ba? Kukuha yung pangalan mo. So anong masama doon? Kukunin yun, papasok. Ganon lang kasimple.
4: Okay.
6: Pero ngayon, pagpasok mo pa lamang dito, sa mga oras nito, napakaraming pulis. Alright. Mga 1, 2, 3, parang kung makakalusot ka sa una na arang nila, maswerte ka. Alright. Pero pag pangalawa, meron pa. Pangatlo, hanggang sa pangatlo.
4: Grabe.
6: Yun ang nangyayari. At bukod doon, lahat ng mga sasakyan, pati media, merong tinatawag silang sumasailalim, nagbabantay, ay Philippine Coast Guard, no? Ay sumailalim dito, mahigpit, tinitingnan, sa talagang babusisi, no? Yung kanilang pagbabantay. At dati-dati, mga ganitong oras, meron ng mga nagsasagawa ng Pilos protesta dito sa harapan ng Senado, mga mag-alas 10. Pero sa mga oras na ito, ay mahihirapan makapasok dahil tatlong mga bantay ang nandito. Mo, ang pinakamarami dito, yung mga pulis, 6,000 pulis ang pinakala. Walang mga pulis protesta. Ang nangyari, nagpapahinga sa gilid, pakuya-kuya-ko yung mga pulis, no, nagpahinga, may mga upuan, at aantay ng instruction. Yung iba naman ay nasa gitna, nasa Center Islands, yung mga yung iba nasa nagmemeryenda na, nagiinuman, at samantala, yung iba ay paikot-ikot. May mga canine na nag-iikot sa loob ng Senado, may mga pulis din na nag-iikot kung saan ay binabantayan nila, mahigpit na tinututukan dahil nga sa isinasagawang pagbabantay. So, usapin naman ng yung ballot ba yung
4: BIR
6: back yung kan, di ba, BIR back kung saan ay maring unang pinahintulutan ng Senate President Alan Peter Sherwin Gatchelian kung saan ay pinapayagan yung ballot back na buksan at depende sa discretion ng impeachment court papayagan. Subalit biglang tinutulan ni BIR back yun. BIR, doon yung mga tax record ni Vice President Sara Duterte. Pero muling tinutulan ni Senador Pantino Pinalacson yung pagbubuka at wala unang obligasyon o safekeeping o itago yung BIR back ni Vicky Sara. Kaya pinapasauli na sa impeachment sa prosecution na panel.
4: Alright.
6: Yung natura box dahil kung pagpipilitan nila ay binabanggit katropang Ivan ni Senador Lacson na yung naturang box naglalaman nito ng track record. Kung pipilitan nila, maaaring para lagutin, no, mareklamo ng grave abuse of discretion. Yan ang binabanggit ni Senador Lacson. Paliwanag pa ni Senador Lacson, katropang Jobin, na ang kanilang napagkasunduan nila ay dapat isauli yung tulay niya din, no? GIR tax.
4: Yeah, yeah.
6: Sa unang taan niya, eh, labang kumano ito sa batas, no? Hindi ang impeachment court ang binabanggit niya, kahit anong korte, ang maaring magbukas doon, no? Dahil nga ay dapat isauli na sa prosecution na panel. Ito may liwanag yung Senador Lacson na tama yung binabanggit una ni Senador Escudero, nagsabi na

0: All right.
1: Pinaliwanag, meron tunto kasi sa tropang Ivan, si Senador Lacson. Ayon sa kanya, dinaan niya sa batas na ilalim ng Section 71.
0: Yeah.
1: Pinaliwanag niya at nakalagay doon sa Section 71 ng National Internal Revenue Code. Kinakailangan, ayon sa Section 71 ng National Internal Revenue Code, kinakailangan na ng nakasulat, no, na pahintulot mula sa Pangulo. Ibig sabihin ay nakasulat na pahintulot sa Pangulo. Katropang Ivan.
0: Pangulo mismo ng Pilipinas.
1: Pangulo mismo ng Pilipinas. Usapin, no? Pangulo ng Pilipinas na patay sa rekomendasyon naman ng Bureau of Internal, patay sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance bago mabuksan. Ibig sabihin, may pahintulot ang Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong BBM, at may rekomendasyon ng BIR at Department of Finance bago buksan ang BIR box na nagdalaman. Ano ang laman doon? Yun yung mga laman na yun sa mga tax record ni Vice President Sara Duterte. No? Dahil masyadong sensitive yun. Nais kasi unang-una kung yung matatandaan sa isinasagawang pre-trial ay nais ng prosecution na markahan no, yung naturang BIR box, pero tinutunan yan ng depensa dahil pwede lamang kung magkakaroon ng una, may dalawa silang kahilingan, magkakaroon ng executive session. Pangalawa, doon sa kanilang isatagawang executive session ay bawal na ibuldar kung ano ang laman ng naturang BIR box. Maaaring buksan ang naturang kahon kung may nakasulat na waiver mula sa respondent. Ibig sabihin, katropang Ivan, yung naturang box ay mayroong waiver doon sa respondent. Sino yun? Yun ang depensa, no? Yung mga legal counsel
0: yung
1: Vice President Duterte kung pahintulot pa nila nabutan yung laman ng naturang BIR box. So, yun ang pahintulot dahil nagpabala. Alam mo, mayroong pabala si Senator Lacson na kung ang po, ipinaliwanag niya kung mismo ang impeachment court ang magpapasya na tanggalin ang selyo ng kahon patay sa posisyon ng prosecution, patay doon, no? Maaari nitong ilantad yung sarili sa reklamong grave at yung prosecution.
0: Alright.
1: Yun ang paliwanag ni Senador Duterte. Pero taliwas doon sa unang pahayag ni Senate President Erwin Gatellan kung saan binanggit niya sa isinagawang press conference na nasa discretion ng impeachment na court kung papayagan na buksan yung naturang BIR box. So, yan ang nangyari no, sa sitwasyon. Sa mga oras na ito, ay medyo pa yung mga pulis dahil mamayang alas 2 pa magsasagawa ng impeachment trial at bukas to sa media na makikita blow by blow coverage ng ating mga kapapayag. Una nang nagpahayag Senate Secretary Pantog no, na hindi na kailangan obligado dumalo si Vice President Sara Duterte. Kung yung matatandaan, nais ng prosecution na paduluhin si Vice President Sara Duterte. Pero nasa discussion ng defense panel yung papayag at napag-uusapan ng kanilang legal counsel kung papayag na paduluhin ang pero, pangalawang pangulo. Pero una nang nagpahayag ang defense panel na handa namang kumarap ang pangalawang pangulo kung kinakailangan na humarap sa impeachment trial na katropang Ivan.
0: Pero so far, katropang Rambo, wala namang mga manifestation, walang mga sinyales dyan na dadalo ngayong araw sa first day itong ating pangalawang pangulo?
1: Napakaganda yung tanong mo yun, no? Kung meron pang sinyales na dadalo ang pangalawang pangulo. Wala pang sinyales, pero una nang nagpahayag ang depensa na kung kinakailangan niya na iharap no, kung doon sa kanilang mga ebidensya na kinakailangan ng presensya ng pangalawang pangulo upang humarap dito sa isasagawang impeachment trial ay kanilang ihaharap at pag-uusapan pa ng kanilang defense no, team kung nararapat pa. 16 yung mga abogado no, yung Vice President Sara Duterte at mayroon din unang meron din private prosecution kung saan merong aabot to. Kung aabot ng 7 to 8 months itong isatagong impeachment. Kung aabot ng mga walong buwan, mga Marso pa, bago matatapos itong impeachment. Sa 27 ay sige muna yung

0: Ah, okay.
1: So, Katropang Rambo, putulin kita konti. Bali itong 92 days na duration ng impeachment, hindi ito araw-araw, kumbaga?
0: Martes, Miyerkules at Huwebes. Pero meron pang mga committee hearings eh. May mga committee hearings. Ang mangyayari kasi after SONA, merong mga committee hearings na gagawin sa umaga. So may mga nakabindin na mga panukalang ng patas na dapat iparayosan ng Senado. Yung committee sa umaga, alas 2 ay impeachment. Alas 3 magkakaroon ng session. Other than that, meron pang mga kung matatanda, nagsagawa ng focus ng dumalo rin doon si Senador Robin Badina. At nakakokus ng mga senador kung saan dumalo ang ilang minority senators. Yeah, pero hindi naman denied si Senador Erwin Tulfo kung ano ang laman, kung ano ang pinag-usapan sa kanilang sinasagawang focus sa nung Friday, I understand, tagkakagawa ng focus ang Senado. So, hindi pa kasi kung ano ang kanilang napag-uusapan doon sa focus ng Senado kasi
1: Ivan. Katropang Rambo, last na lang siguro. Meron na bang final na impormasyon kung sino ang uupo bilang presiding officer? Ito pa rin ba si Senate President Sherwin Gatchalian o merong iba na uupo ngayong araw na ito?
0: Under the rules ng impeachment court, ang Senate President ang siyang tatayo bilang presiding justice. Mm-hmm. Sino ang presiding kasalukuyang Senate President? So si Senator Sherwin Gatchalian. Although tatanggit na hindi siya abogado, maraming sinasabi kung yung matatandad, una nang iminungkahi ni Senator Pantilope Lacson sa kanyang isinasagawang pagpapahayag sa Senate media na si Senator Titus Cordero dapat ang magiging si-recommenda niya na magiging Senate presiding justice sa isasagawang trial. Pero sinutunan ito, no? Nagsagawa ng Senator Sherwin Gatchalian at pinabanggit niya na pag-uusapan pa ng mayorya ng Senado kung sino ba talaga yung kanilang ihalal. Pero under the rules ng Senate Impeachment Court, automatically, kung sino yung kasalukuyang Senate President, ang siyang tatayo. Pero depende kung babalangkas ba sila o gagawa sila ng rekomendasyon na kinakailang abogado yung mag-petricide dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Depende. Depende yan sa kanilang napakasunduan. Pero nagsagawa nga, kung yung matatanda, binabanggit ko, nagsagawa ng focus noong Friday ang Senado, mayorya at ilang mga minority senators na nandun sa isinasagawang focus. Pero hindi naman binabanggit ni Senador Erwin Tulfo kung ano yung kanilang napag-usapan. Malamang, isa sa mga punto doon kung papayagan pa, no, katropang no, papayagan pa na mag-recommenda sila ng abogado. Katropang Ivan.
1: Alright. Sige. Katropang Rambo, from time to time, medyo mahaba-haba pa ito. Almost 8 months pa lang itatagal nito. Kukontak lang kami sa iyo bilang update dito sa Mindanao din, Katropang Rambo.
0: Yan muna ang pansamantala, Katropang Ivan, ang sitwasyon dito sa dapat ng sinasabukan. Napaka-init ng panahon pero walang nagsasagawa ng kilos sa protesta. Mula sa Senado, ako si Katropang Silvestre Rambo Laban para sa VP Sara Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
1: Maraming salamat, Katropang Rambo Laban. Direkta na dito mga katropa sa Senado, ha. So nakasulod si Katropang Rambo Laban. Balikan kay Dugay na magkaisa dito. Oh, katong iyang ingon kayo na, qualified mga media, katong mupabor sa ilaha ang balita, ha. My God. O nagin eh, mga katropa. Sige lang. Wala tayong igong oras sibilin sa ito pagparikuman ni programang Sentro, mga katropa. Sangala na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, mayong buntag, mga katropa. Kalina Pilipinas, wasalam. At ang mga katropa sa mga update sa impeachment trial dire sa XFM 95.9 Jansan. Bye-bye!

0: FM. XFM. 95.9. XFM. Jensen. XFM.
1: Exciting!
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pud nagsakit akong puson.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
3: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting!
2: XFM.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: with glutathione and collagen.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na.

0: matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Ikaw ba't yung simukunan ni mong bana?
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ang ikaduhan ni mong bana, usig ka ba't yan?
1: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.

0: Ay, naku, oras ito mga higala. Bisag mo na nangutanya. May na makabaw ka ba simula Pasko? Oras, mga maring alas 10, 17 mo noon. Kung ako ikaw.
1: Yeah!

0: Magandang after a maze. Ay, naku, mga marim, kumusta? Welcome ka mong hurot diri sa tuang pinag-uban. Sa tuang pinag-uban sa programa nga gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Hindi mga maring angkong, ako ikaw. Lagi ka nila sa studio. Ako si Maring Inday Erica Deligwapa Delemes tayo sa panima kopyansa ang tungkol ka mong hunay abusilingan. Ay, kumusta, oy? Kamusta? Pasensya kayo kay wala na ka-prepare ako ang Ken Barber Shop. Kay ang tagdumala sa Ken Barber Shop na ospital. Ay nako, get well soon, Ken. Ken Acevedo. Pagpaayo, oy, kay yung saon na to mga misyon ani. Mato patag Gold City. Alas 10:26 ang atong oras, mga maring. Nako, kamusta nga to ang mga pamitay? Kamusta ang mga... Kamusta nga to ang mga pamitay, mga tapay? Wala, gabayulit na ba?
1: Mga bugat nga isyu nga angay masayran sa mga tapay.
2: Pinawa!
0: Dahil mani ako na to platter. Bullseye mo na po na tuplok mga ringon. Ah, kamusta ato ang mga pamitay? Karoon din na mga igala sa nagraiya ng mga lugar. Particularmente diri sa Dakbayan sa Tagom, 23 ka mga barangay. Hello, kamusta? O, guban pa diri ang mga kasikbit dapit nga probinsya sa Davao de Oro o sa Tibuok, Davao del Norte. Welcome ka mong hurot mga maring. Sa tanan nga mga oyutar karon nga namati, ha? Labi pa diri sa XFM Gensai. Sa mga tagaglan, hello mga tagaglan. Ah, diya sa may... Yan na kay Sito ni si Tia Daria sa mga lugar din sa Gensai. Mga maring, maayong buntag sab at welcome diri ato mga suki nga namati sa Davao Oriental sa XFM Mati City. Magpildiha lang sa mga maring, kaya mo ang mga pamitay makitaan sab garon diri sa o badungog sab ang pagtabyog sa mga pamitay diri sa XFM Bukidnon. Kamusta? Welcome mga taga XFM Bukidnon. O nang alam mo rin sa maayong nga pagabutang, ha? And speaking of XFM Bukidnon, good morning di ay kang SM Inday Maria.
3: Good morning!
0: Ah, wala lain di ang grabe kasakto kayo nga pamarog, ha? Kanang kuan kayo, kanang... sakto kayo o kanang... pamarog, lagi no. O syempre, ato sa itibaya mga maring ang welcome sa mga namati karon diri sa XFM San Francisco.

0: Dili na makopyan sa under ng si Melanie.
1: Okay, ang yang papa na si Roberto Duran. Gusto niya siya mo uppercut.
0: May ko ka sa mga uppercutting ani?
1: May ko ka sa left hook.
0: And look up on ani yan.
1: Dito ka sa...
0: So ato wala lang may go.
1: Kung may ko ka sa left hook ni Melanie Duran, dito na tayo makita sa Bukas Center.
0: Ay, Melanie. Ang sabi niya, ang sabi nito?
1: Asa mo na? Marama na yung gadaob lagi. Narawa na di adyo. Check ato ang
0: kuwan na adyo. Ito kayo may ka ng kuwan. Katong karang kanding sa bukit ba?
1: Kanang binaw?
0: Ay, binaw.
1: Binaw. But anyway, pagpailaila sa oy.
0: Ay, mga katropa, kinilangyapon yung iyaan sa kanunayin panabang. Isa man ang isulod?
1: Si Kuan, si Lulu Amado naman siya diri. Kaya wala man tong waray.
0: Nakikbahay na si Lulu Amado dito sa ilahan. Kayotaan.
1: Wala pa kay mapamay ticket pero kay in behalf ni Pailela sa Ago.
0: Kinilagya po niya iyaan sa kanunay panabang. Kinistiya, Daria.
1: Oh, na pa si Lulu Amado niya, Plaster Lo.
0: Naagili ay.
2: Siya pagalan siya itong kaubanan diri nga waray. Waray buho. Ako si Lolo Mado, dili guapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Bosa mo!
1: Grabe, iso man yato ang guest karo, mura manig si Juan, mura mag si Marcoleta.
0: Ayaw ko pinag nabasya, may nakapana siya.
1: Nanabay aday ka ng kuan, nanay warrant of arrest, mga maring.
0: Nanay summoners.
1: Basig mo sunod na ni Kang Lolo Amado kasi gimanig chick six ni. But anyway, welcome ka mong hurot mga igala. Ito ang pinaka-didling ang programa dito sa Tibok. May nanaw kini ay...
0: Kung ako, ika!
1: Aba ni Mihatag ta alas 12 sa auto karong adlaw nga Lunes mga higala. It's whole you size naman di ay. Busmil by ti size. So syempre kini ato ang programa karong nga paghatag di akan yung mga lingaw. Ato ang mga pasalida today.
0: Yes.
1: Hato di kini ato sa mga produkto ang gigama sa Yeso Health sama sa...
0: Santon Vitamin C. Santon Plus Gold.
1: Yeah. Santon Plus Gold.
0: Yeah. Ayun ang goal.
1: Ang sa imong goal.
0: Akong goal? Kay Juan. Magpagwapa.
1: O, di naman kakangay magpagwapa. Kay guwapa na makangdaan.
0: Ay, sa pangyo siya marihin ka ng inborn.
1: Inborn ang imong kagwapa.
0: Inborn.
1: Namo kay dungog-dungog tiya dadya ka. Ikaw ko rin ikagugubtan diya sa Bisayan.
0: Asipre, wala lain.
1: Kanya ako na dungog-dungog, no? Ka mga taga magog po south. Mga reaksyon na po gabalaka sa imuha.
0: Ano man, mangilag kong trono?
1: Oh. Oh. Napo po yung tarda sa magpupusawit.
0: Eh kung dili, eh kung wala pa ka sa La Pilipina, sudlon ko ng La Pilipina.
1: Ayaw, uy, ako rin na
0: din. Wapil ko ng search.
1: Ayaw, pag-sold sa ko ang area kay, ako ang area manager ka, si Elrin, di ganyan nag-imukuan sa imuha.
0: Ako man nang si Elrin. Sige, Elrin, apil ko niya. Wapil ko ng search. Search and rescue operation.
1: Aba, marag ma-adil ka CDR. taga CDR lang maring, ha? Ay, nako. Ayaw kalimot mga igala sa mga mister di nga din na kayo makahatag lingaw sa ilang mga misis. Oy, misis na dili ng mga, kadaghan mo ng mga.
0: Ayun ang mga kay, namamurala na po na siya.
1: Na aday mga timailan tiya dari nga, misis, di na kayo lingaw sa ahang bana kay, di na kayo namuluto o lamian nga pagkaon.
0: Uy! Ingon na gidi ay.
1: O niya ka na ganing, wala si Pake kung asa ayang bana ni, ulit naman saktong oras, wa ba? Kayo di ay, di na makahatag kalipa, di na mugahi ang iyahan.
0: Uy! Ay, wala problema, Maring. Mag-turbo mail enhancer na siya.
1: Sakto na siya. Unsa ka bagyan sa turbo?
0: Usa magbakbakan, inumot sa ano ba ko magbakbakan 30 minutes before.
1: Aba.
0: Para Augusto siya ganang mas lamian yung bakbakan, isa ka oras. Para pating butuha ka na sa time bomb.
1: Kana ba nga mga tirada kanang tested din yun ang duha ni Lando?
0: Ay, siyempre, si Lando pa. Pag ingon na nga, larga na.
1: Uy, lain na yun si Lando, ay may PM sa ako.
0: May PM si Muha?
1: Ano nga, gusto ba raw niya itiwason kay kanang lima man kaadlaw ang effect niya, ikaupat kay murag din naman daw kagaganahan kay sa ayahad, sa kuwa doon niya ipakuan. Ay, lain na si Lando, ay.
0: Banta na si Lando. Yung lang, kumaring murag gamnigam, nipi o itong nihapdos naman ang strip of hormones.
1: O niya kay, nasuko pang kaayaw ko, tiyak dariya. Uy, kay.
0: O siya may ingon ni mo?
1: Kumari.
0: Ayaw ka na Marin kay.
1: Kumari biya mino, kay Mari biya ta.
0: O gani, sumbong puti ka ni Edgar.
1: Ako kayas Lando nga, ayaw pag anak Lando ka ng asab.
0: Ay, ato sige rin, bayaon niya nga itong katropa nga happy birthday.
1: Kay

0: nakin sa...
1: Si Ito Boy Arky.
0: Ay, happy birthday.
1: Si Royce Royce.
2: Good morning.
1: Happy birthday yan mo, Royce. No? Hinaot mo yung pag-uli ni mo naman kay 5K. Ang 1K lang ang muang pangayoon.
0: Hinaot mo yung okay na ka niya, Roy. Kasi si Roy, na niya eh. Happy birthday, Roy.
1: Kasama na nga, Roy. Katong,
2: happy birthday.
1: Katong takabisayan nga, Roy.
0: Nyara kay... Sabi niya kung cellphone diya, dari-adi naman ma-open ni eh. Uy. Hala, uy.
1: Ano man na ba sa walay loon?
0: Ilisan ang password ani ni Edgar, kaya di siganahanan na si mga...
1: Ano man na, maring ba sa walay loon?
0: Wala na
1: ano po si Alvin Goko, sudlo na ako na imong iriya, Erika, kay ilugo na ako si Edgar.
0: Uy, ayagi, pag ana Alvin Goko, kay...
1: Ano si Alvin ba, kaya mga ilugay mo po di ay ni?
0: Barangon kita ka.
1: O si Elisir Pamasyo Valiente, ano saka, okuyoy, okuyoy.
0: Okuyoy.
1: Okuyoy. Napot si Nancy Camelo. Ana siya, good morning.
0: Hi, Nancy.
1: Nang mga maring, mga guwapa, liwat.
0: O sa pari ay good town si Nancy madayin niyo, oy.
1: Oy, liwat na ako, oy, guwapa, oy. Si Ate Josepina Tinambunan, request ko be, I will be here.
0: Oh. I will be here, so be joking na puntaan ni Ay.
1: Ang dami di operator, ha?
0: Andami
1: I
0: siguro.
1: Will be here daw.
0: Ang dami di I will be here, kaya among ipahinungod aning Josepina Tinamban? Tinambunan di ay.
1: Ate Josepina, pasensya na kay ang operator, nagkaon pa man di ay?
0: Nagkaon pa itong operator, oy, si Dancils.
1: Ana po si Aljo Namuk. Namukat-kat. Kaya mo na-pili doon eh. Maring.
0: Repeatals lang, namukhad, ana.
1: Oo, namukat-kat. Mayong buntag, inday irikay ni inay tarya. Uy, natarya naman taan eh.
0: Ano sa ingo niya?
1: Ano sa inay tarya? Watching from Pagadian City, from Hi, Aljon. Oo, niya. Nanag yung siya yung taga-Pagadian.
0: Ay, kamusta mga taga-Pagadian?
1: Ay, Aljon. Kamusta mo na ito ang pamitay din, ha?
0: Sa Pagadian. Oy, nakalimot ko ganina. Na-appel ba rin ang Pagadian? Hoy, kamusta? Lai po takara babati mga maring diri sa XFM Pagadian. Hello, kamusta? Kaway-kaway mga taga-Pagadian.
1: Yes, taga-Pagadian. Nina, kamusta? Kamurang bimbo mga sila kahapon.
0: Sa Pagadian?
1: Okay, naman doon yung mga itong mga motor rider dito na abot.
0: Hey, klaruhan na.
1: Gana po si Josie, si Pina. Good morning mga katropa beauties.
0: Hello.
1: From Tinambunan family, Bugaon, Lantapan, at Aglayan. Salamat, happy Monday. Sa Lantapan, Aglayan. Kabalo ka, maring nakaagi ko diya man sa...
0: Sa Lantapan.
1: Sa Lantapan, Talakag, padulong ko iligan.
0: Sa ipagsugong, agyanin mo diya.
1: Ay, pasugong sa Pikas, mga na, maring diri ka sa Manolo Portis, mo agyanin, maring. Ay, diha, padulong kang Cagayan.
0: Diha dai nya. Oh,
1: pero guwapo kay ilang lugar man kay ang mga kabukiran.
0: Ito oi nindot kay nang ako basta
1: jud makawalag stress. Pato kay nakana ka dito maring.
0: Nakana ko sa bukidon kadto dunay mga zoo ba.
1: Zoo?
0: Oh, di mga zoo. Nadako kay mga kuno, nadako kay mga leon.
1: Ay! Ano di ayo? Sa nakisam na si Leon maring.
0: Katong si Leon Guerrero god.
1: Ay, katong na ay kuan, ay espada duwa sa likod.
0: Yes, ikaw pa si Mitch Yuro nga. Hi mga Uyotar, shout out bidiri sa di abi from na New Bataan. Oy, kamusta man mga taga New Bataan?
1: Oy, Mitch, kini si Mitch Yuro, dapat imo may ilaag diha sa kadang katukan ng liguanan gani maring. Kung sa katamari?
0: Sa bambo?
1: Ay, bambo, oo.
0: Hoy, ayaw pag ana Mitch Yuro, ilaag pa mi diha. Oy, dahil lang kita si maring.
1: Di man kabalo mag-invite si Mitch? Og si Elisir, ano ba si wash out busing diri sa UBS Uppercut Damusa, Davao City. Happy Monday sa inyo. Asa Monday si Upaw? Ay, nagpariban pa man. Iuli ay nagpariban si Upaw.
0: Sa Leyte.
1: Nag-renew sa Leyte. Kabalo ka nga, waray mang gutos yan. Muna ni Atog Leyte.
0: Oo, say waray.
1: Waray buhok.
0: Huwag mapato siya makabawos. Basta po, duty siya. Mga maring, e-text ni Paliog sa ito ang text line, ang 09663069569. Huwag na ay gusto niya mo do it sa ito ang Bidjoki Challenge.
1: Paspas lagi kayo maring.
0: 09663069569.
1: I will be here.
0: I will be here. I've been go okay ra ako lagay mga maring magbitay gihapon na ba?
1: Nagbitay lang gihapon na yun.
0: Ipatuwak sa pabo.
1: Ang kaning taga-kuan, taga-pakadian, kaya si Aljor.
0: Aljor?
1: Oh, Aljor, Aljon. Namukatkat.
0: Sige, so...
1: Tawagin, Bibi, o tagapagalian ba d'yong
0: ka? Naya mo ang pasiunang awit, mga higala, mga mari, mga katopa.
1: Birahin na siguro na diyan, mari.
0: Eh, pahilungkod na ito sa mga viewers all over the Mindanao.
1: Yes.
0: All over the world. And sa mga listeners all over the Mindanao, mga mari. O, syempre, kining katahatod ni Karato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw ko piyansa sa mga bukol-bukol kay mura ka po kang gidukol. Inumin na dayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sigurado mo okay ang imo ang pamati doon. So, kiling Tia Daria, gitawag ka ni Kuan. Si Tia Daria.
1: Lain lagi ni sa kuan siguro.
0: Ayo, sige makanta tabi. So, pasiun ang awit na mo ni mga maring. O niya, kung doon ay mag-request din ay comment lang sa comment section, mga maring, o di ba ka, IPM sa itong page na ito, XFM 107.1 Tagom, paki-follow, paki-like, and share. O niya, kiling kanta ha, kay, di ba niya basa-basa, kaya magpaka-uwi, minus kahanginan, no?
1: Yes.
0: Banti ko na, di Tia Daria.
1: Ako, di ay?
0: O, sige, go.
1: Iba mo kung ipasang, ikaw, marunin ko kamalo, ha? Marunin ko, was do yung
0: mga Jowit, pinunta, oy, Jowita.
1: Sige.
0: Jowita. Kaya pa man tayo color, so mag-luwit sabi sa kuang kumari nga
1: yes.
0: Pinakabanggitan sa Kisayan. Kisa ka na yung nakuha na ni Kisa ka request ani, Bika?
1: Hands up na, Bika? Kisa ka request ani?
0: Yara, sa palungon siya. Kisa may ka-request o ring katahan ni, kaya ano ang premiuhan ka ron?
1: Ay, si Josefina.
0: Josefina, mga taga-bukit no.
1: Yes, nagalantapan.
0: Naiawit para ninyo.
1: Birahe, birahe o pilitor.
0: Birahit.
1: Ano siya kay Gary Valenciano man siguro ni?
0: Di si Gary ni.
1: Gary Lising. Si Gary Lising mo kaya ni Marin. Check. Eh, okay, siguro nang apel ko nakuha. Kailain kayo.
0: Ay, wala na. Open mo ha, di ay. Go. Madawit ka, caller? Sige, dawit na diyan. Nag-asa niya.

0: sacó.
1: Oh, ¡ah, no! ¿Qué me hacía? ¡Ah! ¡Ah, voy a mi hijo! ¡Sapayí, sapayí! Mai, masih nasi yang request, dia mungkin yang request.
2: Masih kau. Para ni kak.
1: Stop, stop.
2: Operator, stop. Selamat kang, si Pina tidak bulan saya mau kantahnya. Hello caller.
0: Yes, ma'am.
2: Isa ni? Taga saan po ito? Tagalog ito? Taga saan ikaw?
0: Taga Bingkungan.
2: Hoy, taga Bingkungan naman. Ah, taga Bingkungan, dito sa Tagom. Kumusta ito mga alimango diha?
1: Ito ang mga tuway diha.
0: Ako pero ayaw.
2: Sa kalamit na ako.
0: Ay, kalamit na ka. Ate pero sa kalami.
1: Sa mitan, ano naman ni Erika ka ng tuway niya, polisya?
2: Ayaw pag...
0: Ito naman ito ang gatong...
2: But anyway, kisa kay pangalan ano ni mo, sir?
0: Si John.
2: Ikaw, si John man din.
1: John man din ay.
2: O sa imong request dyan, kaya ako rin hatag tanan dyan.
0: One day at a time.
2: Sa dog?
1: One day at the time?
2: Okay, gisearch pa ni Jongjong.
1: Jongjong, come in.
2: Jongjong. Gisearch pa, one day at the time. Asa man ni mo, AD, ni Carney.
0: Problema ang palad, bangko.
2: Ano siya?
1: Siya na, pagaw siya.
2: Sige, so, makanta po ka. Do it, ha? Try it, ha? Try it.
1: Kantahe, yun.
0: Sige, kanta ka.
2: Sige, go.
0: Problema ang palad, ano?
2: Sige, na po. Monet, sakto niya siya, John?
0: One day at a time, oh.
2: Aba, grabe d'yo ganyan si John, uy. John, okay na ba? Samtang kakanta ta dyan, imagino ni mga amo kang gisapo ang John, ha? Amo kang gikugos, niya amo kang gihapuhap. Giaplasan ka na mo o santon herbal oil. O niya amo kang gitingal o turbo. Nakainom na ang turbo dyan?
0: Wala pa. Magkano
2: yan? Sige, may istorya na ta'na dyan. Dyan, ana itong kanta dyan. Gikan kang Miriam
1: Villena.
2: Ginikanta ka para sa mga taga-bingkungan. Labi na giyod kang dyan. Dyan, buna dyan. Kaya nanganal.
0: Ako dyan. Sabay, gudanta. Tadi ko

0: Ang Timbayaon. Sige na, birahin na.
1: Si Emil de los Reyes, Maramina Caron.
0: Akin sa pa?
1: O mga kuhan ko ng Britid sa Cagum City, Maramina.
2: Aba.
0: Okay. Sa pag-iod?
1: O mga Anggoy Pamilya diya sa Akupon.
0: Okay, mga Anggoy.
2: Thank you, John.
0: Salamat kayo sa pagtawag diyan, ha.
2: Mabuhay ka diyan, ha.
0: Ayaw ka kuan, ayaw ka sa tawagan na Marin.
2: Ayaw ka tagam.
0: Tawag lang yapon.
2: Sige. But anyway, mga Marin, atong oras alas 10:50 na sa buntag ay kamong hawa din, ha, kasi to magbalik din na patay video, okay? I-comment na rin niyo mga almost over you request ko, Maring Erika. Kanta, ha? Salamat.
0: Ano po si Dan si Maring? Atagay ko number kaya mo. Apil po kong bidjoki.
2: Wala, oi. Hindi pa si Rimutigi. Ano siya na Maricel? Ano siya na? I miss you, mga Maring. Also, Maring Erika. Aba. Natilaan na gani ka. Mingaw na dahi ka.
0: Ano din na Maring pag matilawan na? Mingawon dayon?
2: Unsa pa man di ay.
0: Asa si
2: Josefina tinambunan nga. Ha. Ay, katawaan mo tanila diya.
0: Lain siya ginatawaan ba?
2: Ay, gito kayo. Yutar ka ayo.
0: Oo, yan. Guba pag yun ang nawong. Tanawa yung nawong. Guba ka.
2: Ano pa si Josefina tinambunan nga is watching. Ay nako, ay kamong hawak ay mabalik may human lang sa
0: okay.
2: Kapila.
0: Mo sa tawag na mo na mo nguya sa tagloy a kay parang
2: mukaon sa tagloy a.
0: O mukaon sa tagloy a. Oy kay para mawa po ng mga nasagaban.
2: Maginam sa miag Santon Gold Coffee Mix aron nga mulami amo ang pamati
0: mamanti. Yes, paabot mo pa.
2: Yan mo ha?
0: Oh, ay hawa.
2: Ay mo hawa kay wabay mo pahawa a hulat ta benta mabayaran ka.
0: Yes.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yes, to health!
3: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Praktika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na ito sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na ito o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty Zone.

0: As herbal oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
1: No more.
0: Santan Plus Herbal Oil.
2: Eh? Ikaw na?
3: Uy!
2: Naago palagi ikaw, hindi ba?
3: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
2: Ako yung mangutana ni Muliana. Remember, ahintibay ako.
4: So?
2: Bisan asa ragid ko ni mo makita.
3: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana.
2: Yeah.
3: Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
2: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
3: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ang gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini, dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si Unun, immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Maayong adlaw ka natong tanan, ariya tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sayo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
2: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko gusto ka-epektivo.

0: crab gold. Kaya nung gisila nga, sa gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
1: Okay, kapila ka mo gamit?
0: Sa, ikan sa pag, pugas na ko, i-upload ko kasi kanlaw, i-upload ko i-spray.
1: Oo.
0: I-upload ko pulo kanlaw, i-spray na ko po.
1: Imo na pamutulaan ka ron nga, nakuli kayo improvement sa imong pagpanguma.
0: Dapat, okay kayo.
1: Pilagi increase.
0: Sa una, malipay na yung abutog sa gatos ka puso. Pero karon, ako na yung kalipay yung abutog 130.
1: 130?
0: 140.
1: So kasi mo si, pagtanong yung wise karon para yabot na yan na?
0: Oo.
1: Tungo sa mga imong ikaagni sa imong mga kauban ng mga mag-uma din sa imong lugar?
0: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa pangatukan sa wala pa ganing gamit o crab gold. Gamit na mo kay the best. Ako na si Jernial Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanahit, Bukidnon.
1: Okay, nagkakaroon kayo salamat.

0: Mga maring balik ta sa tuan tulumanon. Kung ako ikaw, ikadriya sa Studio X, mga maring. Ako gihapon ninyo mga ex. Kami ang inyong mga ex nga, kanang ex nga lamion pakaayo.
1: Maro ninyong ex nga inyong balikan.
0: Kami ang inyong mga ex nga lamion pakaayo.
1: O, tanawa na yung mga 15 million, no? Balik sa to, kay ang ex nga lamion.
0: But anyway, mga higala, kini naman pagbalik, karo, ikadun pagbalik sa to ang programa, mga higala. Hatunik ka nato sa Santon Plus Coffee Me. I miss that copy. Ha ha ha.
1: Ano pa si Pina Maring? Ano, pwede man ko pagbabad mo snow bear sa ba? Uy!
0: Mauba.
1: Pagbabad ako mo kayong beer, uy.
0: Kanang, snow na po, beer. Dayo na po ni mo si Pina. Uy, gubaon po ni mo ang ba, uy. Kanang, gusto ko kanang, ikaw, tiyak na rin, nakatisi na magagagum-ugum ka?
1: Wala. Dahil mo akong gaugum.
0: Masa dito mang giugong?
1: Katumpot lung.
0: Ah! Ay, kasabaan siya ni Kuan anak dahi ni...
1: Sinsa?
0: Kasabaan ka ni Kuan, ni Kindi.
1: Ay, dahil mo ito ka Kindi.
0: Hindi mo saan kompetensyahan.
1: Ay, banana type pa itong Kindi.
0: Mau ba? Ay, nako ni si Kindi. Ay, mara di man, mawasa kong nauna. Ay, nako.
1: Ano siya ni Kindi, Maring?
0: Katukod, hindi mong gipasa sa kuangal.
1: Ay! Ano
0: yung pasa ato? Onto sa ay. Ato ang hotline, mga higala, 0966-306-9569. Alang sa gusto niya nga mo tawag kay makig-duet na sa mga, makig-tryo na sa mga mga wapa.
1: Maray siya, Nancy, ha? Nancy Camilo.
0: So ipunbok na, ma'am Nancy, oy. Kang 0966-306-9569.
1: Hoy! Lain kayo si Ri.
0: Ano sa ingon ni Ri?
1: Ano si Ri nga? Request Maring, she's gone.
0: Oh, lain lagi na si Ri.
1: Lain lagi na si Ri. Yan lagi tang pa lisod di surun.
0: Gusto rin kayo siguro niya nga mabungkag ato ang mga bubunlan. Lain lagi ka Ri.
1: Lain si Ri. Yan siguro na ang paborito.
0: Kanang she's gone?
1: She's gone?
0: Ay, ikaw may nakauna-una, huna-ana, Ri. Ikaw na ni Kanta, Ri.
1: Tawagin mo, Ri. Tawagin mo.
0: Sige daw, Ri. Tawag daw, Ri, Ri.
1: Pamatodin na, Ri, ha? Kangay mo, ikaw mo kanta.
0: But anyway, doon na tayo kanta diri ang giko, ha? Nakauna diri ang... Masa pati mga request diri ang ganitiya, Dari?
1: Na, Dari, almost over you.
0: Almost over you?
1: Request ko anak ko, Maring. Si Erika, kanta, salamat.
0: Sige, Ri. Si Alvin Gook, Ri.
1: Alvin Gook.
0: Kung kinsa makauna og dial sa to ang hotline, siya ang makig-duet sa to ang... sige, so, maestro, makisearch palihog sa Almost Over You ni Shayna Easton.
1: Nakaon na, Maring?
0: Hello, wala na siya, Maring.
1: Okay lang, Maring. Amin ako nakaon kayo.
0: Ay daw.
1: Burang nilanog mo,
0: Maring. Nilanog na siya. Ang ganyan siya. So, doon na pa yung number. Hingi po ako number niyo, mga beauties. Oh, pabota lang, Josepina.
1: Sige, pabota lang. Kaya ato ang ipin din, ha?
0: Ato ang
1: para
0: ipin.
1: Makita niya sa 11 million.
0: Okay. So, andam na ba ang tanan, mga Maring? Ay, naku. Napadari si... ay, miss siya lagi. Si Rimutig, Maricel. Salamat kay Maricel sa mapagtanap na meeting.
1: Ano pa si Elisir? O, ano si Valiente? Bunal! Bunal lagi daw.
0: Bunal, Amerik, banakon, bunalan. Salamat kay ni Modia. Hoy, maayo buntag di ay kang kuan, kang Ma'am Bibing Mira Fuentes, dinaa sa may Nuevo Iloco.
1: Hoy, sila siya mo ni Nanay.
0: At ang imi diha mga mari, mga senior ha, at ang imi diha karong umabot nga Holyo 26 adlaw nga Domingo kay diha mi mo kuan, diha mi mo rampa.
1: Ano, manong kanta didto?
0: Nata ipaygayon diha mga mari nga caravan.
1: Isa man ang caravan Maring.
0: Kanang ko natin yung mga medical check-up.
1: Mga free na siya, Maring.
0: Doon na po eh, free.
1: Ang sabi ng uban di ay palito.
0: Doon na po tayo mga, doon na po tayo mga...
1: Discounted nga mga products.
0: Yes, Santon products, mga Maring. So, once again, kang Mama Bibing Mirafentes. Hello, kisa na natin, cooler tiya, Daria. Hello?
2: Hello, mga Maring.
1: Oh, hello, Maring.
0: Kaya na ako kinsa ni.
1: Pero ba ganang kuhan?
0: Ganang... Is that you, Alvin? Alvin.
2: Maring, ang nangis na ako.
0: Kinsa ni ba? Ikaw ni Ben?
1: Alam kay Siri, mang yun yung tingin ko ka.
0: Ay, Siri ni?
1: Wala man rin imong singlo nun.
0: Ni-absent pa.
1: Ni-absent.
3: Ayaw naman.
0: Ah, sige, taga-anto kayo. Si Rie may nakauna. So, taga-anto siya siyang she's gone.
1: She's gone, sige.
0: Oh, ah, siya.
2: Maring, repeat na ako. Kamukanta, dilipi ako.
1: Uy, maro-maro ka.
0: Uy, ikaw mukanta kay ikaw may nakauna-una, ana.
1: Do it, maguni. Kung dili ka gusto do it, do it.
0: Do it.
1: Do it one more time.
0: Oh, gili ka mukanta si Ma'am Evelyn na.
1: Birahe din na paring ka.
0: Para rin sa mga taga...
2: Doon niya ko maring sa inyo ang golden boy.
0: Yes.
1: Ay, dili na madala golden ni maring. Kita as kayo mong request.
0: Diamond boys. Tia Daria, ladies and gentlemen. Para sa mga taga Jensan. Yan. Naikanta na ka na yun.
1: Taga General Santo City.
0: Sa mga taga Glan.
1: Taga Glan, Sarangani.
0: Taga Pulumulok.
1: Yeah, you keep this one.
0: Oh, siyempre kang Ri.

0: At stop siguro. Layo na kina si Rian. Pwesti ka rin. Wait, antay lang. Antay lang yung kare.
1: Kini si Ray, no? Kanang dako na yun yung
0: kuhan sa top. At ang undang ko na itong kabuang nire kay si Ray, mga dahilan, ani maring.
1: Ah, sige.
0: Murang matanggal na kung dilaok maring, oy.
1: Anyway, ato sa bisag liso, ato sa tagatagagansa para makarin niyo ta.
0: At least, kasi nakasugda na to.
1: Ray, pwede naman maring niyo.
0: Maring niyo na, Ray. Kaya na ba ya? Hingi po ako
2: na number.
0: Di ba ka mo sigin? Kang singgit di ari.
1: Kami lagi na stress diri ay.
0: Lain kay si Riay.
1: Nakuhaan ko dako ang hikot na rin. Na...
0: Tanggal ang hikot?
1: Tanggal kay
0: ni. Ay, kaya nasubrang sa pangusog. Pangusog ni mo ang ugat. Ni mo ang ugat.
1: Ako ang king of all nerve na rin.
0: Tanawan rin. Ang iyang tali na po gabog to.
1: Ay, gabok-gabok na mga good na rin.

0: Ba, maragwa siya
1: na si Josephine, no? Kala ko ba, naip, kanta niyo. Naip gani.
0: Oh, magkuta siya, kanang revise, magkuta siya, revise penal code.
1: Sa kuan magkuta nga penal code, sa 104595.
0: Aba. So, aba na
1: kagawa. Ano si Josephine, no? Hingi po ako ng number. Ipin, siguro di ato, kuan?
0: Humanta ni kanta og she's ganon na nagan gud ang ato ang kuan.
1: Balik daw number, sige na balik okay, number.
0: Okay, so 09 66 306 906 95 95 69 69.
1: Bro, ang nas gud akong ganahan man ri.
0: Hoy, tiya dari in fairness na human sa to ang she's ganon, wa ato mga viewers.
1: Wala gud da.
0: Oh, okay, nagan.
1: Natabunan sa to ang tingog.
0: Nagan ato ang viewers mga maring. But anyway, I'm okay.
1: Kanta siya ng kang Alvin Goo. Kanta na ba nini mo?
0: Ah, si Alvin?
1: Oh, masing mga...
0: Bila siya ang kanang almost over you ba? At ang bilahan ba kay...
1: almost over you. Ang loob yun na. Ikaw na ba yan? Gusto mo kanta lang daw. Sulungan ni mo na maring.
0: Sige, ato ni pinangod kang Alvin Goo.
1: Di asama ay apokon. Maka ba na siya? Si Alvin Goo sumay apokon. Ayaw sa nakikitaan. Ayahay kayo ang natagayaan ang video. Mga mortas siya.
0: So... Nancy, hinaya po paghatag. Uy, ay lang kayo si Nancy.
1: Sige kayo, ipin mo na diha sa kuhan, Nancy. Ipin diha sa live.
0: Hello? Na. So, kanta po niya tadada. Kadibiyo ko sito ang kanta ha, ay.
1: Mau pa rin eh.
0: I saw our friends of us today. Yep!

0: Salamat kayo. Thank you.
1: Sabi naman na ilang pagdumot sa ato, Maring.
0: Kaya nagkikainan sila, kaya ilalagay tayong pahirapan. Elma, si Elma, wakin na sa psst, layo na, Elma, wakin uli, si Elma, sasitan man tani yao eh. But anyway, mga Maring, ay maghawa niya kay masunod na ato ang live drama, diri sa XFM. Paabutan niyo ato ang drama

0: ay gadhan ka yung mga Jerjelicious ka yung mga topic ko. Patawag daw si kay Mugel Abbas, tawagin na bigyan na numeruha na kay napalig-alig ning Mugel kuno sa tuwa mga taga DE. Apat sa pangit o tingog bagi ko ang tatiya dariya giaway ta ni
1: si Wilma
0: kamala baka Wilma makina na og sa American kuan American finalist mi sa American American bread.
2: Ayaw naman.
0: Okay, sa tapabuton sa mga marikay dunay nang hagit diri sa bukid nun. Ato ni taga-agchansa kay gihagit man ta. So hindi sa damo sibog tiya dariya. So ano na, hello?
3: Hello, good morning.
0: Hoy, ayaw tayo sa diya ini. Oy. Okay, sa kansa ni
3: si Kwan ikaw. Ano ba yun?
0: Asa ni Pitanukad ni?
3: Sa bukid nun.
0: Ay, kamusta? Ay,
1: sa bukid nun ni Marin.
0: Kumusta ito mga ginseng di ha?
3: Ugat siya ang palaya.
1: Marami kito mga ginseng nga gipandala kay nahurot Maring.
0: Ay, giusap Maring?
1: Giusap Maring. Giusap sa waray.
0: Ay, aba. Pero kay hit na kahit siya. Giusap sa waray di ay? Ay, nako.
1: Kumusta man niya ang bukid nun, Maring?
3: Kung okay na Maring, ang pag-iapon.
1: Sige, i-plaster na nato operator kay mong atong pagkantahon.
0: Sa ikantahon, sa ikantahon niya.
1: Sa pagkantahon, sa pagkantahon.
3: Kumusta ka aking mahal?
1: Okay. Kumusta? Ay.
0: So, maestro,
1: nadalili siya'y mahal. Kaya ingon ko, ang iyang minahal, ano yun, kanang dala pong armas Maring.
0: Mao ba? Hindi?
1: Ayun, dili Maring. Ano na sa gobyerno?
0: Saan yung gobyerno?
1: Eh, si panggobyerno.
0: Ay, sundaro.
1: Sundaro?
0: Kaya ka ng mga sundaro, no? Kaya ka ng ninot kina sila magmahal, ay.
1: Mao ba? Atong ino na si Maring na...
0: Si SM.
1: Diyan na si Kuan.
0: Kisa man si...
1: Ang singer. Siya si...
0: Kinis niyong kantor.
1: Si Junali.
0: Si Junali. Pamatunin na ha?
1: Pamatunin na.
0: Ladies and gentlemen, Freddy Aguilar covered by Junali.
1: Junali, yes.
0: Nagpukin nun.

0: Wala mo ba yun?
1: Tarong nga diya kanta. Maulawan ta. Iwagay-iwagay ka ng plug sa bukid doon. Ay, paka-uwaw.
2: Uy, nawala siya.
1: Oo. Tarong nga na yung
2: mga is missing.
1: Katayin mo rin. Sabayin mo rin.

0: grabe mang Lord, banda yun.
1: Salamat kayo, journalist.
0: Lord, ano yung bayuta? Di man niya tiwason.
1: What a beautiful voice you have.
0: You have a golden voice.
1: Yes, pasok sa next round.
0: Yes, this is your golden buzzer.
1: Golden buzzer.
0: Lahat mas pinasuko mo na, Marlene.
1: Golden buzzer mo ka, ha?
0: Salamat
1: ka sa gabi ni mga taga-bukid na maayang maray. Bugnaw po't kayo ilang mga tingog
0: sa... Oo, maray. Bugnaw pa sa termos.
1: Bugnaw pa sa...
0: Termos.
1: Kanang lubot sa kabaw. Anyway, thank you kaayo kang journalist. Una na tayo mga area manager diyan sa Kuandi ay sa Tuang Gabi Group of Company.
0: Si Nasokon man budi ay nasya.
1: Nasa diyan sa napod sa Bukidnon.
0: Bukidnon. Kay atong kabuton ani mare kani sa San Franz ug sa Pagadian.
1: Amot ay pangsyon na ba to ang
0: pangsyonal ba na o malpangsyon?
1: Ato ang Kuandi ato ang gitagana sa Tuang Gabi Group.
0: Basin malpangsyon mare.
1: Anyway, ay maghapa mga mare sa sabang pagbalik ato ana taga pagtagad kining usa ka short drama.
0: Short drama lang niya siya di ay.
1: Yes,
0: kuan na sa kanang burag ang sako indie films.
1: Yes, mura na siya grills lang ba ka to?
0: Grills lang siya.
1: Nakikita mo ba itong konsilyo na to? Maha ito. Pinus na ko sa imo. Tunonggit sa imo.
0: Huwag ka na yan, Seri. Papatayin ka niya, Seri.
1: Anak ako ng COO. Sige, guban-uban. Ay, maghapang masunod na ang live drama.

0: Daghang salamat sa bandang Militar. Thank you kayo. Nakagamay atong oras mga higalapan sa di pa tamahuman ato na yung sugdan. Gikandria sa studio mga higala ang ato ang live drama ani ana. Siyempre, kini ato ang drama tiyada rin hato di ka nato sa mga produktong gigama sa Hestwelt sama sa...
1: The Turbo Male Enhancer.
0: Sakto na siya.
1: Para ma... Para magsakto ay mong pagluhod. Makasugakot.
0: Ay, magluhod kini ay.
1: Ano ba ang ganyan mo maring para makasugakot yung kamaring?
0: Si kini talaga yung maka... Kung mamatood, ano?
1: Pamatood ikin eh. Pamatood ikin.
0: Pamatood ikin. Sorry, Sir Ken. Ah, syempre mga maring tiya dariya sa di patamag drama di ay ato sa di ay itimbaya o sa kamaayong buntag ang ato ang mga ganing kana ganing mga nakaroon sa mga kadalanan ato mga street
1: sweeper.
0: Yes, delikado ng trabaho at tiya dariya.
1: Kabalo ka ka ng kadaon maring kasi managa ng mga sakyanan niya usahay dili sila makita.
0: Di makita sila.
1: Maski makita ko na sa kanang naman na sila reflector. Anya,
0: ako gi.
1: Naman na sila reflector.
0: Giagdaman ko kani adto ano to wala pa ko trabaho wala pa ko diri sa XFM. Giagdaman ko nang trabaho ano ko dili ko anang street sweeper.
2: XFM. XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco.
4: Antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.
7: Exciting!
8: X FM.
9: Kaya mo tingog diha. Pangsumrege. Pagkalitan na puta ninyo. Wala man pa. Ikaw may nakalit og sulod niyan. Kalit lang ka ng sambat.
10: Ano yung sa diya? Ano sa ito yung emergency ni Maris?
9: Hindi man na yung emergency. Nagkinanglan lang siya ka ng tulugan kay buhangi o ganun siya. Diri siya doon siya matulog. Pansamantala.
10: Unsa? Ah, wala problema ko eh.
9: Ay, laro ko na yung mga singigit. Makuyawan, putana ni mo.

0: Maris, mga on na to dre, dali na.
1: Ano ya?
2: Maricel, dali na, okay. Nakahukad na yung kuya.
0: Oo, oh, dali on. Okay.
2: Yung kuya ba yung galuto, ani?
0: Namikinig ka ng... Nagkabaw, manggod ko, Maris, ingon si mong ate, nga, hili, kung nung kamukawang naning adubong nukos.
2: Iha mo ng paborito pang.
0: Gikan pa ni sa... Yung bislig.
2: Sa bislig din, nagigikpan.
1: Ani, ani, uy, hala po, kayo, saan niya?
2: Unsa niya kung bana nga?
0: Oh, diri, imo ni. Imo ni.
2: Ipang tulak naman tanan sud an dito sa Picas. Sa iya kang Maricel nga to banga.
0: Ano sa kong bilo?
2: Ay, pang!
0: Imo ni.
1: Salamat ka iya.
2: Ano naman ang tanan ng sud an siya nga to banga? Dala, mukha on barba ko.
0: Maris, kining ni ang Angela.
2: Eh, kung ano diri, pang? Gamay, unsa naman ka?
1: Ay, palabig ka on. Kita ko naging lawas ni mo.
2: Mamaha ko sa akong matrabaho. Hindi naman ko rin mapaka...
1: Muro na kagatong, bro.
2: Layo naman kayo niya ang mga pagkaon na mas tungod ni Maricel.
0: Hey, Angela, ay na si Gaon bagay. Muro na kagatong ganing... Muro na kagalaton ng itong blue nga din ni Salud ni Cyanide.
2: Ayan, kayo naman. Gutupang ngayon. Gutupang. Saan mo ka pang?
0: Bili,
2: ito pa nga, pakita ko gamay.
0: Maris,
2: iirap po na isang kasutaan nga nupos.
0: Bilig usasi ko, ani mo nate.
1: Nara tiyo na yun, usakabok tiyo.
2: Hindi ko ang ba yung lawas? Ang uno na lang ibili.
0: Ay, oh, nga kayo.
2: Pila ba na ikabok yung mong giluto, pang?
0: Tuluran eh, tulo.
2: Ang tarawag
0: ikuha. Duhaya, isa imo, niya ako.
2: Uno pa yun ang ibilin.
0: Ay, sige ka mo eh. Ay, lagi si Plabi ka, og daghan kayo, kay muda ko yung lawas.
2: Ano sa mga pangay?
0: Sige,
2: go na. Eh, bahala ka na eh. Kamoy huta na lang na.
0: Mang!
2: Bahala ka!
0: Sa gila ni mga ati Maricel kay... Tiguang naman high blood na. Kaon dia kay... Onya, kuhaan sa takag soft drinks.
1: Permirong gabi ipalang mga maring sa pagpuyo sa kuang manghod sa Mumbai. Nakapansin ko ba nga... Over magayon niya akong bana, uy na. Halos din naman ko pakanon kayo dito, may abunda ang pagkaon sa ako ang manghod. Gabiadyo ko ganahan na maring Erika kay... Sus, kini akong bana, di gabiadyo niya masaligan. Kay... Nabi na si mga kaagi niya sa may bayugan uno. Kanya kay... Kuwadyo kayo ni siya ka ng... Six boy kayo siya kaniadto niya. Kini ba akong manghod nga... Disinibian nyo sa bayani nga kanang humay kaayo, gwapa ba yagid ni siya? Nadlo ko ba nga basigyang kuanon ba? Human ani, paglabay sa pipila ka mga adla mo, napunin ang mga nahitabo.

0: Bang.
1: Mamaling kisah ko kay Borag, walang kisulod atong ref. Wala na tayo kauno niyang panihapon.
2: Ayan, doon na kay kwartang dad, ya.
1: Mga rin, nananggit ko si mga kay tagaan ko ni mo.
2: Naising ko melo.
1: Ihurot na ito ni grocery ni.
2: Ihurot na, di ko ganahag doon ay sukli.
1: Okay, salamat pang.
2: Palitin si Maricel sa mga paborito niya, ha?
1: Ah, siyempre, mamalingki ko. Ikaw, hindi ka matrabaho?
2: Hindi, kapoy. Ay, naglaay ko.
1: Parang kapoy ba ka?
2: Murag
1: lain. Asap niya kagabi nga, sa'yo makaniuli, kapoy di ka?
2: Murag lain, akong pamati, murag ko ganang kakalinturahon ko.
1: Medicinal kit niya, o. Pag-inam, na yung parastomoy niya.
2: Sige, mang.
1: Ato na ko.
2: Tuwa na gini kong asawa. mabaktas ko pa yung skwarto sa ko ang bayaw, be. Direko, be. Akong giwahing gamay ng portahan. Saan di ba yung portahan na mura manig ang parador? Tingog sa yahang ko. Ako isirag balik, be. Kapag maipit man taan, eh. Uy! Si Maricel. Nag-ilis? Nagkatakanta siya? Uy! Kakurba siyang lawas!

0: Ay, kakapoy. Abotin ko sa balay. Pang!
1: Bang!
0: Uy, nung tapos mo lang gikan?
1: Ay,
0: anak. Asa ba ka gikan?
1: Gikan ko na kung ano yun. Gikan ko nag... nag-hapbat ko.
0: Nag-hapbat ka?
1: Nag-hapbat ko kay Igang Mangkayo. Kining jamuta, way aircon lagi.
0: Hindi nga alam, mapakunin mo nga di makayag katapis.
1: Alam naman ikaw magtapis. Kaya mag-gitaray taos ba eh?
0: Oh, sa bagay.
1: Ay, matos yung eskwerto.
0: Tarungan nila kay Kuwana nila. Okay. Ang mga rin panilaling kaya eh. Andaman eh. Ito sa kusa-kusa si Nabi. Ah, oh, si Maricel.
2: IT. Uy, naalala kita.
0: Maligo ba na kaging kandi ay?
2: Maligo.
0: Ganun na kandi ha?
2: Baguhay lang.
0: Baguhay lang?
2: Oo. Ano na IT?
0: Wala. Okay lang, okay lang.
2: Saan man yung Danny mo?
0: Pinaling kayo. Kung pala yung kuhan ni Bic, kuhan, sulod na sere pauban.
2: Buta na niya, pangilis ako sa kuhan sa kwarto, ha?
0: Sige. Katingalan, kaya niya ilang gibuhan. Akong bana, hindi kan diya, natapos. Panulong ko sa CR, nakita na ko. Bagong kaligo, akong manghon. Matingalan na kuhan nila, uy. Unsa ka, unsa ka ni, bro, daw talaga kay kuno na or unsa ka?

0: Brazil!
1: Si?
0: Nato yung silingan din na ba? Na nilayos mo ito ilahang kuwan. Bantay niya sa tindahan. Kanang bikiri? Anong sunflower nga bikiri? Basta ganahan ka mo trabaho. Wala sila tindira.
2: Ay...
0: May na lang makatabang si mo. Pampalitin mo mga ibang gamit.
2: Hindi, uy. Kapoy man akong lawas.
0: Uy, naon sa ano kapoy? Naon sa manay? Pagtrabaho, uy!
2: Iyan ko magkuan ba ka nang...
0: Ano nga, kung may kapuyan? Sa
2: bikiri, uy, kaya di ko
0: ba mag... na, isutan sa bikiri. Tataka, alam mo, may ikaw ang mumasa.
2: Nga, init ba yan, ano?
0: Tindira, nagani ka, no? Kahira.
2: Dili ko, kay mahadlok ka manukli, di ko masipiat ko, te.
0: Nahadlok mo ka makatapal. Ano sa mga, pagtrabaho, sa'yo naman na nga trabaho, sayang man po gaayog na Maricel.
3: Ayaw sa po siya ng bata, kundi mo trabaho.
0: Gawas na po ka kalitang. Mulaban mo kasi, patrabaho nga nila ako manguno para makabalog sa trabaho.
3: Dili mo gusto mong trabaho, imo manguno. Ayaw, pugsa kay... Gusto pa siguro niya.
0: Dili, manawala mo nag
3: gusto pa siguro niya mag-relax kay fresh graduate pag una siya.
0: Bakit sayang magod kayo ang mga panahon.
3: Bata pa man po na po.
0: Sayang kayo ang panahon pa. Huwag makakasabot. Samtang napay bakante sa bikas, dili man naingon nga kanang mag-regular ka niya.
3: Pwede naman lang na siya diri sa sabay. Kaya tabang-tabang niya, hatag-hatagan na gudin mo o kanang aram magkapamalit sa siya mga panginhanglan ko. O saan naman taong ka Angela?
0: Wala, bro, okay naman. Nakakuha lang kung masinig mo okay siya. Bro, tingala mo po kunin mo kanong masuko, baka sakuha.
3: Wa man ko masuko. Nagsulti naman ko.
0: Nga, niingon, ni opera pa ko ang trabaho.
3: Kaya, o gani, no,
0: makita mo ko na ko diri sa panimalay nga, sige lang sa lingkod, sige kunit niya ang cellphone.
3: Ah, wala ba na siya galingkod? Nagkatrabaho ba na siya? Huga siya sa plato, gapanghinlo na siya mga jilose.
0: Ay, natural mag-inangi. Alam ka naman siya diri. Kung ano lang, common sense lang kung mo. Alam ka bang, nakipuyo ka, magsige lang kagtindog niya.
2: Ate,
0: kanang... Ate naman na sa iyo ang...
2: Iya, hindi ko gusto mag-away mo ni ate. Narbaho na lang ko.
3: Ikaw kung narbaho ka.
0: Mayroon okay, ito makatrabaho.
2: Okay ra, ma'am.
0: Samta nang paabot ka sa iyo ang mga...
3: Okay ra, okay ra. Okay ra, manarbaho ka. Pero, di kang patakaguan na sa mga laki, ha? Kay, na, hilikig ba eh?
0: Ay, mo gani. Kanapon, maglikay-likay ka na, Maricel. Ayaw ko pensa sa mga lalaki. Tanawa. Nanggawas ang mga lamok
3: diri sa ito.
0: Tanawa. Ikong ka ba, pang nagtrabaho na si Maricel, napamay mga lamok na bilin lagi. Wala ispray.
3: Sige, patrabaho ah. Kung gusto niyo patrabaho sa mukha po di mo. Sige, mal-mal ng baba di mo.
0: Masok ko manang tawanan eh.
2: Ate, sige ko gusto nga mag-away mo niya.
0: Di gani, kung gusto ka mo trabaho, trabaho. O dili ka, bahala ka eh. Kamaragin nga, tika hanggang na ibakante di ang atindira. Kung dili po ka, bahala ka.
2: Sige ti, manarbaho na lang ko.
0: Malakas ako!
2: Huwagin ako ang problema maring Erika at yadari ang master and data nini. Kaya mara mag... Naikausapan akong ba na sukat nga niabot rin ako manghod nga si Maricel. Kaya ba mara... Sobraan siya sa kakir ba? Mara kalig siya ang igsoon ni Maricel maring Erika at yadari ang master and data nini. Kulpaan ko ba kay basig? Huwag ka na sila kasumpay na?
4: Ayun, ma.
2: Permiyan ng gabi isa pag trabaho ani ni Maricel. Mukhin niya mga nahitabo.

0: Oh, naku, saan ka dala sa gawas pang? Ay, oh, mamakan ni sulod.
1: Eh, paabot ko kay nang hodi mo si Maricelo pa makauli. Tabaw pa sa mga tao ron nga dahan kay mga dahan mga bugibugoy ba?
0: Ano ba paabot ka kamalo naman tong uli? Ano paabot ba naman nimo?
2: Dili.
0: Ikaw lang naman tong bayana to.
1: Ay, di. Usam taong ka, Angela.
0: Uy, no, matikala lang kung nimo.
1: Ano kay pag-care sa ibang manghod?
0: Ay, ga-care ta. Kamalo, pero kamalo na siya. Tigulang na siya. Kamalo na siya mauli. Katuod na diri. Ang kong katingalahan, ano? Ikaw ba? Ang natingalan ko imong atensyon na siya tanan. Ako imong asawa.
1: Daotan na
0: po na huna. Ako na asawa pang. Dili ka, di wala ko na daotan.
1: Kabaw ko si mong huna huna. Daotan na yung huna huna.
0: Wala ko yung daotan na yung huna.
1: Ano? Gidurahan ko ni mong ha?
0: Wala.
1: Huna ko'y gusto sa iyong manghod.
0: Wala ko na ingon na na. Ikaw rin sa mong bakbara na gawas.
1: Pero mo kailan imong ipasabot?
0: Wala. Lingon lang kung anong imong atensyon na siya priminti nga. Nanaman ko dun sa hulod sa balay.
1: Saan mo kay Gab?
3: Wow!
0: Isugay ka.
1: Ayaw, ayaw. Mula tang panahon nga. Magbasol ko nga nagpakasal ko ni mo ha.
0: Ano
1: ba? Sobrang ang kakasilus ang bayhan.
0: Nahabot mo ka niya. Layo na kayo ang ato ang kisigutan.
1: Sa pao na ganun.
0: Si Maricel na. Ganun ako pang oy, may sukom. Saan man niyang may tawanan eh? Tingala ko nga. Kamalo naman tumuli ako manggo. Ano? Atangan pa man niya sa gawas. Kay kuan daw ka nang nagkakir siya. Muna tingala ko ngayang atensyon halos na kang Maricel. Banta lang ako alam ng banta niyo dyan ako niya. Banta ka

bisan nga wa ako'y mga ebidensya, pero pero nakaduda dyan ko sa mga panglihok sa kumbana nga si Eliezer. Nga mo na pagduda sa gusto sa kuang manghod nga si Maricel. Although nga wala na ko sila makitaan sa akto nga doon ay mga di maayo ba nga mga binuhatan, pero katong may pagawa sa ako ang banagikan sa banyo kay gatapis siya. O niya, pagsod ako sa banyo, mo pa'y pagawa sa ako manghod ng gatapis sab. Niya, usara ba naman banyo maring Erika o tiya dari ang master in data nini? Dahaki mga pungutana nga nag-limining ako ang galamhan. Nga buot ko nga kamodiha inyong mahaupayan maring Erika o mga maring. O sa may angay na kong pagkabuhaton, palayasan ko na lang ba ni ako ang manghod nga si Maricel? Aron nga, dilit na may dilit maguba ni pamuyo na mo nga sa kumbana nga si Eliezer? Libog siyo ka ikaw mga maring. Kaya wala na po may mamagpapan, no? Nakuha na gapuyo ni ako ang manghod ba? Kung kamo ako, kung ako ikaw mga maring, o sa may angay na kong pagkabuhaton, palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong suhat magtatampo, Angela, ng Bayugan.

0: So, grabe to kayo mga maring. Ato ang drama today. Mga tato ang kaagi ang gibasa. Kaagi ni Angela. Tagabay, you guys.
1: Dili sa basta-basta ni si Juan, si sab- Maricel.
0: Kaya sab kayo si
1: kaya ang attention sa iyang bana na anak iya, ha?
0: Sa gisuot pagod ni Angela sa tayang tampo diri ang guwapo gyud ni si Maricel.
1: Mao di ay nahulog siguro ang loob sa ni kisa tong pangalan?
0: Si Eliezer.
1: Eliezer.
0: Ang kuwan daw kayo si Pamarog, ganang... Shopee malagit daw. Kaya nang sakto kay Pamarog niya, kandilaon kay Galong Ligid, kay iba. Nabot si Shopee. Nabot si Shopee.
1: Wala pa kung may order pa rin. Nabot si Shopee.
0: At least, kuwan ka nga porderon ka.
1: Ginanin marig ba akong ka matingala ko ni kuan lalaki po usahay kay karong na imo abot sa bago silang pananaw ilaha pong ilaha da yung banatan na yun o ganang pakitang gilas
0: hapan na yun sa
1: hapan na yun
0: pero kanang kanan ba yung
1: si Eliezer na kung nakagusto siya ipakita lang niya sa sa pag-care.
0: Yes.
1: Makita mo yun ba?
0: Hoy, lisod biya gining kuan, lisod gi biya ning ngana nga mga intenses, no? Kay doon na gi mga chance nga kanang kalibaw babae ka yung imong bana na kay mangod babae papuyon si yung bay. Hoy, delikado gi dan siya kay kanang mga laki na mo kuan gi biya nagbasa kay kuan ay.
1: Kinahanglan gyud dai bantayanan gyud na dapat magpalit si kuan si si kinsa ka nang bayaran ng cinder?
0: Si Kuan, si Maricel.
1: Yeah, ang cinder.
0: Si Angela.
1: Si Angela.
0: Palit sa CCTV?
1: Para makita niya ang
0: sabi. Ibton sab.
1: Panap lang.
0: Para di makita ang mga katikaran diha sa sulod.
1: Wala. Ang dapat ka lang kung mga hidden camera.
0: Kana.
1: Eh, para makita ang yun.
0: Pero ay, kana mga, kung kuan, good boy, kung ako, no? Kung, di na siguro niya papayon sila kung buda siya. Uy, boarding house na lang siguro.
1: Ana pa si Wilma Wakin, o. Ana, lahilahe, maguna kay Gabing nga na niya. Na, I love you na siya. Ana, boy.
0: Aba.
1: Diyan na pag period na ay gusto siya. Kuya siya ni si Wilma Wakin.
0: Kuya siya mga kwan, mga intelektual.
1: Kuya siya mga lanti po siya pauna-una. Tinood ka na imo yung Wilma, si imo rapun na.
0: Ingan pa si Lohani nga nagdag-om, nagyodiria sa malay-balay, kinsa man ang nagkanta, we. Mga dalahig, mansab, kauno nagyodiria.
1: Sala na sa nagabukin din, ano ni kanta na niyo?
0: Jonali.
1: Jonali. Ano nga man siya ni... Dapat na nanangin sa usak para umulan, at least nanangin siya.
0: At least nakahipos sa mga hinalay.
1: Hinalay.
0: Nakakuha na sa mga binulad ng mga humay. Nakataklop na strapal.
1: Balik ta kang kuhaan kang Angela.
0: Sige daw, atong balikan. So, ato na siguro tambagan ni Gabi, kini peligro man na itong oras
1: di ari. Sige, ikaw may nakalik-alik, ani. Ikaw na lang siguro tambagan
0: ni. Kung namati ka man garon Angela, paminawa niya kong tambag. Kanang lisod jug kay ning mga ing-aning mga kuan, mga hitabo. Kay nakabalo ba ka nga kanang ana nga mga hitabo lisod jud. Basta ing-ana gani nga mga hitabo lisod gina siya. Kay alang sa imong duha ka sayuran ni mo Angela kanang mga panghitabo nga sinisura gid na.
1: Ayaw na ba? Ang libo ko ni mo maring ma. Puro mo na lisod ni mong ipanglitos.
0: Kaya lisod, yun bitaw kayo.
1: Maka na, kaya lisod ni mo naman ito'y tuyok gun. Nalibo po ko ni mo ba?
0: Nyara ha kay...
1: Nalibo ko si mo ni mo ang advice maring.
0: But anyway, mogin niya akong tambag.
1: Okay, mo na gini.
0: Kung di ka gusto nga may tabo ang imong gikahadlukan, so kung ano yung kanang ayaw tagaig chansa ang panahon nga makahatag og higayon.
1: Ha?
0: Yes. Oo, so,
1: but
0: pasabot na ako, ipa-boarding house na si Kuan, si Pina, dili sa si Pina, si Maricel. Maricel,
1: ang liso na na, Maring, pag mga boarding house, pabor na kaayo si Lando, ha?
0: Monitoring, mampun.
1: So, butangan ni mo ka na ang guardiados siya?
0: Monitoring, butangan niya dito niya, butangan o mga hidden camera.
1: Butangan na lang yung GPS ang pitaka ni...
0: Kapasig ilain na noon
1: ba? Pitaka ni Eliezer.
0: Dito na
1: butangan na yung GPS. Kung kasi si...
0: Ibilin ang pitaka. Dili ang iyang... Itmigay mo si butangan GPS. Kasi mo ganyan pwede mabilin.
1: Kana. Kaya pwede. Ayun ba? Masig... Kung mabasa mo rin, makuan na siya, mag-grounding.
0: Akatong kuan niya. Soundproof. katong kuan katong waterproof na JPS akin mo ang
1: isa ko si Wilma.
0: O sa ikon ni Wilma
1: unsa man ang atambag oy.
0: Wala, ay lagi si May Wilma Makin.
1: Lain, mura lain si May Wilma. Dili siya kanahan si May Karong Mari.
0: Gusto niya brito lang paipunon sa sabay. Kaya rin niya mga sumpayan.
1: Sige gusto niya majerjiran siya. Okay. Sige gusto niya May Wilma, gusto niya majerjiran si Maricel.
0: So ako alam niya, kung ako ikaw, Angela, ikuan siguro na siya ilain na. Ilain na.
1: Ilain ang bulok sa mga dili bulok.
0: Minyo naman ka. Ya, imong mangho dalaga pa na siya. Pero ako napasabot nga ilain nga palayason ha. Ang gusto na kong ipaibot. Ipasabot di ay. Nga ipalain na nimo siya og kanang Pinoy anan pero manarbaho na min siya. So but legal aid siya makakaya na siya magsarili pero under monitoring gyapon nimo siya.
1: Imo
0: gyapon abagan na gyapon nimo siya.
1: Imo gyapon nang igsuon.
0: Yes. O nga, imong bana, imong nagin siyang warningan nga, di ka pwede mo tamak dito.
1: Yes, dapat. Kaya, tamak lang.
0: Ano mo tamak ka dito?
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong gibanatan na inong 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inong sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Saan lagi ka mati ang simukunan ni mong bana?
9: Ay, nahilo sa balanghoy.
8: Uy, ang ikaduhan ni mong bana, usig ka mati ang...
9: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
8: Uy, katong ikatulo ni mong bana, usig lagi ka mati ang ato.
9: Ay, maumao po. Nahilo po siya sa balanghoy.
8: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig lagi ka mati ang ato niya.
9: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
8: Di ay?
9: Gahay mong kay ulo.
10: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng reswaran laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
1: Senador Marcoleta, personal na sumuko sa PNP-CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
0: Senate President Wing Gatchalian, iginitahanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day 1 impeachment trial.
1: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
0: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. Pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
1: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
0: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas, nadamay din.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
0: Showbiz tayo, Kaylene Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
1: Sa balitang sports, Justin Brownlee out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7. XFM Cebu sa 88.3 at XFM Pagadian sa 89.5 at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas katropa ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umani hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabinbin pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang questionin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igirit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crabe bandang alas 11:25 ng umaga.
2: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ang pahayag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor. Matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Kabila naman ito'y nagpasalamat si Depensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ang impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: Mayigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumusponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng kampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, Senate President Wid Gatchalian igrit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
2: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
1: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikap batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Yung nakahandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya merong mga ganitong arrangement natin sa labas, pati mga nagsabi na magra-rally, pinag-aandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
1: Ang tinig ni Senate President Wid Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Wingachalian ng lahat ng senator judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gachalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Bartelis Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
1: Diginit niya na ang magiging batayan ng kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Hinikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko ang publiko, lalo na ang kabataan tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, mahalagang maunawaan ng mamamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensyang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Ko ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Ko, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umanot na tugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar o Zia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rene Ko at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita muna tayo mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinutupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 Katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
2: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
6: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang dalawang babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang

0: Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng sospek. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing sospek. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang compatible sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang sa likod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
4: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umanoy paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniakapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkaing awatin ang suspek. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay

0: Marcos Larco ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa barangay Poblasyon Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escoto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escoto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napagalamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altava, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
2: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na by-bus money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mas subject person na sina alias Nonoy 34 anyos at alias Dudoy 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay Alas Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet na suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay Alas Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na recover naman ang karagdagang bulto na suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspek at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Alta Bas PNP ang dalawang suspek para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
3: At katropa tricycle, sumalpok sa Kawayanan, sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
4: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ng dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumanoon ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwalaang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo, at pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa Kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Katropang Bobby, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin aabot sa 215 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 200.

0: 165 km/h, habang kumikilos naman Pakanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 15 km/h.
1: Ilasan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday. Tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
0: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan, pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat, kaya't pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
1: Mga tropa, sumigat pong araw, 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior US official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasahan din hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kailin Alcantara na nabiktima siya ng patient's coma. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik, kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siya mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, labas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan basketball ng Pilipinas, SBP, dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy

0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
2: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nation.

0: og impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo. The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated. Kreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali, mga ka-Weldas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang magbabahagi sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sakala po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. May kasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan ng atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga doc.
1: Okay, isang malusog na araw at isang mapagpalang hapon, mga ka-wellness at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa sa hapon pong ito. Sana po yung marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang na bagay para po tayo matuto kung paano natin pananatiling healthy itong ating pong katawan.
2: Okay, mga ka-wellness, another day, another topic naman po ang ating pag-uusapan na kung saan ay napakahalaga po kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya ihanda po ang inyong mga listahan para po ay meron kayong gabay sa pang-araw-araw kung paano iwasan at kung paano palakasin ang katawan sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Siyempre tayo pinapakinggan sa lahat ating pong XFM stations at Solid FM at sa iba pa nating mga radio stations, partner po natin. Nationwide yan, mga ka-wellness. Ha? At tayo rin po ay napapanood na ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na, nako ito, napakagandang harap pa regalo para sa inyo, mga ka-wellness.

0: Well, tama ka dyan, partner, sa mga pong mga tagapanood po natin sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Kayo po ay pwedeng makapanalo o manalo ng regalo sa ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live ay inyo pong i-share ang atin pong live streaming para naman po ay mas maraming maabot at makita po ng inyong mga kakilala at kamag-anak ang ating programa na kung saan ay baka pwedeng makatulong sa kanila ang atin pong talakayin araw-araw kung paano din sila makaiwas sa mga karamdaman. And of course, doon po sa mga naka-experience ay pagbili ng atin pong mga produkto sa Yes to Health ay inyo pong i-comment ang inyong mga good experiences. Mga kagalikang hatid ng Yes to Health products po sa inyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Baka po kayo ang mapili po namin na siyang mananalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: Mm-hmm. Sundin nyo lang po mga ka-wellness ang ating mechanics. Ayan. At malay nyo, kayo ang mapili natin at maswerteng mabahagian na ating pong Santon Gold Coffee Mix sa gift packs. Sama po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Ha? Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masaya na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
2: At syempre, sa mga nagnanais naman na masubukan yung ating produkto, ano, pwede po kayong pumunta sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug Stores, Watson's, pwede rin po sa The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug, Generica Drug, maging sa South Star Drug. Mm-hmm. At sa mga iba pang mga ano, actually ngayon meron na tayo sa Save More, ano, sa
0: Fisher Mall.
2: Mm-hmm. Yes. And soon sa Pure Gold.
0: Yeah.
2: Oh,
0: yes.
2: Sa grocery, ano. Mm-hmm. Pwede nyo mabili especially ating pong coffee, ano. Pagtanong lang po ang Totoc Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon. At kung nais nyo naman na umorder sa ating online store, pwede po kayong pumunta sa Shopee, hanapin po ang ating store doon, Yes to Health 2011, para maka-order po kayo. Kahit saan bahagi ng bansa, pwede hong umorder, pwedeng cash on delivery, at kahit saan po makakarating, basta mayroong rider na nakakarating sa inyong lugar.
1: Yun, no? At pwede rin avail ang atin pong mga produkto, ha, sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Especially sa mga senior citizen. Pakidala yung ano po ninyo, ID and yung senior citizen card para maka-avail ng special discounts po natin, ha, sa mga ka-wellness natin yan na gustong mag-avail ng atin pong mga produkto.
0: And of course, ang Yes to Health clinics po natin na mga ka-wellness ay meron pong unique at special na mga serbisyo na angkop po sa iba't ibang uri ng karamdaman, lalong-lalo na po kapag mayroon kayong chronic disease. Sa atin pong Yes to Health clinics ay meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy and herbal therapy, and also acupuncture para po ay ma-enhance ang function ng ating mga organs sa katawan, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy para ma-enhance po ang function ng ating mga bone marrows, and also natural therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon na kung saan ng traditional at makabagong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa ating litid at mga kasukasuhan.
1: Kaya sa mga gusto mong maka-avail ng ating pong mga services, ay bisitahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, South Bound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 09 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Kwaning tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Kwaning tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Kwaning tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unita Paul, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod.

0: Kapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hitin sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga gusto makawin yan ha, puntahan ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa panahon ngayon mga ka-wellness, napakarami nating naririnig patungkol sa kalusugan. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga life hacks kung tawagin or health hacks ha. Kasama na dyan yung diet natin, yung ating pong physical activities. Napakarami na ngayon ang na-expose doc sa mga ano, mga itong fitness exercises kung tawagin ano, cycling, running, marami na nakikipagticipate. Ayun. Oh, yung bago ngayon, pinagkakaguluhan talaga, pickleball. Kahit saan ano, meron. At maraming pang iba na mga pamamaraan na iniisip ng mga tao kung paano sila mapapalusog nito at magkakaroon ng maayos na pangangatawan or kalusugan. Ngunit, alam ba ninyo mga ka-wellness na kahit na gano'ng karami o gano'ng tayong kaabala sa mga pampahealthy na ito, if meron tayong nakakaligtaan na isang parte ano, ng kalusugan natin, ay minsan nababaliwala yung mga effort po natin na yun. Ano? Itong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa mga vitamins, kung anong kahalagahan ito sa atin pong kalusugan. Kaya sa episode na ito, sasagutin natin kung ano yung mga particular na inquiries ng atin pong mga ka-wellness patungkol sa paggamit ng mga bitamina. Bakit mahalaga ito sa ating katawan? Ano yung mga naiutulong nito sa katawan natin? Ano yung iba't ibang uri ng mga bitamina na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? At ano yung mga sinyales pag nagkukulang na tayo sa mga bitamina na iyon? Kasi mahalaga na malaman natin yun. Ano? At paano tayo nakakasigurado na nakakakuha tayo ng mga essential vitamins na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? Kaya tuto kayo hanggang sa dulo ng atin pong programa dahil atin pong hihimay-himayin ang mga kaalaman po na ito. Ngayon ang katanungan, Dok, bakit mahalaga o bakit kailangan natin ng mga vitamins? Nakukuha ba ito sa mga pagkain na ating nakakain? At ano ang mangyayari sa ating katawan kung tayo ay magkakaroon ng kakulangan sa mga bitamina? At yung mga vitamins ba, Doc Algie, pare-pareho yung functions nila sa katawan natin?
3: Actually, para sa ating kaalaman na yung even yung maliit na deficiency sa isang particular vitamins, bawa, no? Pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Hindi yan nare-realize sa ating mga kababayan, mga ka-wellness natin. Ano? Kasi noong unang panahon, for example, yung alam mo yung kakulangan ng vitamin C, hindi yan na-realize before. Until such a time na nagkaroon ng isang nakamamatay na sakit, yung mga sailor. Naka-apekto to sa napakaraming sailor. Sila yung mga tumagtatagal sa dagat, mga 3 months, until 6 months. Namamatay sila sa isang misteryosong sakit. And they identify it lately, yung scurvy.
4: Scurvy, yes.
3: And yung scurvy ay dahilan pala sa kakulangan ng vitamin C. Oo, naakala nila isang plague na pumapatay sa mga sailor. Nang makita nila na, uy, ang dahilan pala nito kakulangan ng vitamin C, kaya ang ginawa nila, pag lumalaot sila, may dala na sila mga lemon. May dala na sila mga kalamansi.
4: Citrus. Ng mga pagkain.
3: Oo. And doon, nasolusyonan yung tinatawag na mysterious death ng mga sailor. And later on, mas luminaw pa na kahit pala hindi ka tamaan ng isang infection, basta magkulang ka sa sustansya, pwede ka mamatay sa isang uri ng karamdaman. Actually, yun yung problema, ano? At for example, yung isang vitamins na sa tingin ko lang, parang imposible na magkaroon ng deficiency dito, yung vitamin D. Alam mo ba na ito'y nakaka-apekto sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo?
4: Wow.
3: Yung vitamin D deficiency. Samantalang ang vitamin D, kung lagi nating sinasabi na magpainit ka sa araw, then some particles of the sun can convert your cholesterol underneath your skin to a functional vitamin D. Pero bakit marami pa rin ang kulang sa vitamin D?
4: Yes.
3: And another, yung vitamin A deficiency, ay pangunahing dahilan ng preventable blindness, especially sa mga bata.

0: eh yung vitamin A, ang daming source sa pagkain yan. Mm. So, kumbaga, despite ng kanilang importance, yung mga vitamins ay madalas nami-misunderstood mm-hmm. ng ating mga ka-wellness. Marami, mga tao na ini-ignore lang nila. Mm-hmm. While yung iba naman, masyadong na-overuse yung supplements na hindi naman yun yung kanilang particular na kailangan. For example, mm-hmm. those who are always taking multivitamins mm-hmm. na, di ba, pag multivitamins, marami yan. Mm-hmm. Pero, yung kanilang particular specific need, nagkukulang sila. Mm. Ayan. So, yun po yung gusto kong makita natin. Alam mo, yung mga vitamins, mga organic compounds yan na kailangan mm-hmm. ng ating katawan at hindi ito kailangan ng marami. Mm-hmm. Kailangan lang nito yung sapat na amount. Mm. Mga ka-wellness, ano? Hindi katulad ng carbohydrates, ng protein at ng mm-hmm. fat, ang mga vitamins, hindi siya lang bibigay ng energy directly. Mm-hmm. Yan ang katotohanan yan. Pero, sila ay napakalaki ng role at essential sila sa energy production. Mm. O ganun din sa immune system function, sa repair and regulation ng ating katawan. And ang mga vitamins, wala siyang calorie. Mm-hmm. Yan yung mga kailangan natin maintindihan. Okay, ang vitamins ay merong 13 essential vitamins na dinidivide into 2 categories. Okay, 2 groups. Una, yung fat-soluble vitamins. Yung fat-soluble, kilala ito sa tinatawag na abbreviation na ADEC. Mm-hmm. Okay, ADEC meaning vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Mm-hmm. Pag kinain mo to, nai-store to ng ating katawan sa ating liver, mm-hmm. sa mga fats natin. Mm-hmm. Okay, kailangan ng fats to absorb yung mga fat soluble, yung mm-hmm. ADEC. Ano? Mm-hmm. Water soluble naman, nangunguna dyan yung vitamin C, mm-hmm. tapos yung kilala natin bilang B-complex mm-hmm. vitamins. So, B1, B6, B12, yung mga mm-hmm. folate, etc. So, hindi siya na-store sa katawan ng matagal o marami mm-hmm. dahil itong mga water-soluble, fina-flush out ng katawan kung mm-hmm. alumang vitamin na soluble sa water mm-hmm. ang hindi na niya kailangan.
1: Kailangan.
0: Mm-hmm. Oo, kaya doon mo palang makikita na magkaiba na yung mga vitaminang ating kinakain araw-araw.
2: Mm-hmm. Ayun. Kaya halos lahat ng functions ng katawan natin, Doc, mm-hmm. ay responsible ang mga iba't ibang klase ng bitamina mm-hmm. dito. Ano? At pwede tayong magkasakit sa mga simpleng kakulangan ng mga bitamina kung ano man yung magkukulang doon. Ano? Wala tayong choice, kundi dapat kunin natin ito everyday, mga mm-hmm. araw-araw. Either sa food or supplementation mm-hmm. na kinakailangan maipasok sa katawan natin. Pero linawin natin, Doc, ano yung mga ginagawa, yung particular na functions ng vitamin sa ating pangangatawan, Doc Ron?
1: Well, ang vitamins is yung tinatawag natin na catalyst. Mm-hmm. So that means para siyang pindutan na kapag kawala yun, hindi may mga certain function na hindi nagagawa ng ating katawan. Mm-hmm. Let's say for example, sa energy production, ibig sabihin may mga tao na palaging pagod ng katawan, mm-hmm. that means low ang energy production. Mm-hmm. Dito naman sa vitamins, ang B vitamins ay kinoconvert nito ang mga pagkain natin into energy. Mm-hmm. Kaya pag mababa ang B vitamins natin, let's say yung folate, B1, B2, B12, mm-hmm. is nanghihina ang katawan. Mm-hmm. So you may feel fatigue, weakness, at kalimitan is poor concentration. Mm-hmm. Kung mapapansin natin yung mga bata na hindi masyadong nakain ng mga gulay at saka mga beans, pagdating sa klase, mahina yung concentration mm-hmm. nila. Mm-hmm. Kasi hindi nakaka-produce ng energy to function properly ang brain. Mm-hmm. So also, immune function. Ang vitamin C ay nagbo-boost ng ating immune defenses na kung saan also ang vitamin D naman ay nagre-regulate ng ating immune response. So, ang C nagbo-boost. Ang D, siya rin yung nagsasabi kung kailan magfa-function or magre-respond yung ating tinatawag na immune system. Mm-hmm. At ang vitamin A naman ay nagpo-protekta sa ating mga mucous membranes, which is undernet sa mucous membranes, nandun nakatira yung ating tinatawag na mga immune cells. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, sa brain and nervous system naman, kapag kulang ng vitamin B12, meron pong mga pasyente na merong depression or severe depression na kapag ka nagtitake sila ng vitamin B12 ay natutulungan yung kanilang depression. Mm-hmm. Kaya tinatawag na vitamin B12 deficiency sapagkat ang vitamin B12 is very essential sa tinatawag po natin na nerve function para mag-connect kasi merong electrical signals. Mm-hmm. Ang brain kasi natin, hindi yan katulad sa wiring na dugsong. Mm-hmm. Meron pong tinatawag na synapses na kung saan tumatalon yung mga yung electric signals mm-hmm. at kapag kakulang ng vitamin B12, hindi makatalon yung ano, yung electric signal sa ating utak. And also folate, ito po ay nagsusupport ng brain development. Kaya nga mapapansin po natin, merong trend ngayon kapag ka nagbubuntis is pinapainom ng folic acid. Meron namang bagong research, bakit daw nagiging mas dumadami yung tinatawag natin na postpartum depression nang dahil naman sa tinatawag natin na folic acid. Kasi nakita nila na ang folic acid pala is hindi siya kayang i-metabolize ng katawan at mas lalo pang nagtuturo sa ating katawan na mga ilangan ng tinatawag natin folic acid. Bakit kaya? Kasi hindi ang folic acid ang kailangan natin, ng ating katawan, kung hindi yung tinatawag na folate or methylated folate, ready to be absorbed folate sa ating katawan, at makukuha po natin yun sa mga green leafy vegetables. Kaya may mga pasyente tayo sa clinic na kung minsan nagtitake sila ng ano, ng folic acid, mas ina-advise natin na instead na take yung folic acid is kumuha sila doon or bumili sila ng vitamins na yung tinatawag natin na methylated. Or kumain ng maraming tinatawag na green leafy vegetables and beans, which is very high yung tinatawag natin folic acid.
0: Kaya doon sa tinatawag nilang postpartum depression, napakalaki ng role ng ano, ng B12 sa brain health. Kumbaga, pag kala natin nag-aarte lang pero hindi natin alam, isang sitwasyon na pala talaga 'yon na nangyayari sa kanyang nervous system.
1: And uncontrollable 'yon. Hindi pansin ng katawan na kulang pala 'yon, pero kapag ka na-diagnose na merong ganun, that is the reason why palagi nating ano no, palagi dito sa ano, sa mga clinical ano natin, practice natin, na kapag ang isang babae ay merong or nagdadalang tao, kailangan talaga mag-consume ng green leafy vegetables and beans para hindi magkulang yung tinatawag na folate. Now, with regards naman sa bone health, ang vitamin D is tumutulong na ma-absorb yung calcium. Kaya, taking just calcium is not really yung tinatawag natin na sakto na na just taking calcium. It needs vitamin D, vitamin D to be absorbed and to be part doon sa tinatawag natin na construction ng ating bone health, ng buo nating katawan. And that is why ito din, kailangan din, very essential ang vitamin D. Kahit na nasisikatan ang araw, especially doon sa mga nagbubuntis, for bone development ng ano, ng sanggol. Kasi yung rickets, ang rickets kasi ay isang karamdaman na kung saan is nadideform yung ano, yung bone, merong tinatawag na club-footed, yung iba naman is maiksi yung ano, yung bone, merong possible din na yung dwarfism is isa din yun sa ano, sa nagiging cause yung deficiency ng vitamin D. And that is why taking vitamin D, you cannot overtake yung tinatawag natin na sobrang pag-inom ng vitamin D, kasi kailangan siya hindi lamang doon sa function ng ating bone development, but also sa immune response natin. That's why taking vitamin D3, also yung tinatawag na yung ating produkto na premium D3 natin, is very essential, especially doon sa mga nagbubuntis. And also, sa vision and skin naman natin, ang very essential is vitamin E and vitamin A. Kaya doon sa mga nalalabo ang paningin, taking vitamin E and vitamin A, also samahan pa ng zeaxanthin at yung ano natin, yung lutein na nandun sa Vision X natin, is would greatly help yung tinatawag natin na doon sa mga problema sa panlalabo ng mata. With regards naman sa blood circulation, ang pinakakailangan ng ating katawan is itong vitamin K. Kapag ka mababa ang ating katawan, kalimitan, yun yung tinatawag na nagkukos ng hemorrhage or bleeding. Ang vitamin K kasi, ang ginagawa niya, it helps blood clot, and also vitamin B12 and folate, ito naman ay tumutulong na mag-prevent ng pagkakaroon ng tinatawag natin na anemia or kakulangan ng tinatawag natin ng red blood cells. In short, kapag ka walang or wala o di kaya kulang ng certain vitamins sa ating katawan, ay hindi siya maka-function properly at unti-unting mawawala or magkakaroon ng tinatawag natin ng sakit ang ating katawan. That is why eating and taking supplements to be sure na meron kayong sapat na bitamina sa katawan is very essential para po mapanatiling manusog ating katawan araw-araw.
2: Yung mga nabanggit mo, Doc, ano, na mga vitamins na yan, which is very important sa ating pangangatawan. Paano natin malalaman na tayo ay nagkukulang na, Doc Algie, ano, dun sa mga vitamina na iyon? Is there symptoms or signs na tayo ay kumbaga kulang na, kinakailangan mo ng dagdagan, no? Deficient na tayo sa mga vitamina. Uh-huh. At ano yung mga possible na problema, Doc, ang pwede nating maranasan pag magkukulang tayo dun sa mga iyon?
0: Nako, magandang tanong yan kasi iba naguguluhan. Bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit? Bakit ako nagkakaramdam ng ganito? Na hindi nila iniisip minsan na baka sakalig meron silang nutritional deficiency. So yung mga deficiency, common yan, for example, sa mga ang diet nila very poor. Paano mo ma-define ang poor diet? Paulit-ulit yung kanilang kinakain.
1: Walang variation.
0: Oo, ang parang tinitin lang nila yung makakabusog ba yan? Pwede ba yung makaraos tayo dyan? So,
2: makakatipid ba tayo dyan?
0: Yeah. Oo. Ganun yung tinitingnan nila. So, poor diet, ang unang-una. Next, yung mga elderlies. Yung mga maedad na. Kasi malaking bagay kasi pag umiedad ang tao, humihina din minsan yung absorption.
1: Yes.
0: Most of the time, ano? And of course, yung mga tao din na mayroong digestive disorder. Yung panunaw nila, hindi normal. Kaya instead na mapakinabangan nila yung nutrient ng kinakain nila, nawe-waste.
1: Kasi hindi na-absorb ng katawan.
0: Yes, may mga ganun. Actually, may mga tao na napakabilis ng pacing ng digestion. Mayroong isang kondisyon kasi na, di ba, yung iba, ang tagal bago ipapasa doon sa small intestine. May mga tao naman, yung mga under acids, ang bilis nilang yung pacing. So, hindi na dadigest, di na diretso ka agad.
1: Tapon agad.
0: Tinatapon ka agad ng katawan natin. So, may mga ganun. Ano? Pag ganun ang problema natin, nakaka-apekto yun, ano? Yung vitamin B12 deficiency, yun, ang magiging problema mo, no? Lagi kang alay, nagkaka-problema yung memory mo, ang visible na symptom nun, ang dami mong puting buhok kahit ng edad mo, 20 pa lang. Nakakita na tayo nun. So, most commonly sa mga vegetarian, yan ang nakikita ko, yung B12 deficiency. Lalo na kung hindi sila kumakain. Kasi sa ano, ito lang naman yung konting problema pag vegetarian ka. Kulang ka sa source ng vitamin B12. Kung hindi mo matatap yung, kasi pero makuha yan, yung traces of that sa iba't ibang uri ng mga source of protein like yung mga beans. Pero kung magre-rely ka lang sa isang source, mahihirapan ka. Isa lang ang alam natin na pwede magbigay sa atin ng complete na amino acid, katulad ng B12, is spirulina. Kaya napaka-importante ng spirulina. Kaya nga doon, natutuwa ako dahil doon sa ating coffee, sa Santon Gold Coffee Mix, may spirulina. Yung ating Santon Plus Gold, may spirulina. If you're a vegetarian, you need to take spirulina. Kasi yun ang merong viable na B12. So, pag kulang ka sa B12, yung numbness, parang tinutusok-tusok, saka alam mo yung isang uri ng anemia, yung tinatawag na pernicious anemia, na kapag kulang ka sa B12, napiprevent yung pag-create ng katawan mo ng tinatawag na red blood cell, yun ang isang problema ng mga B12 deficient. Saka yung nerve damage. Maraming ganyan, mga ka-wellness. Ano? Pag naman kulang ka sa vitamin C, yung binanggit natin kanina, pwede kang magkaroon ng bleeding gums, madali kang magka-infection, hindi ka makaka-repair ka agad ng sugat mo. Saka yung healing and recovery, napaka-mabagal.
1: Yeah.
0: Alam natin that vitamin C is essential for forming our bone kasi yung calcium, pag hindi ka nag-take ng vitamin C together with calcium, hindi rin ma-absorb masyado yung calcium ng ating katawan. Vitamin D deficiency, binanggit mo kanina, gusto ko lang ulitin na pwede kang magkaroon ng mga bone problem.
1: Fractures, easy fractures. Yes.
0: Bone pain, muscle weakness, pwede kang magkaroon ng rickets, osteomalacia, at saka osteoporosis. Yun yung mga common na problem kapag ikaw ay nagkakaroon ng mga deficiency ng mga binabanggit nating sustansya.
1: Sa vitamin A naman, mga partner at also mga ka-wellness, pagka vitamin A deficit, yun na yung pagkagabi, hindi na ngapa-ngapa na sa gabi kasi meron ng tinatawag na night blindness. Also, mapapansin din nila pag palaging makati ang mata kasi dry eyes, parang nagdidikit na yung talukap ng mata at saka yung mata kasi hindi nakakapag-produce ng yung tinatawag natin ng lubrication sa mata. It also it can also cause yung tinatawag natin na seroptalmia. or tinatawag natin na extreme dryness ng conjunctiva at saka ng ating cornea na kapag ka nagasgas yun, kasi kulang sa lubrication, that may lead to tinatawag natin na blindness. Okay? Also, vitamin K deficiency, easy bleeding, also mabilis na nagkakaroon ng pasa. B-complex deficiency, B1, pagkatiamin, nagkakaroon ng beriberi o yung tinatawag natin na pag tinatawag natin water retention sa paa. It can affect sa ating puso and also sa mga nerves. B3 ay tinatawag na niacin. Ito ay kapagkakulang nito ay nagkakaroon ng pelagra or tinatawag natin dermatitis, diarrhea, and dementia. B9 o tinatawag natin na folate, ito ay nagkukos ng tinatawag natin na birth defects, mga ka-wellness.
2: Yan yung mga problema na dapat maiiwasan sana, Doc, if masisigurado natin na sapat yung vitamina na atin pong nakukuha.
1: And that is why supplementation is very essential to be sure, to be on the safe side always. Kasi kapag nagkulang na yon sa ating katawan, it can affect not just our yung tinatawag natin yung physical function, it can affect also our social function. Kapag lalong-lalo na kapag ka sa brain na nag-epekto kapag ka deficit, let's say vitamin B12, depression and anxiety yon. So it would really affect our entire being. That is why kapag ka na-depressed na, mas mahal ang bayad kasi magpa-konsulta ka sa psychiatrist. Meron akong nakita kanina, kilala ko nang galing doon sa Kuyo. Batang-bata pa, meron ng depression. So nandoon ngayon nagpa-ospital. So instead na magpa-ospital ka, why not take earlier doon sa mga essential supplementation katulad ng ating Santon Plus Gold natin at saka Premium D3 natin, vitamin Santon, vitamin C, para makaiwas. Kasi mas magastos manggamot kaysa sa mag-iwas sa tinatawag natin sa mga karamdaman.
2: Totoo yan, Doc. Ano? Kaya nga, prevention is worth a pound of cure. Sabi pa nga, napakaganda kung masasanay natin yung preventive approach. Yung tinatawag na proactive kaysa dun sa
1: reactive.
2: O tsalan tayo magkukumahog pagka meron tayong nararamdaman o medyo malala na yung ating nararanasan. Okay? Kaya sa aking pagkabalik, mga ka-wellness, ay pag-uusapan pa natin ang mga paraan upang matiyak natin na sapat yung vitamina na ipapasok natin sa atin pong pangangatawan at kung saan-saan natin kukuhanin yung mga vitamina po na ito para hindi tayo tagkulang, mga kababayan. Ha? Kaya tutok lang po dito sa atin pong programa dahil magkabalik po tayo, mga ka-wellness.
3: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy. Kasakit? Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit butika sa Yungan. The secret of health.
2: Pasok po tayo, mga tropa, mga ka-wellness. Balik po tayo sa atin pong talakayan. Ano? Kung meron kayong mga katanungan, ha? Huwag po maya magtanong. Text line sa atin po numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Doc, ang tanong, paano ba makakasigurado tayo na sapat ang supply ng mga vitamina na atin po nakukuha sa pang-araw-araw?
1: Well, ang isa sa pinakamagandang approach is to have variation of food. Kapag kailangan makulay, kapag meat puro isang kulay lang yung iba palaging fish, palaging karne, which is would greatly make the body to become deficient of vitamins. And also pagka yung mga iba naman is kulang talaga sa tinatawag o mahina ang pang-absorb ng mga vitamina sa katawan, kahit na maraming tinatawag natin na marami silang variation na kinakain, lalong-lalo na yung may mga problema sa leaky gut syndrome. So kapag may leaky gut syndrome, may mga certain vitamins na hindi talaga makuha-kuha doon sa pagkain and they need supplementations. But then to be on the safer side always, supplementation is greatly needed. Ganito kasi ang nangyari. Dahil sa industrialization ng production ng pagkain sa buong mundo, At ang nangyayari, sobrang spray, inorganic na fertilizer doon sa ating mga ano, sa ating mga lupa. So, ang ano natin, ang production ng pagkain, hindi na nakukuha halos yung mga ano, yung mga essential vitamins mula doon sa lupa. Kasi yung vitamins, yung ano, yung plants, kumukuha yun ng vitamins sa lupa.
0: Uh-huh.
1: And then yung mga food, let's say for example, yung kumakain ng karne, of course, saan nila kinukuha yung ano, yung mga vitamins and minerals na nandun na nakukuha nila? Of course, doon din sa plant source.
0: Oh. Eh, ang problema dyan, sabi nga ng isang expert na aking napanood yung kanyang lecture, yung kinakain natin ngayon ng mga prutas, gulay, eh hindi na sing sustansya nung dati.
1: Yes.
0: Kumbaga way back 1950s. Yung isang mansanas nung 1950s, eh kahalintulad ang nutritional value ng limang mansanas ngayon sa panahon natin.
1: So kailangan mo kumain ng lima para makuha mo yung nutritional value ng isa dati.
0: Because of soil depletion, yung massive na paggamit ng mga industrial chemical, nadideplete ang lupa. Isang kumukuha ng nutrient yung halaman to create a product sa lupa. Kaya, kumbaga, hindi rin sapat na kakain ka lang ng prutas. Kaya maganda din talaga na meron talagang supplementation sa ating katawan. No?
1: Yeah. And isa pa, sa kagandahan ng supplementation, kasi kalimitan ngayon, we are in a society na kung saan fast-paced palagi. Dahil fast-paced palagi, wala nang panahon na magluto, wala nang panahon na pumili ng magagandang pagkain. Yung iba, very health-conscious, bumibili sila ng mga organics.
2: Yes,
1: but mostly ang nabibili ngayon dahil nga hindi na sapat yung ano, yung tinatawag natin na financial. So hindi ka na makabili ng organic. Pwera na lang doon sa mismong may tanim sa likod ng bahay nila. Kaya kailangan din tinatawag natin na supplementation. And also, of course, kahit na nagsusupplement kayo, kumain din kayo ng mga healthy na mga pagkain. Let's say, for example, mga vegetables. Vegetables ay primary source, lalong-lalo na ang green leafy vegetables, katulad ng malunggay, katulad ng tinatawag natin na talbos ng gabi, yung pechay,
0: kulitis.
1: Yung kulitis. Those are napakagandang sources sa tinatawag natin na vitamin A, C, K, and folate. Kaya kung gusto ninyong mapanatili yung brain function, mental function, memory, and also makaiwas sa dementia, kumain kayo ng maraming gulay na yon, lalong-lalo na kapag kasabayan pa ninyo ng supplements. So that means, you cannot take so much ng tinatawag natin na itong mga essential vitamins. Kaya kasi nga depleted na sila doon sa mga tinatawag natin na sources ng ano ng ating pagkain.
2: Yes, so.
1: Also, carrots and squash doon sa mga ano mga may problema sa tinatawag natin na eye problem, pagkain ng carrots at saka ng kalabasa, and also yung mga matitingkad ang kulay ng mga gulay at mga prutas is very good source ng tinatawag po natin na vitamin A. Kapag merong malabo na ang mata, kung minsan is hindi mo naman palagi araw-araw makakakain ka ng ano ng carrots at squash, taking vitamin taking po ng ano ng ating pong Vision X at lalong-lalo na pagkasabayan po ninyo ng premium D3, lalong-lalo na pag malabo ang mata. Try ninyo within 1 month. Napakalaking improvement na talaga. Within 1 month, subukan lang ninyo. Pagsabay ninyo ang vitamin D3, ang premium D3 natin, at saka yung ating Vision X. One soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal. Within 1 month, doon sa mga may problema sa mata, ay malaki pong maitutulong po sa inyo.
0: Oh, marami na sumumok niyan, Dok Ron.
1: Yes.
0: Talagang natutuwa sila. At tinutuloy-tuloy nila yung paggamit.
1: Yes, of course, kasi kailangan. Ang exposed kasi ang mata natin sa ano, sa tinatawag natin blue light. At degeneration ng tinatawag natin na macula natin, lalong-lalo na sa sikat ng araw at sa mataas na UV rays. And also, palagi tayong naka-gadgets at saka naka-computer. That's why we need protection para mapanatiling. Isa sa asset natin itong mata natin. Kapag ka nabulang isang tao, malaking kawalan. And that's why eating some good food katulad ng carrots and squash and also taking some supplementation would greatly help doon sa mga may problema sa mata. Also, fruits can provide mostly sa water-soluble vitamins. Kaya eating fruits, kaya sinasabi ko din na you cannot eat so much of fruits. Mm-hmm. Kasi kapag sobra na siya sa katawan, nawawash out na siya. Let's say for example, sa vitamin C, according sa study na sa 20,000 milligrams daily ang tinatawag natin na yung toleration consumption ng vitamin C natin. At kailangan din natin katawan yun kasi kapag ka nasobra naman sa ating katawan, ang reaction lang ng katawan is magtatae.
0: LBM ka.
1: LBM. But then, hindi naman siguro, wala naman sigurong umaabot na tinatawag na 20,000 na milligrams daily ng taking ng vitamin C.
0: Ano? 20 grams yun, ang equivalent nun.
1: Oh, 20 grams, 20 gramo. Kaya isa din sa ginawa ng Yes to Health Incorporated is yung atin pong Santon Vitamin C. Yes. Kasi water soluble siya. And of course, malaki ang tulong din sa ating katawan kapag ka nagkulang ito. Taking vitamin C daily is very good sa atin pong tinatawag natin sa calcium distribution ng ating katawan and also tinatawag natin immune boost ng ating katawan.
0: Mm-hmm. And syempre, don't forget yung whole grains. Ito naman, katulad ng mga brown rice, oatmeal, mayaman yan sa B vitamins. Mm-hmm. Kaya dapat kumakain tayo niyan kasi common disorder nga yung kakulangan ng vitamin B complex,
1: yes,
0: especially B12. Sa mga whole grains, meron siya. Kaya lang, yung mga tao, gusto nila yung mapuputi.
1: Mas malambot kasi, Doc. Mas masarap kainin yung white rice kaysa sa brown rice.
0: Yun nga, yun ang problema. Nagkukulang tayo doon sa essential B vitamins.
1: Uh-huh.
0: Yung nuts, yung seeds. Kung kumakain kayo ng egg, pwede kayong kumain ng egg. And kung hindi kayo vegetarian, rather than eating meat, isda na lang yung mga healthy fish. O, kasi dito naman, hindi naman tayo bias. Ano? Doon sa mga hindi vegetarian, syempre, ang sinasabi lang natin, iwas talaga sa sobrang pagkain ng karne. A big, big no talaga ang meat. Fish is tolerable, especially source siya ng vitamin D, omega-3 fatty acid. Yun ho yung mga kailangan natin gawin. Kumbaga, more on diet and what diet cannot do. Supplementation. Oh, kaya nga na-invento ang supplement eh, kasi ibig sabihin, essential yan sa tao. Oh, hindi naman yan aaprobahan ng FDA kung ang mga supplement, wala lang gagawing beneficyo sa kalusugan natin.
2: Kaya yung mga kababayan natin, ang tatanong, yung supplementation ba, like supplementing Santon Gold Herbal Capsule, ito ba ay nakakatulong para madagdagan yung kinakailangan natin na vitamins and other sources ng vitamina sa ating pangangatawan in case na kulang yung quantity or quality ng mga food na kinakain natin na merong pinagkukuhanan na gano'n ng mga vitamina?
1: Well, of course, yung tinatawag natin, complement ito sa pagkain. Kaya nga tinatawag natin siyang food supplement to supply what is the food cannot give daily sa ating katawan. Kasi yung vitamins that is daily need for our body to function. Taking Santon plus gold every day would greatly help dun sa deficiency ng ating katawan, especially sa mga sa B vitamins, yung mga hindi mahilig kumain ng gulay. Lalong-lalo na yung mga bata ngayon. Ang hirap talaga pakainin ng gulay.
2: Isang dahon pa nga lang ipapakain, parang nasusuka na.
1: And that is the reason why supplementation is very essential. Supplementation is very essential and at the same time needed by the body.
0: At isa pa naman, yung kasing Santon plus gold, yung bawat sangkap niyan, meron siyang kanya-kanya concentration ng mga essential nutrients. Kumbaga, pag iniinom mo yung Santon plus gold, imaginein mo, lima yan. And sa bawat isa sa mga sangkap na yan, hindi lang isang nutrients ang meron siya. So if you take it every day, just imagine you get the rainbow of nutritional support. Ibig sabihin, variation yan.
1: Variation, yes.
0: O kaya, ang sagot dyan, if you take Santon plus gold every day, ang tawag ko nga dyan is general supplementation.
1: Yes.
0: Kasi pag tinawag na general supplementation, yung mga traces ng kailangan ng katawan natin araw-araw, nandun na. May protina, may natural fat, may vitamins, may minerals. So, hindi katakataka yung mga gumagamit na Santon plus gold, especially mga first-timer. Sabi nila, ano pa lang, isang linggo pa lang, iba na yung pakiramdam.
1: Yeah, nabuboost yung energy production ng katawan.
0: Kasi hindi natin alam, bago pa magkaroon ng sakit, nag-uumpisa muna sa deficiency.
1: Yes.
0: Na ang feeling mo, para kang ang dami ng sakit, pero once nabigyan ka ng isang katulad ng Santon Plus Gold na highly nutritious na supplementation, iba na agad yung na-impact sa kalusugan. Para bang lupa na tigang, tapos dinligan mo,
1: naging ibaga ng reaction. Biglang nagbublom.
0: Tama, oo.
2: Eh, mga kaibigan, ha? Mga ka-wellness, ganun po ang essence ng supplementation sa ating pangangatawan. Ito ay hindi pamalit dun sa mga, ano natin, kumbaga daily na kailangan natin. For example, sa diet mo, hindi naman pwede yun na lang yung pagkain mo. Kailangan mo lang yun to supply na yung kakulangan ng pagkain na dun natin pinagkukuhayan ng primary na nutrients, mga kaibigan, ha? Kaya isama nyo sa inyong diet, sa inyong lifestyle, ito atin po mga suplemento, especially yung Ultimate Trio natin, ano? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, lalong-lalo na, at yung Premium D3, kukulang tayo lagi sa mga essential fatty acids, and of course, yung Vitamin D, na napakahalaga sa katawan natin, i-include nyo yan sa inyong pong diet, mga ka-wellness. Okay? At mamaya po, ating sasagutin naman ang mga katanungan ng atin pong mga listeners and viewers natin dito sa atin pong programa, ha? Kaya kung meron kayong mga pahabol na katanungan, e-text lang yan sa atin pong numero, ha? 0969-609-6545. At sa mga viewers din natin sa atin pong Facebook Live, ay pwede kayong mag-comment din dyan ng inyong pong mga katanungan. At mamaya po, tutugunan natin yan dito sa atin pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulong dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang may tutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais po magtanong ha, i-text lang yan sa ating pong numero, ating pong sex line 0969-609-65-45. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: At syempre, ang palatuntunan ito mga ka-wellness ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mga powerful ingredients gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga kaibigan, natural at standardized extract yan. Kaya napakabilis ng absorption sa ating pangangatawan at nagagamit ng maayos na katawan natin para sa mga kakulangan ng nutrisyon sa ating pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan na pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, ganoon rin sa ating po mga leading drug stores nationwide at hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin ha? Para makaiwas sa mga counterfeit, makaiwas po sa mga peke na mga produkto.
1: At syempre, pwede rin kayo pumasyal sa Yes to Health. Siguradong meron kayong mabibili po doon, pwede rin kayo magpakonsulta o para malaman ang inyong mga kahinaan at mabigyan kayo ng karampatang natural na modalities na pwede nyo pong gamitin.
2: Lipo po ang konsultasyon natin ang mga ka-wellness sa ating mga Yes to Health clinics.
0: Batiin lang natin, Doc, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ito, from Ronnie Pasagiron, watching from Quezon Province. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan sa Quezon Province.
1: Si Marlio Samoya. Yan, sabi niya dito, the best Santon Plus Gold Coffee, walang palpitation after uminom.
2: Talaga yan.
1: Totoo naman talaga yun.
2: Tapos kahit na before matulog ka, inumin mo, walang problema, makakatulog pa din.
1: Oo, sabi ni XFM San Carlos Digital, good PM mga poging doc. Wow, pumito tayo.
0: Salamat po.
1: Pami XFM San Carlos City, Negros.
2: Naka-D3 at saka naka-Santon Plus Gold, araw-araw, tapos Santon Coffee Mix pa, hindi ka ba naman popogi niya?
1: Hindi ka pa naman pumogi, ewan na. No? Si Sir Ding Australia. Happy listening po sa inyo. Oh, ganun then, din si Ma'am Paisa dyan sa ating management office.
0: So, at hindi ko makita yung iba eh. An-an nagadaparan from Negros naman siya nakikinig. Negros Occidental.
2: Kabangkalan.
0: Yan. Malusog na pakikinig sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan sa Kabangkalan, Negros Occidental. At sa lahat ng mga viewers natin and listeners natin nationwide, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. At kung meron kayong mga katanungan, protection lang yan ha, sa ating pong numero, pwede kayong mag-post sa ating pong Facebook live stream, mga kaibigan.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Eh, Doc, meron nga nagtanong po dito. Ano po ang gamot sa hirap o di makatulog? 76 years old na po ako. At pwede ba isabay ang Santon Capsule at Visionex?
1: Ayan. Oh, ang advice ko sa inyo, ito yung tinatawag na home remedy. Ito, madalas kong ginagawa at marami na rin ang gumawa nito. Yung tinatawag nating kitchen medicine. Kumuha ka ng sibuyas. Isang katamtamang laki. Kasi laki ng piso siguro. Sibuyas Tagalog. Sabi nila, may sibuyas Bisaya ba?
2: Yung pula. Pagka native, Tagalog. Pagka native sa Tagalog, Tagalog. Pagka native sa Bisaya, Bisaya.
1: Kumuha po noon, i-chop nyo, tapos ilagay nyo sa mainit na tubig, babarin nyo po. Tapos inumin nyo po siya after 10 to 15 minutes para may mga lumulutang na mantika. Yun po yung mga essential oil na especially yung quercetin. Meron kasing sedative property at relaxant property ang onion. Kaya alam mo nung nagpatanim ako ng sibuyas dun sa Mindoro, di ang dami mga reject. Nanghihinayang naman ako. Talagang inano namin, ginisa namin, inadobo namin. Tapos kain ako ng kain napakarami, alam mo. After kumain, hindi ko na namalayan. Nakatulog na pala ako.
2: Sarap na natulog.
1: Oo, talaga napakaganda niyang natural relaxant at nagpapaganda ng tulog. Ayan, so marami kasi mga supplement like yung mga melatonin o sa Yes to Health Clinic. Marami tayong mga pwedeng ibigay. And marami din na nagsasabi, Doc Ron, mga ka-wellness, na yung Santon Plus Gold, bakit po gumanda yung tulog ko? Ano ba pampatulog meron sa Santon Plus Gold? Wala naman pampatulog yan. Ang binibigay lang ng Santon Plus Gold, yung mga essential nutrients na nagpapakalma ng ating nerve. At tumutulong para bawasan yung tinatawag na inflammatory condition ng katawan. Siyempre, pag wala ka ng mga ngalay-ngalay, hindi mo mamamalaya yun, makakatulog ka.
2: Masarap na ang tulog. And of course, napapaganda, isa sa napapaganda sa tulog or isa sa nagkokos ng trouble sa tulog kapag hindi nakakadumi ng maayos. Kapag kayong bakterya sa ating tiyan ay tinatawag natin is hindi diverse. Kulang siya ng pagkain. Mahirap ka talaga matulog kasi yun yung nagpapadala ng signal to produce serotonin sa brain natin. Ngayon, kapag maganda yung good bacteria, kapag nakainom tayo ng Santon Plus Gold, di kaya ng Sporbiotics po natin, gumaganda yung mga good bacteria sa tiyan. Of course, gaganda din ang tulog.
1: Kaya tinatawag na brain and gut axis.
2: Yes.
1: Connected sila. Kaya pag ikaw may problema sa tiyan,
2: Disturb
1: lagi utak mo.
2: Trouble talaga.
1: Kaya ano yung huling sinabi niya? Yung tanong ni nung ating texter?
0: VisionX and Santone na capsule, kung pwede daw bang pagsabayin.
1: Pwede po. Pwede siyang pagsabay. Hindi po yan mag-aaway.
0: Okay, ito. Sir, pag-greet naman si Mrs. Lilia Evangelista. Salamat po. Ayan. Ano sa inyong pakikinig po? Ma'am Lilia Evangelista.
1: Familiar si ma'am sa akin. Avid listener natin to.
0: Ito, another inquiry. Alan Toledo ng Binyan City. Paano po ba ang pag-inom ng VisionX Plus before meal or after meal po ba? Salamat po.
1: Doktoron.
2: Well, VisionX Plus kasi galing ang source ng fat soluble siya. Pinaka the best talaga before meal. Kung gusto niyo mas mabilis yung tinatawag natin response ng katawan, samahan ninyo ng premium D3. Isang VisionX, isang premium D3, one soft gel 3 times a day 30 minutes before meal. Within 1 month, sigurado meron ng changes. Hindi ko sasabing kung gaano ka heighten yung changes, pero sigurado merong changes po sa inyong paningin.
1: Kasi nga kailangan ng fat soluble vitamins ng vehicle. And nandun yung essential fatty acid sa premium D3. Kasi nandun yung BCO. Nandun din yung moringa seed oil. Kaya mahalaga talaga na mayroon talagang kakainin tayo na essential fat para lalong mapakinabangan ng katawan yung mga fat soluble vitamins.
2: Yes.
0: Ayan na. Yung iba, sa iba't ibang tao kasi iba-iba yung bilis ng improvement.
2: Response
0: sa katawan po nila. Meron ka nagtatanong, Dok, yung bulag daw ba? Pwede pa ba yan sa
2: Depende sa bulag. Pagka-inborn, may lagro na talaga yon. Pagka-vitamin deficiency, napakalaking tulong VisionX natin. Kapagka tinatawag naman natin is diabetic retinopathy, pwedeng matulungan ng ating mga supplements din yon. Pwede nating matulungan na ma-reverse yung diabetes. So, depende yan sa kaso.
1: Pag wala ng eyeball,
2: wala na
1: tayo magagawa doon.
0: So, depende sa dahilan.
2: Dahilan na pagkabulag.
0: Kaya huwag nyo nahintayin, mga
2: kabulag. Nahintayin, mga magbulag.
0: Kung ang panlalabo ng mata nyo is progressive. For example, nakakaranas kayo ng mga karamdaman sa mata. Like glaucoma, cataract, di ba? Unti-unti yan . Hindi naman yung biglaan na mawawalan kayo ng paningin dyan.
2: Yes.
0: So, agapan na kaagad nila.
2: Yes.
0: Huwag nyo hintayin na halos hindi na kayo makaaninag tsaka pa lang kayo
2: sa mag-action.
0: Gagamot.
2: Mas lalong mahirap tapos mas magastos.
0: Tama po. Okay. Ito, Doc. Another inquiry. Doc, si Bong Ramos po ito ng Laguna. Magkita lang po, ano ang maganda sa constipated?
1: Constipation, actually, high fiber talaga. Kasi marami tayong tinitake minsan ng mga laxative, mga katulong yan. Ibang umiinom pa ng gata ng nyog. It really helps. Pero ang continuous kasi na magandang gawin pag constipated ka, everyday ka rin kumain ng mga high fibers. Plant-based foods ang siyang talagang pangunahing pagkain na dapat. Kasi ang halaman, siguro nasa 70-80% fiber.
2: Fiber, yes.
1: Pero yung karne, yung isda, walang fiber yun. Kahit i-check nyo pa. Tanong nyo kay AI, may fiber ba yun?
2: Tapos mas matagal yung digestion process
1: niya. Yes. Tsaka sa totoo lang, ako, lagi ko sinasabi, kumain ka sa gabi ng yung mga mild lang, yung nilagang saging na saba, kamote, oatmeal, papaya. Gawin mo yan consistently for 7 days. Alam mo, mag-iiba bigla yung mo. Kung halimbawa, depende rin kung ang dahilan ng constipation, kulang ka sa probiotics. O di mag-take ka ng mga pagkain, mayroong
2: yung iba naman kulang sa tubig, Doc.
1: Yeah. Isa pa yan, kahit na anong gawin mo, pag kulang ka sa tubig,
2: Titigas
1: talaga yung dumi mo. So maraming factors na kinakailangang is check mo sa sarili mo, bakit nga ba ako nagiging constipated?
2: Constipated, yes. Isa din na ano, pagpalit talaga kayo ng ano ng staple ninyo from white rice to brown rice. Napakalaking tulong talaga 'yon.
1: Sa kapansin ko, Doc Ron, pag brown rice o red rice, ang tawag natin unpolished rice.
2: Unpolished rice.
1: Kasi baka kinulayan lang naging brown. May mga ganun eh, 'di ba? Hindi ka makakain ng sobrang marami.
2: Yes.
1: Isang cup lang, busog ka na.
2: Yes.
1: So, may iwasan yung overconsumption ng carbohydrates.
2: Carbohydrates.
1: So,
2: iwas diabetes.
1: Yes.
0: Kasi yun yung functions talaga ng fiber eh. Diba yung, kaya nilagay yan dyan ng creator natin. Kasi alam niya na pag tinanggal mo yan, problema yun sa katawan mo. Kaya nilagay yan dyan kasi merong functions
2: yan. Merong function.
0: Na papabagali niya or i-control niya yung glucose absorption sa pangangatawan para hindi magsurge
2: yung blood sugar.
0: Yung glucose na ma-absorb ng katawan mo. So nandyan yan. Pag tinanggal mo yan, problema talaga yan.
2: Ay, gusto mag-invento ang tao. Minsan, ang invento ng tao, instead na makabinipisyo sa atin, mas lalo pang nakakasira.
1: Now we know. Sa mga ka-wellness natin nakikinig, everyday kayo nakatutok sa ating palatutunan. Marami kayo matututunan. Tinatawag na life hack. Health hack. Mula po sa natural na pamamaraan.
0: Yes. Ayan. Paano mga Dok? Napakabilis ng oras natin. Yeah. Baka may pahabol po kayo minsan sa tipong mga tagapakinig.
2: Ito po si Dok Ronald Paler. Nagpapaalala po sa inyo araw-araw na huwag kalimutang inumin ang ating premium power trio po natin. Ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para makaiwas sa karamdaman. And of course, palaging malusog po ang ating pangangatawan.
1: Siyempre, Dok Aji po itong mula sa S2L. Sana nakapag-iwan ho kami ng makabuluhang information sa ating paghahanap ng ikangakagalingan sa ating mga karamdaman. Mm-hmm. See you again tomorrow sa ganito ring oras at timpilan. Magkasama-sama po tayo mga ka-wellness, mga katropa.
0: Maraming salamat po, Doc Ronald and Doc Algie. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness po natin na tumututok at sumasama po sa atin bawat program, bawat episode ng atin pong talakayan. Gawin na rin sa lahat po ng tumututok sa atin pong Facebook live streaming and of course, lahat ng mga user ng atin pong mga produkto, sa lahat tumatangkilip ng mga produkto ng Astro Health. Maraming salamat.
1: Bago mo kalimutan, meron bang nakasunod sa mechanic sa atin?
2: Nanalo sa ating
0: gift packs. Tama, baga natin makalimutan.

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
0: Maayo pang uban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Sa Klarik sana.
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Klarik sana.
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: Mahigpit tatlong XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM. Impeachment coverage.
3: Ay hindi dapat gamitin para sa sarili, kundi para lang sa bayan. Naway ang prosesong ito ay maging daan upang mapagtibay ang katarungan at tiwala ng mamamayan. Panginoon, sa gitna ng prosesong ito, sa kabila ng mga magkakaibang pananaw at paninindigan, dalangin namin ng karunungang na kumilala sa katotohanan, alang-alang sa katotohanan, at ng karunungang kumilala sa katotohanan, pagkalooban niyo po kami ng lakas na loob inuuna, na ipaglaban ang tama ng bayan. Nang karunungang kumilala sa katotohanan at ng pusong laging inuuna ang kapakanan ng inang bayan. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
4: The Clerk of Senator Judge
5: Roll call
6: Senator Judge Escudero.
5: Honorable Senator Judge.
6: Senator Judge Estrada.
5: Senator Judge Cayetano Go. Allan.
6: Senator Judge Onceferos.
5: Senator Judge Cayetano Pia.
6: Senator Judge Lacson.
5: Senator Judge
6: Senator Judge Lapid.
5: Senator Judge
6: Regarda.
5: Senator Judge Marcoleta.
6: Senator Judge
5: Marcada.
6: Senator Judge Patilio.
5: Senator Judge
6: Onceferos.
5: Senator Judge
6: Soto
5: Lacson.
6: Senator Judge
5: Tulfo Irwin.
6: Senator Judge
5: Tulfo Raffi.
6: Senator Judge Marcoleta.
5: Senator Judge Villanueva.
6: Senator Judge Marcos.
5: Senator Judge Villar Camino.
6: Senator Judge Padilla.
5: Senator Judge Villar Mark.
6: Senator Judge
5: Soto III.
6: The Senate President.
5: Senator Judge Tulfo Irwin.
7: 21 senators present.
5: Senator Judge Tulfo Raffi.
7: Declares the presence.
5: Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camino.
7: The court was convened on May 18, 2026.
5: Senator Judge Villar Mark.
7: For the record,
5: Senator
7: since
5: Judge
7: then,
5: Gubiri,
7: the court has issued
5: the
7: summons
5: President,
7: and conducted three trial proceedings, which are all made part of the records of this case.
8: The presence of a quorum.
7: Resolution number 39, or the rules of procedure.
8: The court was convened
7: on May
9: 2020.
7: Conducted three trial proceedings,
6: Your Honors,
7: which are all made part of the records
6: the
7: of this case.
6: Of the Senate President.
7: Resolution number 39, or the rules of procedure of impeachment trials as amended, shall continue to apply.
6: Your Honors, we are now ready to hear the statement of the Senate.
7: Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga lintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge na way tuparin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat-dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

0: exam. Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadungga na

0: tayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulong, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: kinalahian?
1: Oo. Kailangan ba sa supper o dinner?
0: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

Maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan o sa kahanginan. Ani-anaw sab kita niining programa sa ang tingog sa reformasyon o ang inyohang ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. Welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagsubaybay sa atoang programa. Maayong gabi sa tanan ng mga naghahatag o kinabuhi niini sa atoang programa, labi na sa atoang mga staff dinhi sa XFM 107.1 sa Tagum City o sa tanan nga nagahukap niini o sa nagkalain-lain ng mga dapit diha sa XFM Davao. Maayong gabi kaninyong tanan. O sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, XFM San Franz, o gingon manusab sa XFM Bayugan. Maayong gabi sa tanan o sa nagkalain-lain ng mga dapit. Ako naga-laom nga nga tong mga kaigsuunan, mga listeners, magapadayon sa pagsubaybay o pagpaminaw sa atoang programa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ako di ay nagapasalamat sa atoang CEO Doc Remilito Oy o sa iyahang Vice President Ma'am Olivine Oy o sa General Manager Sir Edwin Garing o sa ato ang Station Manager Arnel Cortes o sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi kaninyong tanan, Ma'am and Sir. Manginaot ko nga naaka mo sa maayong kahimtang o panglawas. O ang Diyos mag-uban o mag-panalangin usap kaninyo. O sa tanan nga mga listeners karon, niining kagabion, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No, sa nagkalain-lain usab ng mga dapit dinhi sa Mindanao. Ato ang mga kaigsuunan niining orasa, no? Mga interesado nga nagapaminaw o nagasubaybay diha sa Mati mga kaigsuunan. Sa itong mga kaigsuunan din ha, sa Ingalan family, Autida family, o Nodalo family, Brother Eli, maayong gabi diha kanimo, o sa imuhang mga kabataan pamilya, Plenius family, dinha sa Concornon, no, sa Lupon, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Ingoman usab sa Ilugon family, Brother Sunny, mayang gabi kanimo din ha, Brother Sunny. Adibrina Gracia family sa Pantukan, mayong gabi kaninyong tanan din ha, no? Brother Toto Bilardi, bansimuhang pamilya, mga kabataan, mayang gabi kaninyong tanan din ha. O sa Tagum usab mga kaigsuunan, sa Dumagit family, Dr. Manasis, mayang gabi kanimo diha, Dok. O sa imuhang mga kabataan, sa tanan nga membro sa imuhang pamilya, mayang gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga na kamos maing panglawas. O ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin usab kaninyo. Mga kaigsuunan din sa Maa, sa Tagum City, Masangkay family, Lumando family, no, Brother Oliver,
Nasayad ko nga naminaw ka karon. No, may gabi ka nimo din ha. Rubino family din ha sa Bisayan Village si Pastor Marlon Buhol usab uban sa iyang mahal sa kinabuhi mga kabataan. Francisco family diha sa dinhi usab sa Tagum City. Si Sister Mona uban sa iyang mahal sa kinabuhi mga kabataan, may gabi kaninyo din ha. Doc Lagit and family, may gabi kanimo din ha, Doc. O sa Abiod usab mga kaigsuunan nato. Ayaron family, Ruyo family, Akiatan family, o Bukaling family. So Alingalan family, may gabi kaninyong tanan din ha, dili ta mo maisa-isa, no? Tungod kay limitado ang ato ang oras din he. O ako ang gikumusta di ay ang ato ang isuon, Sister Pearly. Nga naa sa hospital, manghinaot ko nga ikaw panalanginan sa Diyos, atagan o kaayuhan. Makahimo ikaw sa pagbalik sa pagpangalagad usab. O sa Mawab, Osaris family. O Leonis family. Iskalera family. Maing gabi kaninyong tanan din ha. O sa Maragusan usab, mga kaigsuonan sa Maragusan. Inuhalis family, Brother Edwin, uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maing gabi kaninyo diha. Minginaot ko nga naa kamo sa maing panglawas. O ang Diyos usab, magapanalangin kaninyo. Sa Nabunturan, Bungkak family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa ko ang mga Papa ug Mama, mayong gabi, Antonio, ug si Sister Hina usab, ug sa mga iksuon ako, mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga uyuan ako. Shout out day sa ko ang mga uyuan din ha nga nagsikay-sikay karon nga hapunon, kahaponon. So sa ko ang mga tropa sa Nabunturan, shout out usab sa mga katrupa din ha, sa mga kaubanan nako sa trabaho. Sa Compostela, Brother Saranya, Brother Danny, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. Manginaot ko nga ikaw, anana usab sa maing panglawas o kaayuhan, makahimo ikaw sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios uban sa mga kabataan. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay nining programa sa tingog sa reformasyon o atong mga kaigsuunan usab sa Bukidnon, no, nga nagahimo sa pag tagbo usab, no, dito sa ato ang bag-ong simbahan, no, nagapahina Pastor Alan Alingalan uban usab kang Brother Buhawi Hansel, may gabi ka ninyong tanan din ha. Brother Jeril Abilia, inguman usab kang sa mga kaubanan nila din ha, no? Brother Rini Painit, ug sa mga kaigsuunan nga naa din ha tanan, maayong gabi kaninyo diha, og ang Diyos magauban og magapanalangin usab kaninyo. Sa Digos usab mga kaigsuonan, si Brother Samuel Salbania, gabi kanimo din ha, og sa tuang mabtikon nga pastor Brother Imboy Abo-Abo, o atong president, og sa mga kaigsuonan din ha sa Kapatagan, sa tanan nga mga kaigsuonan, no, dili ta mo maisa-isa, mayong gabi kaninyo din ha, tanan sa Jinsan, no, sa Pulumulok, Brother Yakin Istilyuri, mayong gabi kanimo din ha, Brother Yakin, uban sa imuhang pamilya. Panginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo, og mayong gabi sa tanan.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga

0: palit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anin mo aton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Exciting!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dexter by 33 anyos, taga Mako day. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients.

0: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: XFM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Tilapia! Tilapia mo diha!
7: Uy, miss!
6: Kuya, tilapia?
7: Tilapia?
6: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
7: Yeah. Mo nang nitilap ko.
6: Bastos juga.

0: This is D Rose of Instinct, of Focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game or with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and...
2: Itaka ba? O suplemento? Duplemento? Nga dali ang mga nutrients. Mugs, ang kapay, mangustin, ahos, ampalaya, o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dexter by trend ni namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Plan. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
9: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
8: Uyab, Ramana. Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
9: Ha? Ano siya Tiramid 500?
8: Tirahi imong maid. Bayrig 500!

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments, the real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena.
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Exciting!
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E.

0: Bali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices nga dili inagamit.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Akong kalipay, wala in taon ni reply.
6: Paklarek sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Paklarek sana!
9: Exciting!
6: Exciting!

dumati. Kabalos ko niya sa inyo awa. Welcome sa toang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Yes po, live itang madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Lamioy! Ako po! Bungol lagi ko ron. Ako po ang inyong Disney Princess Visaya version. Cinderella po, makauban ninyo hang trilas on si karong gabi una. Once again, live kita madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Karong gabi una, syempre, daghang kitag mga paghahisgutan ng mga butang-butang. Kahimtang ninyo din haa karon, ulan ba din haa sa inyo hang lugar? Kay diri sa amo ang lugar, wala na siya'y lugar. Ay, sorry. Diri sa amo abitaw, ulan-ulan, tapos sahay kay mo init, mo lang na masabtan ang weather condition na mo. Kani mga ingon-aning nga klase nga panahon bi na akin siya yung mga bit-bit nga mga sakit-sakit. Dili gid ba pwedeng magsakit ang mga bibi nato ha. Unang-una, kinahanglan nga atong ampingan ng ato ang mga immune system. Ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat 3 times a day aron dili ka magkasakit. In short, iyahang paliguno ng imuhang immune system aron iyahang malabanan ang mga germs and bacteria nga dala aning panahon nga mga produk- South Star Drug na usab sa The Generics Pharmacy, generica nationwide. O pwede po ninyong mapalit sa itong mga online platforms like Shopee, Lazada, TikTok. Available na usab sa... Wow. Available na usab diri sa ito ang opisina sa XFM Bukidnon. Saka lang sa second floor, Tala Tala Building.

0: In Carbajal Street, Malaybalay City. May bisita? May bisita? Dobe? Wala. Wala naman pala. Huwag mo nang huwag mo nang papasukin. Books and bot. Wala. Wala. Wala ilagi bisita si Panokto. Pero Bitobi, karong gabi una ha, magchismis kita nyo. Inya, taod-taod at tangipod ninyo ang ato ang putahe egg scrambled egg. Anong jackpot price for tonight? 125 pesos! Ala, grabe yun. Kanang basig ka muna yung makadaog, anong ato ang papremyo? Message lang. Or silipang ato ang live karong gabi una sa itong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa silipon ako speakers ha. Live good day. XFM Davao Katropa Digital 89.1 and of course XFM Pagadian City, Cotabato City, EPL Zamboanga, Cebugay and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ah, I feel good. La la la la. Hindi na ako ma-feel ang vibrations. I felt like I'm super bingi ngayong gabing iri. Nagbungol ko ang gabi una ay. Siguro sa kuan ni. Ano ko ha ni? Dagang ikong mga gipang-agian ganinang buntag. Muna nga, nagkabungog-bungog na gita. Dubi, Nga nung importante daw, nga na ay kwarta ang mga asawa. Importante, gid mi para sa kuha, di pa man ko asawa. Kung maasawa ko, importante gyud nga na atay kwarta.
1: Wakak ko yate!
0: Nga naman, kayo plan o usahay ka na, dili kid ba maiwasan bi nga na mga tililing ang inyong mga bana. Dili maiwasan o saya mga bana ninyo ka na mutukar lang, mutkalit lang o kalami. Importante nga o maglayas-layas ka na akay kwarta. Importante na o biyaan kasi mong bana kaya nakakita siya o lain. Char lang. Ay, wala ta ka ginapa-overthink ka, pero realidad ba na siya, B? Inkaso lang, oo. Inkaso lang na mukalit og ka ng katrililing imuhang bana, mangita siya uglain, ikatulo, ikaupat, ikalima. Ang importante, naakay imuhang kaugalingong kwarta kay aron dili ka magsigigbeg sa iya, ha? Dili ka magsalig sa iya, ha? Ato ang official hotline for tonight, Dobby? Murugi. Nara. Hi, inyong giiris! Ang hotline, paliwag sa hotline. Wala na, binuran niyo. Ano ko makikita yan? Oh? Sige. Sige, paliwag na lang ko ha. Ikaw na bahala. Oo. Sa inyong mga reaction karong gabi, una live kita sa itong official Facebook pages. Unya taod-taod, ang ato ang hotline po at 0945-443-5869. Sakit lagi akong likod, ay. Sakit, pinasaan sa maling tao, be? Munang manakit inyong mga likod, kasi pinasaan na ng mga maling tao. Ano ako, pamaol, lagi ni siya. Bugat be ako bag. Wala naman ko ano mga overthink. Uy nga, nagpasaan kong mga maling tao. Wala na ko ka-experience. I'm sorry. No, wala na. Basin ka mo di, ha? share pud mo. Once again, 0945-443-5869. Ang ato ang putahe sa gabi, ang programa nato ang ipaluyon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Bi kapag ka po pang gasolina or lubricants, nga kanang pang-international ang brand, di kalidad o di basta-basta ang quality na kobi dapat sa El Ilion Shell Mobility Station na gid kita. Ang atong El Ilion Shell Mobility Station, makita gid na siya maskin asa ka. Bibijaw! Can you open the door? Dili ko open sa door, B. I don't feel like... dili ko gusto magpa-aircon, but it's so hot. I-open lang ni, open lang door, please. Sige lang, di man ko magsaba-saba. I-open lang ba? Sige na, right now. Just open it because I felt like there's something. Buksan mo. Di ko ganahan sa maghahong-hong sa kong headset. Huh? Nagyod. Nagyod. Not today. Huh? Ayoko hong-hong irong gabi una kay katugun rin ako. Teka karun. Pero bitaw, ngano kang importante no nga naay kwarta ang mga asawa? Sige daw, B. Sa mukha, uy! Nagi magtingog, ay! Bakit? Sino ka ba? Ako ang iyong konsensya. Pag mga tanag... Ayun yan na. Oh, okay na. Ipacheck lang ako sa inyo. Imuha o niya. Hi po! Kay Mami Josefina Tinambunan. Ni talagang may pera ang asawa kasi in case of emergency, mayroon silang magamit. Hindi na sila manghihiram sa iba. Ay, true lala. Oo, kinahanglan din ang mga asawa bitaw na agad na sila mga extra money. O, magtuon ang asawa mangitag kwarta in case biyaan. Oh, happy ka. Mami, Jacqueline Lavis diya sa Hong Kong. Thank you! Inojo na siya, Mami. O biyaan man uroy sa imong bana kaya nikalit lang gidog ka ng... Nikalit lang gidog adto sa laing balay. Ang importante din haan na akay imuhang kaugalingong kwarta, dili ka mag... Dili ka kawawa, bebe. Mga na importante din haan. Ulan, wala plano mo undang pila kaadlo. Ay, mga Mami. Diripod sa mo, Mami. Actually, gaundang ang ulan, pero... usay nagainit siya. Majority nagaulan, nagatalithi. Dili na safe magmotor. Mabasa gyud ka. Importante jud ang kwarta sa asawa kay kung wala mag-init ang ulo labo na daghan bay ronon, kuryente, tubig, baon sa mga bata basta lisod jud. Budget sa balay ingon si Lam Jones ag Cooper Yanglo. Ay, tinuod yun na siya. Tinuod siya. Si Kuya Lem, ni? Nabi? Ay, marag si Kuya Lem, gindi ay ni. Tinuod yun na siya, bi. Ang mga asawa, manggod, kinahanglan na agad may, na agad mga kwarta. Kaya nga naman, huwag walay kwarta, number one, nakalawa na mo din ha, mag-init yun ang ulo, ana. Ang mga asawa, pag walay kwarta, yes, mainitin po ang aming mga ulo. Hi, kay Diana, Diana, maglangit. Thank you! Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Pero B, kung ikaw o saka sa mga asawa din haakaroon nga imong bana dili ko, atong istoryahan. Ha? Ato na siyang isgutan kay basig kaning programa lang po nato ang mahimong hinungdan nga nung 0945-443-5869. Once again ha, mga yung kong pasaylo sa kuwang tingog kasi nahinay, gakaayo naman siya. Gakawala na gamay ang ato ang pagaw, pero gamay. O, gamay na lang ginalandan anis Louis ah. Oy, sa mga mag-asawa di ikaroon nga nagtapad-tapad kay tugnogid kay ang panahon. And to be honest with you, wala ko nagbutang og aircon karon. Kaya ginapanugnogid ang inyo hanggang si Princess Kid. Grabe gid kaayo ni.
1: Tama na.
0: Di na gid makaya ang katugnaw. Tugnogid kaayo. Pero bitabi sa mga mag-asawa karon morag this is your moment, gid bi ha. Sana all kaayo mo oy. Ha? Kung pampaligon lang sa usa ka pamilya, sa asawa, remit gyud ka. No? Importante gyud na siya. Isa po sa mga sikreto nga nung mas ligo ng relasyon, kanang honesty nimo sa imong asawa, kanang imuhang loyalty sa imong asawa, ug pag-abot sa satisfaction sa imong partner, importante nga mahatag gyud nimo siya og walay balibaray. Pero bi, kapoy naman akong tuhod, wala lang ko'y kusog, kay gikan ko nag-overtime, walay problema bi, naatay solusyon. Pag-inom o Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer B, barato ragid kayo na siya. Bitag 85 pesos lang po per capsule. Imuha ng ma-experience ang pinakagahi nga tuhod, pinakadaghan nga kusog, pampagano po sa pakiglabing-labing sa imong partner, both asawa and bana, pwede na po makagamit sa atong pinakakusgan nga Turbo Men Enhancer.
2: User, atong paminawon.
1: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torgo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30

0: sa pinangakong edad. Matahinay naman. Lawan ko sa Conchix.
1: Pag tumar na ako sa Turbo, grabe.
0: Naka-series pa.
1: Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, di dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
4: Pamasahirog sa'yo,
3: aron maka-boundary.
4: Punsao na lang ang balon sa akong mga anak.
3: Punso mo pa sa balay.
4: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
3: Akong gitistingan,
4: aron malipay si Mrs. ba?
3: Grabing kumbate.
4: Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs.
3: Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas.
4: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog.
3: Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa.
4: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo.
3: Pag-turbo na mo.
4: Para gahi, pirmi ba?
3: Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: bandugay na to.
2: Na ako'y PA na nabukod ako na.
1: Siguro marag bula na siguro sa kong likod.
2: Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: Itryin ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-istate ako sa kasimana mo.
1: Tiko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga usa ka bulan.
2: Ikaw may mga kong bukol.
1: Na ako'y sispa.
2: Taon na, gamay kayo, munggos lang.
1: Ako nagkadako na siya, marag uulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
2: kani produkto sa Yestoil
1: na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyo ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad niya sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maka at

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Tong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahit na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sa gultubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Oba. Ay, pag-text mo ha. 0945-443-5869. Kayo gipog ko nyo karong gabi una. Ako. Rage din. Kapagaw-pagaw na ba ako? Kayo gipog ko ninyo po. Lain man mo eh. Gina. Text mo ha. Hi, kay Alju namukatkat. Namukatkat. Mugi din mga apelido, Jun. Aljun namukatkat. May gabi idiasay mo sa si mga suod ng higala nga si Jun Mark Albarico. Tanawin Manisan. Margie. Bihasa Ace Chavez. Nagpag-greet coming from Aljun namukatkat all the way from Pagadian City. Thank you! May gabi din ha. Salamat kay sa inyohang pagsilip sa Facebook Live. Request ko og ganang song, Sinungaling ang Puso. Oh. Bakit naman? kung tinuod nga higugma sa imong partner, dili nimo siya angay pala umon. Ug ayaw pagsaad kung dili nimo tumanon. Si MJ Pablo ni taga Malabog, Bunawan, Davao City. Ano ingon ani mo mga mensahe, oy? Muraga, may mga pinaghuhugutan ka na ba sa buhay, bebe? B.E. Ma'am, shout out ko sa kung baan nga si Luloy Pacumios sa Bohol. Thank you! Ay, salamat po sa mga taga Cebu, sa mga taga Bohol. May gabi idiha sa inyo ha. Salamat ka ayo ha sa inyohang pagsilip gyud sa Facebook Live. Hi kay Mommy Jacqueline Labis, sana siya sana all day banana. Na all. Listening from Magikay, unsa pwede ma-drink sa naay diabetic or diabetes. Dapat na akwarta ang asawa para ang anak mangayo makahatag siya labi na og sa school from Alex. Oh! Sa kwalang pong kabahin, importante gid nga na ay kwarta ang mga asawa. Kaya again, dili ba nato hawak ang panahon basing pag-abot sa naay mga times ang imong bana wala pud siya makuot-kuot. At least ikaw na kay makuot. Oh! Lahi imong ginahuna-huna. Ano ka, oy? Nakatimaan ba ka, baby? Ani nga number kung kinsa ko? Sa tinuoray lang, baby, wala pa jud ko. Kawad isa paglaam nga balang araw. Mamiss ko ni mo o arion ko ni mo, Dris Aligria. Magpangita ka na ako. Ha? Mo ba? O naku, pamasahe na lang kulang na to eh. Wala man tayo pagpamasahe pa doon diha sa Aligria. Hi, si Jason from Cebu. Ask lang ko, ma'am, kinsa nag-cover at itong nahugno, nahunlak ang kanta. Di po ko sure. Unknown siya sa mong part. Sige lang, I will let you know kung makabalo ko, ha. Tiyada si mong tingog, baby, oy. Nagkasalimuang ang tingog sa wakwak o kikik dirista sa among atop. Ayaw ba? Importante kay naa sila may budget sa mga lutuunon sa balay ug uban pang paggamiton sa panimalay ug para matigom ang kwarta in case na emergency na magamit ug dili gastador ang asawa labaw na og hilig mag online order. Kabalo ka ang mga kalipay sa mga asawa ilabi na ko nga dili pa ko mahimong asawa pero hapit na mga asawa og imong inyuan. Ang kalipay lang gid namo bitobi is parcel. No?

kuan. Pasing ganahan po mo nga, you know, gamay ra magid kay na po among kalipay. Kasi tinulang gamay ra kay na, ayun na lang po na ikaulit sa amo, eh. Parcel is life, man. No? And majority po sa mga parcel ng mga babae, labi na ko mga minyo na o naanay pamilya or naanay sariling panimalay para ragid po na sa balay. Like, lamisa nga bago, no? Bulak, mga aesthetic. Maro man isulod sa mong parcel. Hi, mayong gabi, hindi ko mag-air sa number. Ah, sabi ni? Pwede ko mag-air sa kong number. Nangita ko ka-textmate babae, 18 up to 20 ang edad. Si Junjun de Aini, taga-pigkawayan ko, Tabato. Nako, Jun, kanin imong gipangita, gali nga edad. 18-19. Mahal-mahal pang maintenance sa ani, Jun. Magproblema, juga ani, Jun, ay kay, dili ni mangayo og bulak lang. Dapat na i-chocolate og Gcash. Da kung problema jud dapat yun ang pangitaon nimo kanang parehas na mong edad. Ha? Kay kami dili mi demanding sa mong life. No? Tagaamin nimo og kanang halimbawa kung unsay madala nimo mga lagot mo, okay na gid ka ay mi June. Yung mga ingunanin nga edad June, jud Ginoo ko. Hi kay Bong Bong ng Bohol. Thank you. Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas, Bong. Anong ginagawa mo diyan? O joke lang ha. Kaning bongbong na akong ka-istorya, taga-kuan ni siya, taga-Bohol. Chada, jukag tingog, baby, masking pagaw ko. Ay, thank you. Thank you! Sige lang kay maulian, nagid gihapon lagi ko. Pag maulian ko, magsiok-siok na ko, dari. Ha? Ay, sabi, tarungan tumbo ko. Ano po tananod layan ni? Ayaw ka bala ka, baby, magminyo, ralagita, og itugot sa Ginoo. Bahala na nagsigi ka og parcel. Okay na sa'yo mo, Abby. Magsigi kong parcel. Pero bitaw, ang mga kababaihan, especially po ang mga asawa, kinahanglan na agad na sila yung mga kwarta. In a sense na, again, dili na to hawak ang panghuna-huna sa mga bana. So na yung mga panahon, nabasig ko niya o bangita o layan ng imuhang bana, at least ikaw, makastand alone ka, independent ka, kay naakay sarili ni mong kwarta. Tinuon po bitaw, dili na magsigi o parcel-parcel. O, Ginoo ko. Ako, aga parcel man tood ko, pero mga gamit man sa eskwilahan. Bag, chok. Mas marato man sa online, di ba? Kung mahilig po ka mag-parcel-parcel, unahagin po ang imuhang health, baby. Basin po lang sikag parcel din ha, ah. Pero masakit on di ay ka. Basin ganahan po ka nga. Kanang ligon ko ng imuhang immune system, mao ba na yung pinaka-importante biya sa tanan? Ayaw kalimot kapag ka ikaw po ay nagpa-parcel, gusto ka mag-check out o mga butang. Unaha ang imuhang kaugalingon, unaha ang imuhang health. Naakit ay available sa mga online platforms like ang ato ang Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Available na po ka na siya sa TikTok, Lazada, and Shopee. Hi, i-greet ko sa kong partner nga si Jovan nga nagduyan-duyan. Tapari. Tapari, kaya para duha mo nga magduyan-duyan. Pero bitaw, biha, isa lang po bitaw ang akong makuan sa inyuhan, no? Kana nga, wala may problema kung mag-parcel ka. Basta na lang po tayo ka nang gitawag na control sa to ang kaugalingon o control your wants. Okay, mas importante ganda nga to ang needs po, Bitabi. Taod-taod at agin ninyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit sa to ang programa o nagsalig yun sa programa na to sa putahe confession. Sa mga ganahan nga magpagawas sa ilang mga hinanakit, mga kasakit, mga kaaligot-got, simple na gid kayo, pwede na gid ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. O ay may gabi ikang coins, Jason Chad Ayala. Thank you! May gabi idiha, coins. Salamat sa mong pagsilip sa Facebook Live. Ana si coins, Jason kay si Jonathan daw ang sigi og inom og turbo. Mo ba niyang dahilan nga nung nahurot among isa ka box, diri? Ayaw niya awaya si Jonathan ba manluod, gani na na. Bitaw, may gabi idiha ako sa haog sa mga staff nga naadiha karon sa Malaybalay City Hall. May gabi sa inyo ang tanan. Ang sa tanang empleyado po dahil sa Malaybalay City Hall. Thank you so much and have a good night's sleep. Thank you! Hi po sa kong manghod na si Eljane Adayo. May gabi imanghod. I hope you're doing well. Tuwa na, actually nagbarag atong tingog.
sige lang, kaya palagi na siya. Kayahon pag yun. Be once again, ha? Ayaw kalimot. Ang atong putahi confession, hatod usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nangita ka ba og libre nga imuhang maanakan? O, libre ka nga manganak, libre ka nga magpa-check up, libre ang imuhang pedya sa imuhang baby, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang field health assessment. Unya, manganak ka, may pa-cashback ka pa na kubi. Bisita ka po ang duol na Mommy's Child Maternity Clinic. Ana ang mahimutang diri sa may corner Moreno Street na alanggit sa Barangay Sais, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang ka na siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilang official Facebook page. I-search lang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. What if dili mo remit ang bana wala Japon makuot? Ano pwede kuoton? O siya pwede kuoton kapag kuan, kapag kaingon ana. Basta kay ang importante yun, kitang mga asawa, na agitay mga tinaguan for any time, o natay mga problema, like in case of emergencies, dili ka mawadaan. In case of biyaan ka, dili ka magsigiog tat-chat-chat sa iya ha, di ka magsigiog text-text sa iya ha. Kay, wakay kwarta. Hi, kang Jason Algoso, ang agitog now. Hello kang Albert Hidlay. Thank you! Anong gitog na mo na si Jason Algoso? Sa mga pag-akos na siya kay atong gakson sa liog. Pwede naman na, gakson sa liog. Tugnaw mong kaha. Putahes! O, tugnaw mong kaha. O, di sa liog na to siya gakson kay para di siya panog na. Sukuha po doon. Joke lang to ha. Hi Jason Algoso and Albert Hidlay. May gabi sa inyong duha. I hope na di na mo panog na won. Kaya magplaytag mga musika para sa inyohang duha. At tingin ninyo tood-tood once again ang ato ang putahe confession og at tingin usab sa to mga Facebook live karong gabi una ang ato ang putahing egg scrambled egg. Naa kitay pa premyo 125 pesos na po ang atong jackpot prize. Automatic po pag ugma dili mo makadaog karong gabi una, it's going to be 130 pesos na po. Sa pagbalik po sa ito ang programa, once again nga ito ang Rated SPG na putahe confession ato ng pasudon taod-taod. Pag humandamang po sa pipila ka mga pahinomdom, digi hapon po sa XFM Network Philippines, kauban ng inyohang Disney Princess, Cinderella. Yeah.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Butika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay naadid to.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo'to na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mos o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network 5.

0: Welcome sa doang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyo mga problema sa inyong pamanit, like maglimaho ang inyong ilok, katulkato sa inyo mga panit, or any types of skin allergies nga need jud siya masulbad dayon. Nakopi, ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, aduna kini siya yung mangosteen. Naa siya yung antibacterial effect, makapawala siya sa mga baho sa kalawasan. Plus, tabangan niya nga maalibyuhan ang imo mga skin allergies. Munang pwede ka nang magpalit sa mga duol na butika nationwide sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Tatak yes to health and also halal certified. Ang atong programang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo kita sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamuna lay bahala nga mag-guide sa inyong mga anak ha. Kay basig na atay mga maingon nga mga words na basi hindi sila ganahan. So mohangyo lang mi sa inyo nga kamuna lang gyud ang bahala nga maglingin-lingin gamay sa to ang pagsabot. Para sa to ang mga additional nga tubag sa to ang Sir BB question gaina, napabadi ay housewife nga maghulat na lang og remittance gikan sa bana nowadays. Nagyapon manager, oy. Digi na siya maiwasan na agid gihapon. Hi kay ako si Anne. Hello sa mga wives out there. Dapat na adjud mo kaugalingong kwarta kay kung palayason mo naamoy pamasahi. Para naapod mo magamit para sa inyong kaugalingon. And maka-share sa gastusin ba kay kung isa ray saligan, lisod jud maningkamot dala paningtiil. Tinuod yun na siya. Ako sa tinuod lang, dili ko anad nga maglingkod lang, magpuyo lang sa balay. One job is not enough. No? It has to be 2, 3, and 4. Char. It has to be more than 2 jobs. Ganong importante nga naay court ang asawa, ingon si Jonathan Lee Soriano, katropang Jonathan. Nga kay aron dili maglabad ilang ulo o dili sa puto, tinuod yun na makasapot yun nang wala may kwarta. Diba, Paolo Avelito, may gabi idea sa imo. Salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Tinuod yun na, dili may pwede nga wala may kwarta kay mag-init ang mga brain cells. Ayun ako maglangay pa ha, kay nagpanukad na po ang ato ang letter sender for tonight. Din ako maglangay pa kay lisod jud kayo ako ni langay lang ayon malain na pud siya basi din nanuon ni ipabasa sa tua. Welcome po once again sa toang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yung kasama mo?
1: Droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Sunshine. Kini akong istorya, Cinderella. Ang pagkasakop na ako sa kuang kapartner, nga naay kaubang babae sa amuang bed mismo. Sa amuang katre mismo kung asa may gahigda. Duha ka semana before ko manganak. Ang pinakalisod nga nahimong part sa kong kinabuhi. Pero mas lisod di ay Cinderella kung wala kay kwarta sa imuang bulsa. Buntis pa lang ko, Cinderella. Feel lang gina ko nga naagi mali sa mong relasyon. Pero lahi gidihapon di ay ang tama, Cinderella. Lahi giday ang epekto kapag ka ikaw mismo, ang imong mga mata mismo ang makakita sa kamatuuran. Ngang imong partner, adunay laing gipatungan sa inyong higdaanan. Ang pinakasakit, Cinderella, walay sorry, walay hilak, wala tanan. Pero tungod sa kasakit sa kong gibati, Cinderella, akong gibalot ang nabili na akong dignidad ug nihawa ko sa balay kung asa nagrenta mi sa kong partner. Nanganak ko, Cinderella, sa usa ka pampubliko nga ospital nga ako lang isa. Walay gagunit sa kong mga kamot kundi akong kaugalingon lang. Kapaning kamot ko, mutindog. Kapaning kamot ko, nga atimanon ang akong kaugalingon. Aing madpagum o gahilak ang akong lawas tungod sa kakapoy. Wala ko kabalo kung pwede pa ba nga magstay mi sa boarding house. Wala ko'y pambayad, Cinderella. Maulang masking wala ko'y choice. Ako ang oban ng ako ang old nga. Maleta sa unang panahon pagyod. Ug nisakay ko og bus pa uli sa amo ang probinsya. Aron magsugod og balik. Cinderella, pag naog na ako sa bus, gi-check na ako ang ako ang e-wallet. 850 na lang ang nabilin sa ko ang tibuok kinabuhi. Walay trabaho, walay savings. Ang nabilin na lang sa kuha, Cinderella, ang ako ang lolo.

Pajud. Mo nang wala'y mag-alaga sa kung anak ko, magdesisyon man ko nga mo trabaho ko balik. Grabe nga akong kahadlok, Cinderella. Kada gabi ikaw gatanaw sa kisame. Kada gabi ikaw na ipangutana sa Ginoo. Kung asa mi po nito ugma. Zero gano'ng akong budget, Cinderella. Di ko ka-afford sa gatas sa kong anak. Di ko ka-afford sa diaper sa ko ang baby. Munang maski nagkasamad-samad na, inapabreastfeed yapo na kung ako ang anak. Gahilak ko samtang nagainom siya og gatas. Pero ginaantos na ako, Cinderella, aron makatipid lang gid mi. Ang nabili na ako nga 850. Gigamit na ako aron makapalit kog saging og kamote. Nangita ako og paagi, Cinderella, aron makakwarta ko. Karga na ako ang akong anak sa akong career. Gapaninda ko og maruya sa mga atbang sa eskwelahan o sa terminal sa mga probinsya. Ulaw, Cinderella, sa tinuod lang, pero wala ko'y mahimo. Kaya pinakadako na akong kalaban sa karon, ang kamahal sa presyo sa gatas at sa diaper. Ang isa kabuok, Cinderella, daw murag bulawan sa kamahal. Na'y mga adlaw nga, ginaantos ko na lang ang tanan. Nagalampin na lang mi. Kaskin lisod kayo mang labas, Cinderella, pero kapaning kamot kyo ko. Kay wala'y mag-atiman, wala'y magbuhi sa ko ang anak. Ikapoy na ko, Cinderella, sakit kaya kong likod. Kulang ko sa tulog kada gabi eh. Kada gabi ko nga, gahuna-huna. Kay ugma, wala ko kabalo kung asa pa dulo. Naapa ba'y makaon? Naapa ba ko'y kwarta? Unsaon ka na ako pagbalik ani sa syudad? Unsaon ako pagbuhi ulit sa kuang career? Isip usa ka graphic designer. Kung ako lang usa, Cinderella. Pero samtang gatanaw ko sa naong sa kong anak, dili na ako kaya. Kakawala ang akong kakapoy kapag makita na ako ang akong anak, Cinderella. Gabalik ang ako ang kabaskog. Ang tinuod, Cinderella, wala ko kabalo kung unsay naaugma. Wala ko kabalo kung unsay tubag sa kong mga pangutana ugma. Pero ang importante para na ako, kaginhawa gihapon mi. Cinderella, kaapoy na. Pero again, wala tay choice. Isip usa ka mama, maningkamot gud kita. Ug sa mga mama din haakaron nga sama sa kuang sitwasyon, gihikawan sa panahon, gakawala. Timan ilang gid ninyo. Dili kinahanglan imong paliton ang tibuok hagdan. Kinahanglan lang gid nimo makasugod ka sa usa ka angat. Para sa Putahe Confession. Sunshine.

Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Atak ka, iskunta.
7: Ang iyong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na si, hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha, kaya okay? Kaya raw. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: song was brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Inyo ang nadungo nga itong istorya kaganina sa Putahe Confession, ang kaagi ni Sunshine. Dili sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella, gihapon ninyo makauban hantod alas 11 karong gabi una. Alam no, o kung atong pagtimbang-timbangon, luoy kayong kaagi ni Sunshine. Limang ka, o nagingon bitaw-bing kung dili gud mo sigurado sa inyohang kinabuhi. Let's say example sa iyahang hinuon, kani mga ubang lalaki po bitaw, maski dili sila sure sa ilahang life, luoy kayo mga babae, maalkansi gud ta. Mo nang maningkamot gud ta nga, as much as possible, unta ka ng atong ma-prevent na mga igunaan din ng mga sitwasyon good. Kay luoy kayo mga kababaihan, yun, alkansi gintag magkinaunsa kay kanang mga lalaki, pwede naman na nga. Oh, pwede naman na nga magpadaplin sa kilid. Unsaon pa nang imo din, hawa may may tabuan na. Kita mga babae, alkansi gid kay ta. Mo nang importante gid bing kitang mga kababaihan na agid tay mga andam nga kwarta savings or whatever you call it, kay kinahanglan gyud nga andam ta at all times kay nang dili ta ma behind gani o para sa anang sitwasyon karon ni Sunshine, no, nga nihawa lang siya kay ang iyang partner nagcheat naman sa iya ha daw bi karon nihawa siya niya pagkaman walang wala gid tawo nga Ginoo ko. Hello kayo. Sa inyong mga komento karong gabi una, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Ako sa siguro nang i-connect itong WIPI. Ito ang Bluetooth kaya para makatawag yun mo sa kuwa karong gabi una. I know for sure, daghan kayo manawag kay daghan kaayo. For sure, ang nakarelate po lang yung atong istorya karong gabi una, labi na po sa mga

0: A single mom. Oh! Si Texter 2248, unsa ni? Si unsa ni, oh, naminaw ka sa akong programa niya, unsa ni, na unsa di ay ka. Please always don't give up from boo boards ng Bayugan City, tinuod Jude. Kanang may wala ng mga sa tawag ano, pagsuway sa atong kinabuhi bitaw, dili lang sa kinabuhi ni Sunshine, kundi sa pag, kinabuhi na atong tenan, kanang every time na maka-experience ka, huwag ka lang kasubo, feeling ni mo nga down ka, ayaw ka, wala na nagmahal ni mo, gibiyaan na ka sa tenan, it's actually a preparation for you for something bigger achievement sa imong kinabuhi. Si Texter 020 ana siya, ako maingon ni mo Shine. Saludo kay kunimo dili lalimang mag-inusara nga maningkamot usa ka inhan, oh. Unya amahan sa imong anak, paningkamot lang og pagampo sa Ginoo. Kay naay kaluoy ang Ginoo og hulat lang sa iyang perfect timing. Maka-survive ra ka pohon kay kabalo ko, your strong parent. O, strong single parent. Ayaw na tuhuna-huna pa ang mga wali kasing-kasing uway. Ayaw nga mga nga imong bana. Focus lang sa imuhang pagpaningkamot o sa imong anak. Always kay among kay iampo po tika sa Ginoo nga maling kawas. O, sa mga pagsulay nga kagigtabo sa imong kinabuhi karon, and God bless you. Ana lang gid Shine, no? Magpakaligon lang gid ta Shine kay wala gid kita choice kung gusto gid ta nga testingan sa Ginoo kung unsa gid kita ka strong. Kinahanglan strong gid pud ikaw nga mo atubang sa iyang mga pagsuway nga ihatag sa imuha. Dobi to bago na to ni bi. Wait lang ha. Hello, maayong gabi po. Ay, pinampa naman. Ama, nag-effort kong tubag at doya yung murang gibaba. Grabe naman ha. 0945-443-5869 para po sa inyong tambag sa tuwang letter sender karong gabi una in taon. Kaluoy sa iyang sitwasyon, no? Kaya kung gusto niya nga ibili ng iyang anak kay para makasugod siya balik, makatrabaho siya balik, pero wala siya mabinlan tungod kay ang iyang pamilya nga nabilin sa iya, iya na lang in taong lolo. Unya, limtanon pag yun. So, dili jud safe ang bata kung ibilin kay pasig unya makalimot, gibilin niya sa gawas, unya di na siya makahinumdum, luoy kayo ang bata. No? And also, siguro og na yung mga company nga mo allow nga, halimbawa, if you wanna start again with building your own life, if na yung mga company nga open, nga unta og pwede dalaon ang anak, kasagaran diri sa Pilipinas, magwala manggid pod kay ang rason nila. O, dili pwede nga magdala og ng anak kay makadistorbo ka na siya sa trabaho. Pero kabalo ba mo dito sa amo sa United States of America? Char lang. Allowed dito. No? If gusto sa imong employer nga perfect attendance ka, if ang hindrance sa imong anak, dalaa imong anak kay naa sila'y playroom exclusive sa ilahang company. Na yung mga kumpanya, na yung mga employer yung masinabtanan pag-abot sa mga anak, o kung wala yung magbantay sa inyong balay, ipadala na niya sa inyo ha. Okay, para dito na lang sa opisina, basta kayo importante, makaya ni mo mag-multitask. Ana na lang yun. Shine, sa imong sitwasyon karon Shine, ayaw lang nagkikawala yun sa paglaom. I know, most of the time, mag-question kita sa Ginoo, o ka lang ginitagaan tagpagsuway nga bugat kaayo, sama na ko ron. So, tinuod lang, wala gi perfecto nga kinabuhi. Ako, ga experience po ko karoon, o ganyan nga, trial sa kong life. Let's say, example, sa kong sitwasyon karoon, wala ko'y pambayad sa kong tuition sa masteral. Ba? O problema po ko, sa tinuod lang, naglabad po ako ang brain cells, pero ang una ginahong gibutang sa kong una-una, instead of mag-inarty ko, instead of magsigog question, gipa sa Diyos, ginako ang tanan. Lord, if para ginin siya sa kuwa, para ginin sa kuwa, Lord. Or if, Lord, if this is a redirection for me, nga wala ko'y kwarta, nga di pa ka musugot, nga i-enroll ko sa masteral, kay busy akong life, nga dungag-dungagan pa na ako. Na ikaw na'y bahala, Lord. Moragin na akong gibutang sa kong una-una na maskin pag di ko ka-afford yung 40,000. Asa man kumanguha 40,000. Okay. No? Pag masteral lang na ako, huwag mo ko'y sugar daddy. Gawbi. Saan ko man na, wala nga po doon, puso na lang po na ako, nga mag-sugar daddy na lang po lugar ko. Para na ako'y kwarta. Ang nindot ni Haabi, makuha ni mo ang usa kabutang nga imong gipangandoy sa hinlo nga paagi. No? dili ko di mo siya pwede sagulan o mga kabuang, especially kung ikaw pamilyado ka, niya gusto niyo mga makabutang o sakabutang, o ayaw gid mo pagsilong sa laing sayal. Ang sekreto gid bisa o sa ka-successful nga kinabuhi, ilabi na sa successful nga kanang pamilya, dapat nga honest o loyal rejo ka sa imong partner o giligidan nimo sa gulan o kabuang. Ana ra gid siguro no. B, wala namang kita igong oras no. Hapit namang gid ta nga magpaalam. Ilang minuto na lang po ang natitira. Pero bitaw, nay nagatawag sa tuwa pero mo lang nag-down man. I don't know why. Oh, ganin na bitaw. Na. Ngayon ra pong hello? Hello? Ito, baba niya na naman. Tayo mahimo, anak. Kaya ang inyong mga tawag, inyong ginapang drop, di mo maminaw sa kuwan. Wala na tayo mahimo. Sige lang, kay bawi lang taog ma, ha? B, wala naman kita igong oras. Shine, moro gito ako matambag sa imo. Shine, aling kamot lang. Di, kabalo kong ulaw, pero sige lang. Ang importante is hinlo o legal ang imuhang way of maka-income ka o maka-ipon ka para sa imo o sa imuhang anak. I wish you all the best, Shine. If naapa kay problema, Shine, kung nga need, gud nimo og tabang namo, pwede ko nimong i-reach out balik sa itong official Facebook page. Kung sa kasakaling nga mangayo ko og tabang sa itong mga katropa karon nga naminaw, in support sa imuhang panginabuhi karon, mangita tagpaagi nga makatrabaho ka, nga makitagparaan nga kanang dahil mga employer nga mudawat sa imuhang sitwasyon. Sa ngala na lawang positive person sa XFM Network Philippines, kinigyapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo. Mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Sa

0: XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Vision Next, daghanang natumangan.
5: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni Oxilhid ka itong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghod. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ako damhang maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
4: Capsule. Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako din si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan din ubinom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipi na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Kung gisulayan 3 times a day, sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong hulog.
1: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men.

0: FM.
1: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Ako
8: si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan nami, Gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Oy, tita.
11: Mm-hmm. Oy, Kap.
10: Puta na ko niyo ba? Mm-hmm. Kitsa kita mas bright? Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
11: Kasayon. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
10: Yun naman.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Bili magsakit akong dugan.
6: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
0: Exciting! XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng YesWell Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michel Hinas po ulit, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat ng ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
1: Yan, sa mga kababayan po natin na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
2: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
1: Yun.
2: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubos, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
1: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
2: Oo naman.
1: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo. Oo,
2: parang sasakyan lang yun. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Malaking ganun gastos. Lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
1: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Doc, sa mga sasakyan natin, di ba? pinapaganda natin. Meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, no? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
2: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
1: Yun nga.
2: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tandaan natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
1: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyon na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapag, ano, mga pagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kaya matipid, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. Ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yun. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
2: Kaya nga yun yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
1: Yan.
2: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha. Kasi yung gamot iba yun.
1: We don't claim it.
2: Oo.
1: As medicine.
2: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang, hindi mo pwedeng magamit sa ibang bagay, no. Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa technique. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
1: Yan.
2: At causes sa yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes.
1: Mm-hmm.
2: O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya?
1: Mm-hmm.
2: Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, eh, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
1: Mm-hmm.
2: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan,
1: mm-hmm.
2: o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol, maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, ito mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo, ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan, although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko.
1: Mm.
2: Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, mm-hmm. di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
1: Mm-hmm.
2: Pwedeng-pwede kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santong Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Dok sa explanation ano, about sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bago.
4: Ako si Carla. Narap akong kumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lolito David po ito, 70 years old.
2: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
1: Mm-hmm.
2: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
1: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, na mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangos.
2: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
1: Yun.
2: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
1: Na-harvest
2: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh, maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So, nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yun. May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
1: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, eh, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Mga katulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, eh nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
2: Oh. So, kasi yung merong ano yung partner. Meron niyang soybean.
1: Mm-hmm.
2: Na yung soybean ay may isoflavone.
1: Yeah.
2: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, may isoflavone yan, may genistin yan. So, itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
2: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
1: Mm.
2: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito ay non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasim ang tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon ubo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayan nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po mga kaibigan na bitamina sa atin pong pangangatawan, halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano, kailangan yan ng
2: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema, Dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
2: Oo. Oh, ngayon, tatanong yung iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
2: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan, eh.
1: Mm-hmm.
2: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
1: Mm-hmm.
2: Pero once na iluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: So ayun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan, because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May baro po ako sa ugat at ako po ay naglalabada. 2 times a week, pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman, Josie Torres po ito?
2: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barato.
1: Physically active dapat.
2: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Mm-hmm. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3. Meron niya mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So minsan nararamdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daloy ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto niyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo po, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang ganda niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
2: Mm-hmm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
2: Kaya maraming purpose yan kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
2: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saang lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayumanggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? Yeah, sa mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, ganoon din sa ating pong Lazada and Shopee. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
2: O, syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyong pangkalusugan, dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun na rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung puling ko, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Winds Ear Color Run 2026 on July 18th, 2026.
8: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge.
8: 6K,
7: 12K,
8: or 16K.
7: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
8: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
7: four iPad A16 tablets,
8: four Sony wireless headsets,
7: four Huawei Watch Fit,
8: four smartwatches,
7: four JBL Go 4 speakers,
8: four Huawei FreeBuds,
7: and many more exciting prizes.
8: Register now.
7: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Winzier on Facebook or visit winzier.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Winzier Color Run 2026.
7: Run, celebrate, win.
3: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting.

0: Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: Good morning. Good morning.
0: Siyempre, adlaw kita karon nga Martes. Pasa mo dagad ng adlaw. July 7, 2020. Six mga katropa.
3: Good morning!
0: May buntag niya kanyang tanan ha. Good morning! Inautunta nga okay pa ka mo mga katropa. Inautunta nga nakita nga nun ay samaing panglawas.
3: Good morning!
0: Good morning sa ito mga kaigilay, mga kaigsulang nga nagkapaminaw karon. 26 kabarangay na ining atong syudad mga katropa. Good morning diya kanyang tanan.
3: Good morning!
0: Sa Makima area, maasim kiambay, may ito, may buntag. Good morning!
3: Good morning!
0: Sa mga taga Balungon, Alabel, Malapata, Ninglan. Good morning!
3: Good morning!
0: Sa mga taga Pulubulok, Intupi. Good morning!
3: Good morning!
0: O kanyang tanan, good morning!
3: Good morning.
0: Good morning po sa mga nagpaminaw niya sabay. Facebook page na to sa XFM 95.9 General Santos City. Kung asa, dili ko ka-share karong adlaw.
3: Good morning.
2: Kaloka!
0: Kaloka, good kayo. Palihog na lang kong share ninyo, babe. We love you.
3: Good morning.
2: Kaloka!
0: O siyempre sa mga nagtanaw niya mga katropa sa itong YouTube channel sa XFM Jensen TV. Good morning.
3: Good morning.
0: O good morning, good morning, good morning.
3: Good morning.
0: Ana, sige, mayo na lang. Mayo ang buntag na ito, karong buntag.
3: Good morning.
0: Kagapong adlaw, nagtanaw ba ka mo sa impeachment complaint? Nindot kayo na? Grabe, ana, hindi ang bagong impeachment karon dili mga ana itong dati.
3: Good morning.
2: Kaloka!
0: Unsa na kalahian katong dati, dili magpakaulaw ang mga prosecutor karon magpakaulaw daw.
3: Good morning!
0: Natabunan si Luis Troy. Ni undang kog tan-aw chip, wala kay kong katutok tong nag-speech na siya kay nagagawas iyang laway skilid.
3: Good morning!
0: Pasaylo, alam ko ninyo sa mga nagapamaho o nagapangapi karon.
3: Good morning! Good morning!
0: Adre kaya chip nagkadaman ang build up dari chip kapansin ka kagapon o anam-anam mag build up ba ugaman lain-lain ba ako ang pagduda mga katropa pag ang laway uga lagi lain akong paglantaw ni ana pag uga gani mga katropa niya ka na maghinahinay nag build up dari o oh. Kulang kag water, kulang kag water.
4: Ayoy.
0: Og sa mga buang-buang para nga mga term, mga katropa, lubat na kapalubat.
3: Good morning!
2: Kaloka!
0: Or naka sa imo ang high...
3: Good morning!
2: Kaloka!
3: Good morning!
0: Ay, buntag bitaw ka niya ka na yung tanan. Ay, kumusta bitaw ka mo eh. Inautunta mga katropa, kanalang gaya po kita kanunay sa maing panglawas ha. Inautunta nga, syempre mga kaigilaan nato na mga katropa. Arabang nagyapong kita sa kondisyon nga maayo. Labi pa ang atong panglawas kay ato giningampingan kanunay. Okay nga naman, walay baligya, partes lawas palingki mga katropa. Mora atong gina-advise ka ninyo kanunay nga mag-inom kita ang mga produkto sa Yes to Health sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon

Enhancer. Good morning! You know! Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, ginama, pinagi sa natural nga mga sagol ni ini mga kaigalaan. Morang dinik ka mo mag-goal. Ah, kay purong herbal lang ato mga produkto. Sa Yes to Health, labing pang ato mga herbal products. Of course, herbal gani. Pero rest assured, dugay na, napamatutan na. Sa ngalan parang daan, ang Santone Plus Gold, mga katropa, pinaka-original, ang Santone Plus Herbal Capsule. Diba? Wala na perte ng buaka mga kagilaan. Ako rin, naluoy, diha ka ninyo.

0: ABC na yung naandan kay kulang-kulang na mga katrupa. Good morning! Darita sa kompleto ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Kaya mga kompleto sa Ricardo's ka makatabang sa itong panglawas. Nga mamahimo nga mapuno kita sa mga vitamina, mga minerals o mga nutrients ang atong kalawasan. Kagikan gyapon sa mga pagkaon. Kaya mga pagkaon o prutas mo ng sagol niya na o tanawar ko na mangustin. Diba? Ang palaya, ahos, garlic, is ahos, garlic, isa lang day. Malunggay o spirulina. O diba? Asa pa man mo, mga angkong, niya na mga kagilaan. Good morning! Muna nga ka mo niya. O siyempre, mag-Santon Plus Gold na ka mo. Good morning! Alas 4:47 ang atong oras. O siyempre, mga katropa, ato lang ato ang karon. Ang ato ang mga inspirasyon niya ito diha kaninyo karong buntaga mga kagilaan na kaninyo word of word of inspiration lang ni word of inspiration. Di ba kay syempre mga katropa kaninyo aning panahon na nato nga grabe magyung krisis. Yeah. Pero usahay mawadan kita gana, mawadan kita kanang paglaom. Pero ayaw mga kagilaan. Kinanglan magpadayon kita kung nadagma makita bangon kita pag-usab. Nga naman, kay matag dilaab sa adlaw mga katropa sa sayong kabuntagon, kauban magudiini ang mga gasa sa bagong sinugdanan. Everyday, cycle life, kung napalpak man ka kagahapon, paningkamuta nga mamahimo kang mas maayo karong adlawa aron ma-achieve nimo ang imuhang mga goals. Diba? Kung baga, sa trabaho pa, ayaw pakikompetensya sa imo mga co-worker. Makikompetensya ka sa imuhang kaugalingon, but pasabot. Kung unsa imong gibuhat karong adlawa, dapat labuan nimo na ugmang adlawa. Kung nasipyat ka karong adlawa, dapat ugma magmatngon na kita o di na kita angay nga masipyat. Diba? Dili man kung nagsipayan mga katropa kung unsa kabugat ang kapakyasan kagahapon o kung unsa kalisod ang mga hagit sa mga may-agi. Ang matagbuntag nagpahinumdom kanakanato nga buhi ang atong paglaom. Diba? Ang pagmata nato karong adlaw o sa kanakatimaan nga gihatagan pa kita o kahigayunan sa kahitasan nga ipadayon ang pagkulit sa atong mga pangandoy o tarungon nato ang angayon pang ayuhon mga katropa. Good morning! Walay laktod nga dalan mga kaigalaan padulong sa kalampusan. Dili gid simple ang dalan mga katropa. Ang matagtulo o sa ato ang singot o kanamang matagsakripisyo mga katropa nga atong ginabungad sa atong pagpaningkamot. Exciting. Mapatigayon man, mapatrabaho man, o bisan pagkatiman sa pamilya, aduna ginay dakong bili o katuyuan. Diba? Dili nato angay kalimtan nga ang pinakatamis nga bunga maugkad tong gitanom pinaagi sa kakugi, gipunduhan sa determinasyon o giatiman sa tiunay nga pailob taliwala sa mga kalisdanan. Good morning! Bala salig lang sa atong pagpadayon mga katropa ni ining panaw sa kinabuhi natural lang nga makasugat kita o mga babag nga usahay mga katropa makapaluyag na sa tuang buot. Apan dinhi masukod ang kalingon sa atong baruganan. Imbis nga lantawon na to nga ang mga pagsulay nga kapildian, isipon na to kini nga mauni kini leksyon nga mag-umol ka na to aron nga kumbaga mamahimo kitang mas ligon, mas maalamon o mas andam sa pagkatubang sa mga dagko nga mga grasya nga umuabot sa unahan. Mga kaigalaan ng kalampusan magsugod kanunay sa sulod sa atong hunahuna o kasing-kasing. Kung ang atong suga, kung atong sugato ng adlaw nga puno sa pagpasalamat o positibong panglantaw, mas mamahimong gaan ang bisan unsang bugat nga mga buluhaton. Mona, sama sa gingon, likayan nato ang pagkumpara sa atong dagan ngadto sa dagan sa uban. Tungod kay ang matag-usa ka nato, adunay kaugalingong panahon sa pag-ani. Ang importante lang, nagalihok kita, ang adunay katinawan sa una-una o kaputli sa ato ang katuyuan. Kaya nga naman, sa pagtapos ni ining tanan, samtang ania kita sa tunga-tunga sa ato pagpaningkamot karong adlawa, itubuy nato ang tanan ngadto sa labing kamahanan. Dili lang kita magsalig sa ato ang kaugalingong kusog, kundili magiyahan unta kita sa kaalam sa grasya sa Ginoo. Busa mga katropa, ato lang ipataas ang ato mga agtang. Liguno na to ang atong determinasyon o isulob ang labing nindot nga pahiyom tungod kay samtang kita nagapaningkamot nga idobanan sa paglaom, walay imposible nga dili nato makabot.
1: Good morning!
0: Ngayong buntag! Good morning! 4:51 ang atong oras mga kaigilaan. O karon nariyan na ang atong mga headlines.
2: Headlines.
0: Una sa itong mga balita, WMO, nagpasidaan sa Dinlinian o paspas na pasidaan sa Strong El Nino.
2: Headlines.
0: Salay pa na itong mga balita. Sony nga kumpanya, giundang na ang paghimo o game disc sa PlayStation sugod Enero 2028. So, ala, undangon na.
2: Headlines.
0: Bago na mo nagpalit ng PS5, patayin mo ani.
2: Headlines.
0: Senator Marco Leta, arestado na sa kasong plunder. Gumikan, wala gideklarar nga campaign donations.
2: Headlines.
0: Unang adlaw sa impeachment trial ni Bibi Sara, mututok una sa legal o procedural matters. Sigun ni Barbers.
2: Headlines.
0: Face-to-face classes sa San Jose National High School sa Tacloban, ni balik na humaan sa duha ka semana.
2: Headlines.
0: Pagpili kang iskudero si presiding officer sa impeachment court, gikwestiyon o gisupak sa Cayetano siblings.
2: Headlines.
0: O sa lain pa po dato mga balita, 8,238 kay empleyadong trabahador sa KCC, nakadawat na 5,175 na emergency cash transfer gikan sa DSWD.
2: Headlines.
0: Bagong supervising auditor sa COA Sarangani, mainitong gi-welcome ni Mayor Ibing Salarda sa Alabel.
2: Headlines.
0: O siyempre, naapod niya mga balita nga dala sa itong mga patrollers karong buntaga. Nasa itong linya, makauban mga katropa, si katropang Valerie, katropang Ivan Polonan o katropang Philip Oligario. Kay profiling para sa ayuda sa mga apektadong OFW sa Jensen, gidagsa.
2: Headlines.
0: Mga dinakpang tricycle driver tungod walay prangkisa, makadawat ng cash assistance, panglukat o requirements.
2: Headlines.
0: Duha ka drug suspect sikop sa operasyon.
2: Headlines.
0: Kadang mga balita, mga kaigilaan, mga kaigsuran. Ato ka na pagantuan, karon lang taon-taon mo ng relax lang ka mo niya. Siyempre, ato sa unahon, mga katropa, nga ang lakat sa panahon, nga ito kariyo sa Santon, Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
0: Ginauman karon nga busugat sa publiko ang hayag kapanhilibihan ka init nga dagan sa panahon sa General Santos City ug tibuok probinsya sa Rangani karong adlaw. Ubos sa barayong epekto sa easterly so init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Pwede gyapon nga malungtad ngadto sa 34 kutob 35 degrees Celsius ang temperatura sa udto. Sa laing bahin ng lungsod sa Pulubulok ug Tupi, baka sa dati usamang init nga kalangitan sa kabuntagon na panadunay mas dako nga posibilidad sa kalit nga pagpanalugdog o localized thunderstorms pagabot sa hapon o sa iyo sa gabi sa mga Mulacaway karong buntaga. Paminaw kamo kay siyempre mga kaigilaan. Ang adlaw nato musidlak alas 5:36 sa buntag umusalop kani alas 6:13 mga katropa sa morning sa hapon day morning naman noon ang sunrise nato 6:13 day ha. Sorry good pa sa iluan ang gugunin niyo good ka na usahay ma-overwhelmed ta ba. May buntag diha kanyang tanan mga kaigilaan ha. Labi pa sa ito mga kaigsunan. Diha kanyang kabahin na ito nagrayo sa Santon Plus Coffee Mix. Mga pikita. Pero siguro doon mga katropa ka ng atong kape healthy. Dirita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makahatag ka na itong kahupayan mga kaigilaan. O kalabang dugang energy. O nang kamundi ako mga paimananta. Hindi sa imong naandan. Santon Plus Coffee Mix nga mapalit sa paborito na itong mga butiga. Tropang Roald Mantay, nakaoban niyo sa programa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Journal of Santa City. Katropa mo. Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
9: Vision Max, daghan na ang natabangan.
10: Dini ako mata, sir. Dini ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium Dietary, ang bago.
11: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium Dietary. Karun pa to normal na akong pamati.
9: Mas ipag-usog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mabalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
14: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
15: Exciting.

All right, parte ni dutas kanta, no? Huwag kang sumuko. Jessely Balasabas. Ah. At aga dyan sa nintawa ni mga katropa, ha? Dahil sa kabila. Kung tadi lang mablock sa meta, kay Pamino na ko, nananay sa recording company.

0: 6 ang atong oras, mga kagilaan. Huwag kang sumuko by Jesalie Balasabas. Berte Niduta, mga katropa, ng mga local artists nato from General Santa City. We are so proud. Siyempre, taga Jensan, mga kagilaan. Madunggan nato ilang mga kantang gipang mugna. Grabe laluman, no? Mugna, good. Diba? Siyempre, ano man na. Sa ito, mga kagilaan, mga kaigsunan. Erga, paminaw, gihapon karon, mga katropa. Kaubang gihapon niyo, katropa, ang Rowell Dumantay, ha? Kumusta? Naka-recover mo sa mga panghitabo kagapong adlawa? Grabe, no? Tubaganay kagapong adlawa ni House Representative Luistro o Attorney Season ang depensa ni BP Sara Duterte, mga kagilaan. Pagkalingawan ako kagapong adlawa, medyo di man preparado ning prosecutor, mga kagilaan. Mao na nga tong kinasulting pag-prepare po mo di hapon para di po ta mapaulawan gamay. Eh basi maulawan ta ba? magputog-tog mo di prosecutor niya. Magpapildi lang kamo, murag di man siguro na mao siguro. Dapat laban yung tagad. Dapat di kita magpapildi yun kay ulaw kay sa tong part, mga katropa, nga representante kita sa katawahan niya, abogado pag kita niya, mapildi lang kita. Diba? Tanaw, ragu din nyo.
1: But before I give my comment, may I just clarify? If the lead prosecutor is now making a motion
0: to arrest the respondent accused.
2: Your Honor, whether this is arranged or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
1: I think the question, Your Honor, is very simple.
2: As I have mentioned, Your Honor.
0: Lang.
1: Is the lead prosecutor
3: Let this not be a debate between the counsels.
1: For the respondent accused to be
3: counsel for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am.
1: Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Diba? Sponsored ng Santone Plus Coffee Mix. Diya, syempre.
5: Good morning!
0: Diba? Malingaw ka. At tagila po din yung sunod yung hugna, mga katropa. Unyang hapon, pag-hapon, chip, no? Na mag-hapon. Session ba to? Review na ko to niya.
6: Ayoy!
0: Until Tuesday, I don't know, magunda ko na paminawan kay kagapon tong last part pa. Tuesday ba umang adlawa o karong adlawa o Tuesday next week?
6: Ayoy!
0: Well, anyway, more of that, mga katropa, at tagin ninyo itong pag-iskot niya na mga kagilaan o niya sa programang Bullseye. Relax na mo niya kay ito makauban po niya si katropang Chris de Gaspe. Hiskutan ta na ng, sa impeachment trial lagi ni BP Sara Duterte. Ya ang naitabo kag kapong adlaw, murabag aduna nay secretary noon si Chis Escudero.
6: Ayoy.
0: Ang Senate President nato, mga katropa, murabag gihimong Senate Secretary ni Chis Escudero. At ang Senate President kasi Win Gachilan, wa may gibuhat dito siyang kiliran, wala na siya ninaog.
6: Ayoy.
0: Udi man nato kalimtan nga siya gihapon ng Senate President, pero si Chis Escudero man yung gibutar nga presiding officer, pwede siguro naog na lang kasiguro sunod hearing kay mura lang kay secretary diyan nga nag-take notes.
6: Ayoy!
0: Tama, yung secretary ang sa ang Senado siguro?
6: Ayoy!
0: Kala siya mga panglantaw na mga katropa, ha? Samtang, dari na ta sa ito mga balita.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipaspas na karon sa World Meteorological Organization ang pagduwat og usa ka madasigon nga pasidaan human opisyal nga namugna na ang El Nino condition sa Tropical Pacific nga gilaumang dinalian nga kusog gikan Hulyo hangtod September 2026. So bala sa WMO Global Seasonal Climate Update, agapong adlaw ang maong strong El Nino magdala ka ng dakong risgo sa unahan samtang sama sa grabing heat waves hulaw, tagtuyo o kusog nga mga pag-ulan. Extreme weather events sa daghang mga populated areas sa tibuok kalibutan. Ipahayag ni WMO Secretary General Celeste Saulo nga dinalian na nilang gikasahan ang usa ka unprecedented mobilization uban ang United Nations. Aron suportahan ang mga kagamhanan, humanitarian organizations o mga sektor sa agrikultura o panglawas, mapasi sa mga forecast models, ginauman ng Osaka sa 2 degrees Celsius ang sea surface temperature anomaly sa Central and Eastern Equatorial Pacific Ocean. Aron mga panahuna sa labing sabahin sa pag-ulan, dako ang puruhan ng makasinati o below normal rainfall o grabing hulaw ang unahan sa region Indian subcontinent, Australia, Central America o pipila kabahin sa Asia. Samtang above normal nga baha og ulan ang ginatanaw karon sa Central Pacific og Southwestern United States mga katropa.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ano siya, posible na siyang buepekto diri sa ato ang nasod sa Pilipinas. O na nga, kikinanglan, pangandaman niya sa itong gobyerno. Di nga magsigi mo lang mo pambulitika niya. Ay, yung klase ng mga trabaho ninyo, wala naging mo yung trabahong tarong. Santang! Opisyal ng Gipaybalo sa Sunny Interactive Entertainment nga himpit na nga nilang iundang ang paggawa og this edition alang sa tanang mga bagong mga duwa sa PlayStation sugod Enero 2028, so 2 years pa man dini. Tungod dini ang tanang bagong titulo nga og dula sa unahan mamahimo na lamang nga mapalit og madula pinaagi sa downloadable versions og digital nga pamaagi karong mga panahuna. Ang maong dinalian nga lakang maoy mutapos sa 33 katuig nga kasaysayan sa paggama sa PlayStation game disc. Sugod sa dihang unang gilunsad ang orihinal nga console ni adtong Disyembre 1994. Iklaro hinoon sa gaming unit ng Sony Group Corporation, kalunsang dili maapektuhan ang maong desisyon ang mga dula nga kasamtangan ng ginabaligya sa merkado karon. Sumala sa kumpanya, naguna na ang demand alang sa downloadable versions kung itandi sa physical disc, gumikan sa paspas nga pagbago sa customer trends o market conditions. Sa pagkatinood ang fiscal year, nagtapos sa netong Marso, may abot na lang sa 5% sa unod sa Japan, 2.64 trillion yen. Nga game software revenue sa Sony ang gikan sa halin sa list. Ilabi na sa mga PlayStation 5 nga gilunsad niadtong 2020 ay duna na kinidaan nga modelo nga lunsay nga walay disk drive karong mga panahuna.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Di gyapon dai bogol ang mga gamers. Pero katong na yung mga old version, hinahinay na ninyo nag-ibaligya pati inyong mga disk.
6: Ayoy!
0: Nay mo salo dali mga second hand basta ka nang barato na yung pagbaligya. Ay ra pa murag brand new pag presyo pon.
6: Okay.
0: Ayoy. Ay, basta mga used item na gani barato na ginagyod. Ay na mo pag expect diha nga paliton pa nag mahal.
6: Ayoy.
0: Sa mga ko na sa mga cellphone kanang cellphone nga imong gipalit karon nga tag 20-25,000. Di ni mo na mabaligya og 20,000. Paliton ra gyud na mga katropa og mga 7,000, 9,000.
6: Ayoy.
0: Pag inani mo gipalit kay apil man sa mga imo ang gisubscribe o pag kuha ni mog plan sa mga telecommunication na i-apil unit.
6: Ayoy!
5: Atay!
0: Nga karon kay imong plan, wala ni mo gibaydan. Imo nang gibaligya ang unit.
6: Ayoy!
0: Ang problema ang baka palit. Labing pa kung smart subscriber, dili gid siya ma-unlock.
6: Atay! Ayoy!
0: Gawas na lang kung laing network. Ay, nako. Mga maro-maro ni mga tao karon, mga katawahan ron. Si teknolohiya pa imuha nga. Kuya, kayo mga katropa. PS4 pa din. Ano, PS5 ron chip. Nindot na kay graphics chip. Bro, yung ka ng reality na gid ba ang mga tao, ang mga nasa sulod sa game.
6: Ayoy!
0: Nabuang ko ano ni chip 2 ano? 99? PS2 pa man siguro to?
6: Ayoy!
0: 98, ana. Mga PS2 pa. Muraga. Di na good matugod. Magsige na dinula.
6: Atay! Ayoy!
0: Nya nagawas ang wi, ana buang pud sa wi, murag buang.
6: Ayoy.
0: Wadu nag tennis sa wi.
6: Atay.
0: Antang sa lain pa nato mga balita, mga kaigalan, himpit ng Kristo kagapong adlawa si Senator Rodante Marcoleta. Uban nagpagawas sa arrest order ang Sunday Gambayan 3rd Division may kalabigitan kana sa non-bailable plunder charges bato kaniya. Gawas kang Marcoleta, siko po sabi sa maong kamanduan si kanhing magbabalaod na Congressman Mike Defensor o duha ka negosyante. Gikumpirma sa mga tauhan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Nga kanila si Senate ang mga senador din dinalian siyang ubanan sulod sa courtroom alang sa return of warrant. Subala sa abogado ni Marcoleta, madasigon nga bitugyan sa iyang kaugalingon ang senador isip act of good faith tungod kay anaa na kinidaan sa bisinidad sa Sandigan Bayan sa dehang giluwatan ang unod sa baong arrest order sa unahan. Gipahayag ni Associate Justice Carl Miranda na gibasura sa korte ang motion sa depensa o man mapatunti nga dunay probable cause sa kasong plunder. Tungod diini, gikatakdang ipriso ang respondent sa may Quezon City Jail sa may payatas. Diin kasamtangan usab nga nagpabilin sa bilangguan silang Senator Jingo Estrada o kaning Senator Ramon Bong Revilla karong mga panahuna. Apan kagapon sa hapon mga katropal, kalit lamang gidala sa doktor sa kapulisan si Senator Marcoleta tungod sa paghuot sa iyahang dughan.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pila na ba edad ni Senator Marcoleta? Magrabe naman mo lang awa. Talaga kayo ba? Ipapakulong nyo pa talaga. Grabe. Saan naman yung tao na ito ang Pilipinas? Oy?
5: Good morning!
0: Ay, nako. Pila ba edad ni Senator Marcoleta man? Medyo idaran na po ni. Mga... Muritiray na magkana inihapit siguro. 72 years old! Hitintay dos na din ni Chip.
6: Ayoy!
0: July 29, 1953. Mo birthday ko ka sa prisuhan karon sen. Hapit naman yung birthday ni mo. Tulo ka simana na lang. Pastilan.
5: Good morning!
6: Ayoy!
0: Sana man itong nangyayari sa ating mundo eh. Wala naman tayong patawad nito eh. Ano may itong mic natin? Nag-dokumento bigla.
5: Good morning!
0: Ay, nako. Samtang sa lain na itong mga balita, gipahibalo sa House of Representatives Impeachment Advisor Spokesperson Robert Ace Barbers. Katutukan una sa Senado mga legal nga procedural matters sa unahan sa unang adlaw sa formal nga impeachment trial. Batok ang VP Sara Duterte kagapong adlawang suwala ni Barbers nga wala pa'y ipahigayon nga pagatubang sa mga testigo o pagbato mga ebidensya sulod sa korte kagapong adlawa. Apan nag-attempt ang lead prosecutor, mga katropa nga basahan, apan naharang kini sa depensa. Og na desisyonan kini sa mga senator judges sa pikas bahin, madasigod usab nga nanawagan si kabataan na party list Representative Reneco. Sa mga kabatanunan, kano mga panahuna nga tutukan ang tibuok proseso gikan sa unang adlaw o dili lang magsalig sa mga bubo nga viral clips sa social media aron himpit kay masabtan kung unsa ka importante ang accountability sa usa ka demokrasya.
5: Good morning.
0: Oh, di i-full ano ninyo ang speech ni Attorney Sison kagapong adlaw kay perting ninduta. Accountability is not only for the vice president, it's also for the prosecutor. Labihin pa ang mga public prosecutor ko, no?
6: Ayoy!
0: You're talking about accountability. Yet, we talk about accountability. Di, gitubag mo accountability kagapong adlawa?
6: Atay.
5: Ayoy!
0: Di ba? Account lang siguro mo. Ay, wala mo ability.
6: Ayoy!
0: Himpit lang ni balik, kagapong adlawa po mga katropa ang face-to-face sa mga estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Doa kasimana huwan sa... Grabe. Pagpamusil nga nahitabo. Itong Hunyo 22, nga ni kalasin taon sa kinabuhi sa tulok individual o gikaangol sa laing 20 pa. Isip dinalian nga ba na sigo nga tumag, ipatuman kag hapon... ang mas stricto nga seguridad sulod sa campus aron nga mabalik ang kumpiyansa sa mga kabataan. Ubos sa baong patakaran, ang tanang busulod sa tulunghaan ginahanglan moagi sa makating inspeksyon gamit ang mga metal detectors aron dili malangan ang unod sa dagan sa mga klase. Gawa sa mga security guard, dunanay mga kapulisan nga nagarondas palibot og napasiugda og dugang 16 ka CCTV camera sa tulunghaan. Gipasabot ni Nilo Eder, Information Officer sa DepEd Tacloban City, nga pagbalik sa klase kabahin usab sa gikinahanglang psychological aid aron nga dinalian og lunsay nga matabagan ang mga estudyante nga makabangon gikan sa trauma. Gikatakta usab ang lapad nga pagano sa mga classroom nga dunay nakalas nga mga biktima din himpit nang gamiton isip classroom kun dili himuon na lang kining opisina o stock room karong mga panahuna.
7: Exciting ayon Pilipinas na? Exciting Pilipinas.
0: Himuon na lang siguro ninyo nag stock room or unsa pa ba diha kay magbalik-balik ang kanabang memories sa mga estudyante kung himuon pagyapon ninyo ng classroom. So, imuon ninyo ng opisina or stockroom, anong katong malimtan sa mga estudyante, mga panghitabo. Kay kung himuon gyapon ninyo yung classroom, kasulod niya na, akong classmate man ito naglingkod rin, dari man ito siya kipusil, maghinilak na. Muna'y dapat ang iyong likayan, mga taga-DepEd, ha? Kay dili lalim, ang bata, mga katropa, nga matroma sa mga panghitabo, ay sus, pastilan, lisod kayo mga kaigalaan, ang kanabang pag-process anak kanila. Diligid basta-basta na mga katropa. So mauna nga, gikilanglan, mangitagyo mo pa maaging, unta, di na lang gabito na maong classroom. Aron nga, syempre mga katropa, malikayan na ang dugang kasakit na, sa mga classmates na ining mga nabiktima diya sa may San Jose National High School. Oh, di ba? Kay, importante kaya na mga kagilaan. Yeah, syempre, di lang sa Tacloban City, pati dari sa tuwa sa Jensan, sa Rangani DepEd, magbantay po yung kitag maayo, tutukan nato ang ato mga estudyante, kung mamahimo lang, pakuskul nato mga katropa, ang atong guidance counseling, dugangan siguro nato ang kanabang subject mga kagalaan, panawagan sa DepEd, kanay kung good moral, kanay GMRC, kutob high school siguro, chip no? Pero nindot mga dati chip, kanay ka ng CAT, ginatawag, cadet, army training, high school pa lang. Ako, high school ko dati, appeal ko nana, o pasaway man ko sa ako ang battalion commander, pero tandog sa kalag, wala ko na himong battalion, battalion commander, samang commandant, pasaway man, sukol man ko tong ano pa ko, nag-training pa ko, masukol man ko sa battalion commander. Pag-officer na ako, ako gihimong battalion commander, gihimo na akong battalion XO. Di, kay, naman ko'y katungod, tunguna po, kay, giwala ba yung hising, tunguna na tayo, maupalay pagsugod niya, init kayo, dapog-dapog man, asuklan nga. Eh, man ka, chip, naang kang kalit, chip, nagalinya ka ba, naang ka, upok, diwa, sakit talaga yun. Yan, yeah. Ang pinakaano pag chip kay parintira po nako ang nidapal. Buang nga kang igagawa ka, aribo ay. Aragong uso man ang high school chip, kanang atang-atangan sa gawas ba, hagitala yung sumbaganay, huwag yun may gawas akong igagawa. Gitawag niya yung mama, gikasampan ko sa yung mama na noon. Pagkaman ato, peace na. Atay. Pero gidumtan ko sa akong komandant, ha? Wala gyud ko niya gihimong battalion commander, oy pastil. Adi ka mag-battalion commander, pasaway kay kandako. Pero lindot, ang kadet, katong ang cat, dumdum ang cat, katong mga sama na sa ako ng edad karon. Ay, cat, dati. Military training siya mga katropa. Mauna nindot to na kay madisiplina po ka ba? Di lang sa ibuhang academic, apil ang ibong batasan. Pasaway-pasaway ka, panis ka, push up man ka. Di ba, madlock ka, madlock ka makasa. Basig kami to na, officer na ko, na magpasaway ka ng YID. Ano nga ba ni mo nabitbit ibang ID? Wala lagi nalimtan. Adi, kuha dito balik. Kinapay time. Di ba gin mo kuha? Sige, pwede ba ka masulod? Pero push up sa daya. Ba hindi ka buok?
6: Ayoy!
0: Di ka mag-push up. Di ka kasulod. Ah. De, push up ang aktor eh. Para makasulod lang.
6: Ayoy!
0: Pagkaugma. Ah, bitbit na ID chip. Diba? So, yung nana ba? Not physically nga ibong panisyon ni mo sumbago ni mo ang anuhon mga kagilaan kay bawal magina pero paantangan ni mo punishment na kay kada magong punishment mao gani makadisiplina sa usa ka bata good di ba pero lagi usahay na apoy busukol ala magsirumbagay dito sa gawas okay pa man tuod kay sinumbagay lang chief karon kay dinunggabay naman
7: headlines
0: bad wag niyo talagang gawin yan. Nakakasira kayo ng buhay ng ibang tao.
6: Ayoy!
0: Say, ato lang ang ginastorya, ato lang ang ginakumpir mga katropa kay lahi atong kasinatian dati, itong estudyante pa kita, o lahi ang ilang kasinatian po garon. Privado pa itong eskwilahan, akong eskwilahan dati ha, Notre Dame to, o Kiamba. Di ba? So, ano siya mga kagilaan? Makatabang yun siya sa pagdisiplina ni mo sa ibang kagalingon. Ya, siyempre, makatabang po yun ang bunanan kasi mong ginikanan dati.
6: Ayoy!
8: Atay!
0: Diba, so makita ni mong diferensya, Chip, ba? Ako, elementary ko, Chip, kapilag yun ko mabunalan o kanabang kawayan ko, Chip, nga stick sa mga maestra, ba? Kana naging tapulan kayo musulat kayo nagkakubal-kubal na naging kamot. Magunit tag pap lapis dati kay kanang guot man kayo so magsamad-samad. Dugay di na masulat ang makatilaw makagbunal sa imong maestra mapukos kung ang suwat yan.
6: Ayoy!
0: Nga, kaya kung ginikanan kay di man konsititura kay maestra man po ana pagabot sa balay magsumbong nimo kasab-an pa ka.
8: Atay!
6: Ayoy!
0: Ana ang mga kahimtang before. Di ba ka mo mga edad-dag mga korintahon na yun na sinitian di ba?
5: Good morning!
0: Yaon sabay resulta sa inyuhang karon. Ima, disiplinado ka mo, mahadlok ka mo, makasa.
6: Ayoy!
0: Pero paggawa sa kalabang 76-10, kaya naman po yung mga ginikanan na sobraan po, halos patyo naman po nilang anak sa pagdisiplina, di na po maayo. So, ipaggawas ng 76-10 ni Panginoonan, o juvenile act, awala, perting buaka.
6: Ayoy!
0: Kung di ka kaibaw, mangitag pamaagi mga katropa, sa pagdisiplina sa imong bata, maglisod yung kakaroon mga panahon na. Kay di naman pwede karon ang disiplina nga gibuhat ka nato sa itong mga ginikanan, di ni mo pwedeng i-apply karon sa imong mga anak. Diba? Kay galahi ang dagan sa panahon, ginaprotektahan ang mga kabataan karon mga katropa ni itong balaod. So, mangita kaglaing pamaagi mga katropa, ngaon saon ni mo pagdisiplina sa imong bata. Diba? Unsa ba ang example ni katropang Ruel? Lahi-lahi magunta, mao na dapat ay inyuhag yung ilhon ng inyong mga anak. Mao ganun akong ginakanunay nga ginistorya dari kaninyo mga katropa sa itong programa, bisag asa na itong programa mga katropa. Dili gyud pwede nga murason ka, nga wa kay panahon, wala kay oras sa imong bata. Kay it's a no-no gina para sa kuang mga katropa. Mugahin yung kag oras para sa imong mga anak. Mao ganun pinaka-importante sa tanan. Kay kung mawala ganun ang mga katropa sa inyuha, buak yung kayo mo diha. Kamugi magproblema. Dili ang inyong mga anak sa tinuod lang. Diba? Sige. Ato magbalik. Bye-bye pa ka mga balita. Atong ihatod yan ha kaninyo mga kagilaan. Samtang! Ato sang ihatag kaninyo ang mga balita. Atong music day karon music. Sa usa ka mga local artist nato dari mga kagilaan. Kiningabangin hatog kaninyo. Siyempre mga katropa sa Santone Plus Gold. Bago katuloy ang lumayo, Jojo and Ashley. Ano para kaniyong tanan mga katropa dali sa programang Exciting Pilipinas kauban si katropang Roel Dumantay. Sa XFM 95.9 Journal Santo City, katropa mo! Exciting! I love you guys!

0: Pusimilisa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santum Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd annual general membership assembly kon agma nga ipahigayon online og limited face to face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena.

0: abali kita sa itong program eh.
1: Good morning!
0: O, mag-abali yung katropang Roeldo Mantay. Ayan! At 5:42 in the morning. Good morning, gyapon ka rin yung tanan mga kaigila. Ano? Kaling abahin na itong kariyo sa Santong Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Siyempre mga katropa, kung mag-vitamin C walang ta, pili atong dili makahapdos o makapakutoy sa inyong tiyan. Dirita sa non-acidic vitamin C, alkaline vitamin C. Gani, iya ka na sa Yes to Health. Mga katropa, ang Santone Vitamin C, nga mapalit sa paborito niyo mga butika, available dia sa Mercury Drug Store.
1: Good morning!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato na nga ito ang karoon ng upang parato mga balita sa balitang lokal na padayon na agapong adlaw ang ipahigay ng emergency cash transport kung ECT payout sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD alang sa mga empleyado, tenants o kaubanang agencies sa Osaka Mall sa Jensan. Mukabat sa kreditibok ang 8,238 ka mga trabahante. Sa baong establisimento ang kikatakdang makadawat o cash assistance ka nagkantidad o 5,175 batag-usa. Abaong dinalian nga ayuda kabahin ka na sa badasigon nga programa sa nasyonal nga gobyerno pinagi sa DSWD muhatag o pinansyal nga suporta alang sa unod sa pagbangon sa mga trabahador na naapektuhan sa nangaging kalamidad mga katropa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayan na, 5175 ha? So, kung di man lang mo mamasahe, di man lang mo mamilite, ikumprada ninyo na diretso ang inyong konsumo para makasugakod og mga duha ka semana o kung kamura usa. Pero kung aduna mo'y pamilya, di ginakasigo.
3: Ayoy!
0: Sa 5,000 na lang inanta, 5,000 na lang mabilin. Di ba? Kung 5,000 na lang mabilin mga katropa, eh, pamasahe ni mo ang 175. Minus ni mo pilang ka sako ron sa 25 kilos chip. 1,200. Grocery ni mo mga katropa inunta 2,500. Napakay mabilin nga 1,300 pambayad ni mong tubig o kurente. Sakto-sakto pag yun din eh. Pero gamita lang niyo sa sakto mga katropa. Ayaw niyo scatter ha.
3: Ayoy!
0: Mabuang yun doon yan. Oy, happy birthday day kang Mayor Lelebet Ibing Salarda diya sa May Alabel. May you have many more birthdays to come in your life.
1: Happy birthday!
0: Salayin pa na ito mga balita. Itong atuan ng balita ni katropang Ivan Polonan. Ay, kay matod pa ha. Mga dinakpang tricycle driver tungod sa walay prangkisa, makadawat o cash assistance. Panglukat o requirements. At ang sero ng dugan Italy, katropang Ivan Imuna.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Nagpaw sa pagpaningkamot ang anaa sa 189 ka mga tricycle driver nga benepisyaryo sa cash assistance gikan sa DSWD Region 12 aron adunay ipanglukat og requirements o gingpit nang makabalik sa pagbiyahe human nga madakpan. Ang mga nasampit ka tricycle driver maoy nadakpan sa operasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan tungod walay na presentang rehistro kon franchise ang ilang tricycle. Hinungdan nga gipang impound ang ilang mga tricycle apan tungod tubag nila nga wala sila ikagastos sa paglukat og mga requirements. Mihangyo si Mayor Lorely Pacquiao sa DSWD nga gahinan sila og pondo. Sumala si Mayor tungod sa linog, imbes 2,000 ka pesos lang ang ilang madawat, gihimo kining 5,000 ka pesos.
5: So karon kay nalindulan man so naulahi man pud sila, so gihangyo nato nga basig maabil na lang nila nga maabil ang 5,175. So kung from 2K mas ni-increase na himong 5,175.
4: Epektibo ang lakang sa mayor, matod pa ni Police Captain Lamberto Rabino, ang Deputy Commander sa TEO Jansan, aron makunuran ang makulorum sa syudad.
6: Ang ilahang mga reason is permanente, nga may lang ilahang makuha sa ilahang pag-drive, kunya wala sila yung chance na magkuha og lisensya. So kaning kuan, kaning programa is nag-end yun sa ilahang walay lisensya.
4: Sa pagkakaroon, padayon ang nasyampit nga buhatan sa pagdakop og mga tricycle nga walay prangkisa sa syudad. Samtang pipila ka mga drivers na lamang ang wala pa'y prangkisa. Sigon sa Public Safety Office, hinungdan pinaagi sa mong programa, naglaom ang TEU nga sundon ang balaod. Mga katropang tricycle driver, timan-i, gasolina o lawas lang ang imong kapital. Busa ang pingi nga dili mag-

0: kasakit, tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ato mga tuwa ng online pang mga balita. Tuwa ka drug suspect sikop sa operasyon. Ato makauban ang katuwang student correspondent katropang Valerie Serio. Tropang Valerie, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Mas rehas ang duwa ka mga tigbaligya o illegal nga droga human masikop sa gilusad nga bypass operation nga gihimo sa hiniusang puwersa sa South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit o sa City Drug Enforcement Unit sa Corondel City, PNP. Nahitabo ang operasyon pasado alas 10:29 sa gabi ini atong Domingo sa Pulok Reyes, Barangay Morales, Corondel City. Giila sa kapulisan ng mga suspect na sila alias Obet, 39 anyos, nga residente sa Longes Village, Barangay Canary Site sa Pulomulok, o si alias Jess, 48 anyos nga walay trabaho, o residente sa Barangay Manuel Rojas sa Santo Niño, South Cotabato. Na-recover gikan sa mga suspect ang usa ka sachet nga dunay sulod nga gituuhang shabu, o usa ka 500 pesos nga papel o nga kwarta nga gigamit isip marked money. At abangon sa duwa ka suspect ang mga kasong paglapas sa Sections 5 ug 11 Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, dapat susiyon gayud ug maayo ang mga tama nga impormasyon sama sa pag-inom og Sunthone Plus Coffee Mix nga siguradong tama para sa imong healthy lifestyle. Sunthone Plus Coffee Mix, adlaw-adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung student correspondent katropang Valerie Serio, XFM News.
2: Dang salamat sa imong balita, katropang Valerie.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Tantang na sa linya pag nakakaroon sa linya si katropang Filipe Oligario kay profiling para sa mga ayuda sa mga apektadong OFW sa Jansan. Gidagsa! Atong sayron na dugang detalye katropang Philip Imona.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gidagsa sa publiko ang tourism hub sa Jansan kabahin sa profiling alang sa ayuda sa mga overseas Filipino workers kon OFW nga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga gipang apod-apod ang unang wave sa ayuda nini aging semana. Apan paspas nga mikatag sa social media ang impormasyon nga matud pa matag benepisyaryo ang makadawat og tig 20 mil ka pesos. Apan sa pagpaklaro ni Benchal Patayon, Executive Assistant sa City Mayor's Office, walay kamatuuran ang mga mikatag sa social media. Apan kolektahon lamang ang ilang mga detalye dayon pagabuhaton ang releasing sa matag barangay.
4: Ang kailangan lang po namin ang pangalan, number at barangay. Aso yun, dahil naman po ang profiling natin sa Peso Jensan, no? Ang problema lang po talaga, naging aggressive yung mga tao ngayon dahil sa kumakalat na 20,000 assistance po ng OWA.
0: Dugang pangadili dayon mo tuo sa mga sayop nga impormasyon sa social media, apan tukion una ang kamatuoran ay hakini ipakatag. Mga katropa, sa tinuod lang yun kita, sama sa kape nga paborito sa tanan, ang Sunthone Plus Coffee Mix nga dunay natural ingredients nga mangustin, moringa o soya. Mag Sunthone Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ayay! Aras 5:50 na ang atong oras. Siyempre mga kigilag, mga katropa, kininga bahina, kininga tulumanon, gihatog ka rin nyo sa Sunthone Plus Gold. Aba na doon ang Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Coffee Mix, Sunthone Plus sa Coffee Mix, Sunthone Herbal Tea o Sunthone Vitamin C.
1: Good morning!
2: Mga kaigilan, musunod na ang programang Express Balita. Ato makauban si katropang Philip Oligario o nga tuwang student correspondent gikan sa RMMC, katropang John Bravo. Relax na ka mo niya. Ato na nga tangan mga katropa. Kaya nga bangin, natong kanyang yung Sunthone Plus Gold. Wala na tayong oras. Salamat sa iyong pagpaminaw. Sa nganan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ruel Dumantay. Nagaingon kaninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. O si katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na nabinom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. Kolintaydos na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran. Jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
9: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Boot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6:04 na.

0: Balitas Abundan. Express Balitas Abundan. Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Makasaysayanong kampanya ni Alex Iyala sa Wimbledon na putol humanapildi sa fourth round.
1: Headlines.
2: Para sa ayuda sa mga apektadong OFW sa Jensan, gidag sa
1: Headlines.
0: Sa Balita Regional, 44 anyos, gitigbase ang silingan sa lungsod sa Pangantukan.
1: Headlines.
2: 75 million plunder case, Marcoleta, Defensor Espiritu, arestado.
1: Headlines.
0: Sa Balitang International, 40 patay, human mahulog ang pasahero o pampasaherong bus sa bangin sa Pakistan.
1: Headlines.
2: Para sa Balitang Sports, Gilas Young Guns, misalig sa ilang katakos, batok Australia, humana injured si Justin Brownlee.
1: Headlines.
0: Sa Balitang Showbiz, sa Ilis Yuson, gibutyag ang rason sa panagbulag nila ni McCoy de Leon.
1: Headlines.
2: Ug sa atong Balitang Extraordinaryo, Meksikano nga alkalde, gidudahang nag-stage og fake kidnapping, aron tabunan ang pondong gipangurakot.
1: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Sog Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ningadlaw nga Martes, pensa siyente na sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Kininyong mga alagad sa kahanginan, kini si katropang Philip Olegario.
2: Kiniyong sabi yung student correspondent, katropang Johnny Bravo.
0: Ato dato kaninyo ang mga mainitunog ng labas gabalita ning Adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kinigamahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yasu Health Incorporated. Naguna ang Santone Plus Gold,
2: Santone Plus Herbal Capsule,
0: Santone Gold Coffee Mix,
2: Santone Plus Coffee Mix,
0: Santone Herbal Tea,
2: Santone Herbal Oil,
0: Santone Vitamin C,
2: Santone Herbal Soap,
0: Turbo Men Enhancer,
2: Clear Skin Herbal Soap,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Ocam Fission X Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ang mga nasampit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay na kapamatuod busa sa pagkinahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano ni 8 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag? Di na natunugayon pa mga katropa. Ani-ana mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM. Top Stories.
0: Mga katropa, alang sa itong balitang top story o alang sa itong top story, hatol ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himso ka panglawas ug maanyag ka pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santone Gold Coffee Mix.
1: XFM. Top Stories.
0: Nahuman na ang makasaysayanong dagat sa Filipina tennis star nga si Alexandra Alex Iyala sa prestigyosong Wimbledon. Human kini nipildi sa ikopat nga round kagabi Hulyo 6. Luyo sa kakugi, napukan si Iyala bato sa taga-Italy nga si Jasmine Paolini. Pinaagi sa Kulban Himan nga 3-set match sa score nga 6-3, 4-6 og 6-3. Nakuha ni Paolini ang unang set apan mabawi si Iyala sa ikadawang set. Apan sa deciding set, pipila kasipyat sa crucial points ang nahimo sa Pinay. Hinungdan nga nakuha sa Italiano ang pwesto sa quarterfinals. Bisan pa man sa kapildihon, Dako gihapon kini nga dungog alang sa nasod tungod kay si Iyala ang pinakaunang Pilipino human sa taas nga panahon nga nakaabot sa fourth round sa singles sa Wimbledon. Dungan pa nga sa iyang makasaysayanong pagpukan sa world number 1 nga si Igan Swiatek sa miaging third round.
1: XFM. Top Stories. XFM Weather Update.
2: Oras nato karong adlaw, alas 6:09 na sa buntag. Para sa balitang weather, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Makasinati ang mapanganurong nga kawanangan ng General Santos City karong adlaw. Diin anaa sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 10 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagpahaguros nga mukabat sa 15 kilometers per hour og 68% ang tsansa sa pag-ulan. Sa ang South Cotabato, makasinati og mapanganurong nga kalangitan. Diin anaa sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 8 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagpahaguros nga mukabat sa 13 kilometers per hour og 65% ang tsansa sa pag-ulan. Samtang ang Sarangani Province, makasinati og mapanganurong nga panahon. Diin anaa na sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 10 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagpahaguros nga mukabat sa 15 kilometers per hour og 68% ang tsansa sa pag-ulan. Ang adlaw misidla kaganing alas 5:40 sa buntag ug musalop unya alas 5:57 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang dukan, balitang salukan.
0: Ano de 11 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batang buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gidagsa sa publiko ang tourism hub sa Jensen kabahin sa profiling alang sa ayuda sa mga overseas Filipino workers kon OFW nga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga gipang-apod-apod ang unang wave sa ayuda nini aging semana, apan paspas gamikatag sa social media ang impormasyon nga matud pa matag benepisyaryo makadawat og 20 mil ka pesos. Apan sa pagpaklaro ni Benshal Patayon, executive assistant sa City Mayor's Office, walay kamatuuran nga mikatag o walay kamatuuran ang mikatag sa social media. Apan kolektahon lamang ang ilang mga detalye dayon pagabuhaton ang releasing sa matag barangay. Dugang pa nga dili dayon mutuo sa mga sayop ka impormasyon sa social media. Apan tokiun una ang kamatuuran ay hakini ipakatag.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Dugang detalye para sa balitang lokal, mga dinakpang tricycle driver tungod walay prangkisa, makadawat og cash assistant pang lokal o requirements. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Polonan. Express balita mo.
4: Live report. Tagpaw sa pagpaningkamot ang anaa sa 189 ka mga tricycle driver nga benepisyaryo sa cash assistance gikan sa DSWD Region 12 aron adunay ipanglukat og requirements o gingpit nang makabalik sa pagbiyahe human nga madakpan. Ang mga nasampit nga tricycle driver maoy nadakpan sa operasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan tungod walay na presentang rehistro kon franchise ang ilang tricycle. Hinungdan nga gipang impound ang ilang mga tricycle apan tungod tubag nila nga wala sila ikagastos sa paglukat og mga requirements. Mihangyo si Mayor Lorely Pacquiao sa DSWD nga gahinan sila og pondo. Sumala si Mayor tungod sa linog, imbes 2,000 ka pesos lang ang ilang madawat, gihimo kining 5,000 ka pesos.
5: So karon kay nalindulan man, so naulahi man pud sila, so gihangyo nato nga basig maabil na lang nila nga maabil ang 5,175. So kung from 2K, mas ni-increase na himong 5,175.
4: Epektibo ang lakang sa mayor, matod pa ni Police Captain Lamberto Rabino, ang Deputy Commander sa TEO Jansan, aron makunuran ang makulorom sa syudad.
6: Ang ilahang mga reason is permanente, nga may lang ilahang makuha sa ilahang pag-drive, kunya wala sila yung chance na magkuha og lisensya. So kani nga programa is nag end yun sa ilahang walay lisensya.
4: Sa pagkakaroon, padayon ang nasyampit nga buhatan sa pagdakop og mga tricycle nga walay prangkisa sa syudad. Samtang pipila ka mga drivers na lamang ang wala pa'y prangkisa. Sigon sa Public Safety Office, hinungdan pinaagi sa mga programa, naglaom ang TEU nga sundon ang balaod. Mga katropang tricycle driver, timani, gasolina og lawas lang ang imong kapital. Busa ang pingi nga dili magkasakit. Tumar og Santon Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang dismayado ang mga residente sa Glan Sarangani Province kay Mayor Victor James Yap Sr. Human gianunsyo nga subli mibalik ang operasyon sa sabong luyo sa napabiling epekto sa makusog nga linog. Sa post ni ini gikabutyag sa mayor nga sabong resume on Saturday. Kadaling nakaangkon o managlaing pagsaway sa publiko. Nanguniini na bagting ang dalunggan sa katawhan o gisaysay nga unahon na seguridad sa katawhan tungod ng pabilin nga libuan ka mga residente gihapon ang walay mapuy-an dugang pa nga walay klaro usab ang agas sa maong tubig. Sanglit tinabay ang pipinakaoras human kini gibatikos gidelete sa mayor ang maong mismong post o gipulihan o ganunsyo nga temporaryong gisuspindi ang tanang special permit sa mga barangay nga tugutan sa sabong dungan sa ilang selebrasyon. Kahinumduman nga nakadawat usab o daotang pulong ang mayor sa dihang gisaysay nga dili dayon makahatag og aksyon sa mga nalinugan o natabunan sa mga nahugno nga establishmento tungod kay wala sila'y krudo. Hinuon midepensa ang mayor nga nagpadayon ang recovery o rehabilitasyon sa apektadong mga residente.
1: Balitang dukan, balita sa lukan.
2: Sa dugang detalye sa balitang lokal, duwa ka drug suspects sikop sa operasyon. Adunay dugang detalye si XFM student correspondent Valerie Serio. I-express balita mo.
1: Live report.
7: Mas rehas ang duwa ka mga tigbaligya o illegal nga droga human masikop sa gilusad nga bypass operation nga gihimo sa hiniusang puwersa sa South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit o sa City Drug Enforcement Unit sa Corondel City PNP. Nahitabo ang operasyon pasado alas 10:29 sa gabi ini atong Domingo sa Pulok Reyes, Barangay Morales, Corondel City. Giila sa kapulisan ang mga suspect na sila alias Obet, 39 anyos, nga residente sa Longes Village, Barangay Canary Site sa Pulumulok, o si alias Jess, 48 anyos nga walay trabaho, o residente sa Barangay Manuel Rojas sa Santo Niño, South Cotabato. Narecover gikan sa mga suspect ang usa ka sachet nga adunay sulod nga gituuhang shabu, o usa ka 500 pesos nga papel o nga kwarta nga gigamit isip marked money. At abangon sa duwa ka suspect ang mga kasong paglapas sa Sections 5 o 11 Article 2 sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, dapat susiyon gayud ug maayo ang mga tama nga impormasyon sama sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix nga siguradong tama para sa imong healthy lifestyle. Santhon Plus Coffee Mix, adlaw-adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong student correspondent katropang Valerie Serio. X FM News.
1: Live report.
0: Samtang 17 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa katapusang detalye na sa itong balitang lokal. Paspas ganahatdan o dinanay ang hinabang ang mga banay nga nabiktima sa sunog sa Purok Lanoy Barangay o sa mga panimalay nga nabiktima sa sunog sa Purok Lanoy Barangay Kalumpang. Pinaagi sa naging usang lakang sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Banias Tugrales o sa Office of the Congresswoman o Office of the Vice o sa Civil Defense kung OCD. Personal gigaton nga to sa mga biktima ang mga non-food items sama sa banig, habol o hygiene kits. Kining atabang dakong abilyo alang sa mga apektadong pamilya samtang anaa sa temporaryong taguanan. Ang dali pag-aksyon sa atong mga opisyal na pakita sa tinuod nga diwa sa serbisyong publiko aron masundan ang hinay-hinay nga pagbangon sa atong mga kaigsuonan gikan sa maong trahedya.
1: Balitang dukan, balita sa lukan. Balitang regional, balita sa regional.
0: Ano na 18 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tumbalitang regional, hatod ka nato sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santhon Plus Gold Herbal Capsule na, aron matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santhon Plus Gold Herbal Capsule na.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: 44 anyos, gitigbas sayang silingan sa lungsod sa Panangkutan. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Michael Ricabo. I-express balita mo.
1: Live report.
8: Nakaang kunog sa mad sa wala nga bukto ng usa ka lalaki human kini gitigbas pasado alas 9:20 sa buntag Hulyo 5, 2026 sa JK Village, Barangay Pangantukan, Pangantukan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Silso, 44 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Jason, 28 anyos. Sa investigasyon na sairan, samtang nagisturihan ang biktima kauban sa iyang igsoon o usa ka higala sa gawas sa panimalay sa ilang silingan. Dihang kalit nga ni Dol ang suspitsado nga gikatahong lango sa ilim nung makaubog o nagdala o sundang o sa kalit lang gitigbas ni ini ang biktima nga naigo sa iyang walang abukton. Ni sulay pa o gukod ang suspect sa biktima apa napunggan kini sa igsoon o higala sa biktima o nailog ang sundang gikan sa suspect. Humanini ni kias ang suspitsado paingon sa prokwatro pangantukan. Tungod sa paspas nga pagresponde sa pangantukan PNP, kauban ang barangay captain o barangay peacekeeping action team kon BIPAT, malapuso na dakpan ang suspect pinagi sa usa ka hot pursuit operation dito sa prokwatro. Personal nga dumot o personal grudge ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Sa karon anana sa luwas nga kahimtang ang biktima o gana na kumpain sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon, samtang giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspitsado. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X-IPM News.
1: Live report.
2: Sa dugang detalye sa balitang regional, lubnganan ni Bobet Baterbonya na himong dalan sa panginabuhian sa usa ka nanay sa Barangay Labnig. Adunay dugang detalye si katropang Ray Alenton. I-express balita mo.
1: Live report.
9: Taliwala sa kasubanan sa pagkawala sa usa ka batan-ong giidolos kadaghanan, usa ka dako nga panalangin ang miabot si kinabuhi sa usa ka tig-atiman sa lubnganan gumikan sa iyang pagkamatinud-anon sa Buluhaton. Tungod sa walay puas nga pag-atiman sa lubnganan ni Anhing Rene Clert Bobet Noha Baterbonya, nakasugod si Nanay Elsie ahit og usa ka gamay nga negosyo sa maong dapit. Matud pa ni Nanay Elsie, usa ka maluloy-ong negosyante ang natandog og mitabang kaniya human siya kanunay nga makit-an nga nag-atiman og naghawan sa lubnganan ni Bobet. Pinaagi sa maong tabang, nakapahimutang siya o gamay nga tindahan nga nagsilbing iyang panginabuhian samtang nagpadayon sa pagbantay sa lubnganan. Dako ang pasalamat ni Nanay Elsie sa maayong kasing-kasing sa maong negosyante nga wala magduha-duha sa pagtunol o suporta alang kaniya. Usa kini sa dakong hulog sa langit nga dako o tabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Ilabi na nga anaa sa stroke na sitwasyon og naglisod sa sitwasyon ang iyang bana. Sa pagkakaron, nagpadayon gihapon si Nanay Elsie sa pag-atiman sa lubnganan isip pasidungog sa paghandom kang Bobet og ang iyang kaagi nagsilbing ehemplo og inspiration nga ang pagkamabination og panagtinabangay magdalagayod sa bagong paglaom sa kinabuhi sa tawo.
10: Nag-ingoning kaning tig-deliver-deli og bolak nga Nay, mamaligya pa ka og kandila og tubig. Ingonan ko nga wala man ko ikapuhunan na ma'am. Sa dadanta ka ugma na, nay. Mutungin ko nga pag kaugmagin na, kumpleto. Ingko, unsa man ko ani ma, magbantay ra ko. Imo na na, nay. Akong blessing sa imo kay gisagaan man kunyag ko an, ishare po sa imo.
9: Ang tipik sa pamahayag ni Nanay Elsie Ahet. Mga katropa, aron kanunay lagsik ang imuhang kalawasan. Labi na sa panahon karon nga pabag-ubag-o ang klima. Kinahanglan gayon nga muinom kita sa santo na vitamin C. Alang sa Dikyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, X-FM News.
1: Live report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na 23 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug lingon nga panglawas, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Giaresto kagahapon si kaning anakalusugan party list representative Mike Defensor o negosyanteng si Joseph Espiritu sa usa ka coffee shop sa Quezon City. Kinihuman magpagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division batok kanila og kang Senator Rodante Marcoleta. Kalabot sa igong 75 million pesos nga wala na deklara nga campaign donation sa miaging 2025 elections. Apan nagkasumpaki ang pahayag sa duha ka habig sumala ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Giaresto ang mga akusado. Apan mibarog nga ebidensya ang kampo ni Marcoleta nga voluntaryo kining ni surrender isip act of good faith ug andam atubangon ang kaso. Sa pagkakaroon, ginala na sa Camp Crame ang mga dinakpan alang sa booking procedures sa dili pa ibalhin sa Payatas Jail. Samtang panayon pa ang legal nga proseso sa korte.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Sa dugang detalye sa Balitang Nasyonal, formal nang nagsugod kagahapon Hulyo sa is ang impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Ang labing unang higayon sa kasaysayan sa nasod alang sa usa ka naglingkod nga Vice Presidente. Mukabat sa 6,000 nga mga pulis ang may pakatap sa PNP palibot sa Senado tungod sa tension o posibleng mga protesta. Giatubang ni Duterte ang 4 ka articles of impeachment. Lakip nga ang giingong pagwalda sa 612.5 million nga confidential funds ug ang iyang controversial nga hulga batok sa unang pamilya. Hugot kining gihimakak sa Vice Presidente og gitawag nga political harassment. Wala kini mitambong kagahapong adlaw isip bahin sa iyang legal strategy. Kung mapamatud ang sad-an, hingpit kining matangtang sa pwesto ug madiskwalipika sa 2028 election.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:55 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: May muntag nakbayan sa Dela Santos. May muntag. Kaninyong tanan. Good morning. May muntag mga katropa. Ning adlaw Martes. Welcome sa programang Bullseye. Inyo makauban karong muntag ang katropang Chris Ligas. Bitaw-taon makauban si katropang Ruel Dumantay. Kumusta ang inyong adlaw? Gahapong adlaw. Nakagit over na ba sa sesyon sa Senado? O sa impeachment nga unang trial kagahapong adlaw, mga katropa, kumusta inyong gibate ni ha? Basing ang uban diyan isakan ang blood pressure. Uy, nakasanton plus gold mo niya. Ay kalimot, kining programa, hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o Cease the Pain, mga katropa. Ligan lang, Martes, welcome sa programang Bullseye. Bisag asa magkakaroon na, bisag unsay mong gibuhat. Maing buntag, kaninyong tran. Good morning! O siyempre, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday! Unta naghan pa mga katuigan, muabot sa imong kinabuhi di apart. Happy birthday! O siyempre, ato sa itibaya ito mga katropa sa Tibok 26, Kabarangay, ning Siyudad General Santos, di na ko kalimtan. Good morning! O ato mga katropa, diha sa Makima area, Maitom, Kiamba, o Maasim. Good morning! Kumusta mong tanan, naghinaot nga daghang kuha diya sa mga atong mga kaigsunang mananagat. Good morning, usap sa mga katropa sa Makima, o man na sa Makima, o balik-balik naman eh. Dito sa Malapatan, Alabel, Glan, o siyempre, mga katropa na sa Malungon, Sarangani Province, good morning, naghinaot ko nga nakagit over na ang uban diya, labi na sa mga na, naigos linog diya sa Glan, Sarangani Province, good morning sa atong mayor diya. Buotan, maring mayor na to sa Glan. Good morning! Bisan pag daghag issue ang mayor sa Glan, buotan daw na, ay, si Mayor Tata Yap. Good morning ni mayor! Good morning! Nang hinaot ko, nga naminaw karon. Good morning! Kani mo na, mayor! Good morning! At siyempre, ang atong mga kaigsuunan, oh, na-ipix sa sarili siya, yaw! Siyempre, good morning, usab! Sa ito mga katropa sa Tupi Oga, ito mga katropa sa Bulomulok South, Kutabato, dito kalimtan, ito mga gwapo, diya gwapo ang mga nagasubay sa programang Bullseye. Ipasyot ng mga, ipasulod na diha ang mga dial sa inyong radyo, mga katropa. Ay, kami bahala, ito rin. Morning, nindos, dahil sarili yung oy, mga katropa nato diha nga maupay pagmata, ikalimot sa imong pagmata diha, i-appeal sa imong matag-adlaw nga regimen. Okay, regimen pag nalalaman oy. Kanang kwan ba, kanang naandan nga matag-adlaw nga routine ba ang imong pag-appeal sa Santon Plus Gold. Nga naman, katropa, kung ikaw matagmuntag, dili ka pwede nga mumata na lang nga di manghilamos kay magtabisay man ang muta niya. Mga katropa, kinahanglan usab imong lawas andam sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. O gawas anang pisikal nga hagit, dapat na ginatawag ka kanang sa imong health ba. Siyempre din ato mabantayan ang sakit musulod sa lawas ang mga pathogens ang bisan unsang hinungdan sa imong balatian katropa tungod kay kulang ka sa nutrients siguro nga ang imong lawas kumpleto sa nutrients katropa na diha ang Santon Plus Gold na imong gustin na na si ampalaya, malunggay, garlic o spirulina kanang lima ka mga sagol sa Santon Plus Gold igo na katropa nga imong masaligan sa nutrients nga imong kinahanglan sa matag adlaw buna katropa siguruha nga ang imong lawas laski layo sa unsang bisan unsang balatian o ang imong immune system naka-boost kanunay. Muna mag Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una! Sige. Mga katropa na ito niya nga naghulat sa ilahang kanabang pabuinas karong buntaga.
1: Oh no
0: yun, di ka makaya, kay nga naman, di man ka pwedeng mudiritso niya nga wa kay word for the day. Diritso ta sa word for the day, karong adlawa mga katropa.
2: Bullseye!
0: Atong word for the day, babasa niya sa Hebrews 4:16, nga nagingon, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need, mga katropa. Kininindot kayo ni nga versikulo sa Biblia, mabasa niya sa Hebruhanon 4:16. Nagingon sa Bisaya, busa mo duol kita nga madasigon og may pagsalig sa trono sa grasya. Aron makadawat kita og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang kanato sa panahon sa atong kalisdanan. Nasayko katropa, karong panahon na kinsa man sa inyo ha ang walay problema, di ba? Wa man gibisag usa natong walay problema, bisag nagproblema kag bulan diha, problema gihapon na, nagproblema kag pamasahe kay na shortage na sa budgets, pamasahe kay taas na kayong pamasahe, na problema jud ka. Kana pagkahang atong kinabuhi sa matag adlaw nga puno sa bisan unsang mga kabalak-an. Muna katrupay ko ng pulong, busa mo duol kita nga madasigon og may pagsalig sa tronos grasya. Naaday trono sa grasya katrupa. Tinood na, naay trono sa grasya. Ang atong kaluwasan grasya, ang atong kinabuhi grasya. Ang imong kanang matag adlaw nga kalampusan grasya lang na sa Dios. Wa kay kapahambog katrupa kay giluwas lamang kita sa tong buhi nga Dios. Og aron nga makadawat kita sa kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang kanato sa panahon sa kalisdanan. Katrupa, pangayo ang grasya gikan sa Dios. Kay kun dili ganita mo duol sa Ginoo, mabutang gitas alanganin. Tulo ka punto akong gustong hisgutan karong buntaga mga katrupa. Ang imbitasyon sa pagduol nga may kaisog. Kung bold approach mga katrupa, nganong bold man, nganong dili man nga kanang murag mag-ulaw-ulaw. Katrupa, ang tao na sayod kita, nga kung dili pa sa atong buhi nga Dios nga nagluwas ka nato dito sa cross sa Kalbaryo, ang iyang dugo giula, dili kita magkaroon ng bold approach. Ang atong intercessor, si Jesus Christ, naghatag ka natong kahigayunan nga kita makabaton og bold approach sa Amahan. Makaduol kita sa bisan unsa nato nga panginahanglan tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo gisulob na sa atong mga kinabuhi mga katrupa. Di na kita'y makita sa Amahan apan si Hesus Kristo ang makita dito sa dihang muduol kita sa iyaha. Muampo ta mga tagtabang ang pagkamatarong na ni Kristo ang gisulob ka nato. Dili kita gidapit sa pagduol sa Ginoon nga nagkurog sa kalisang. Kay gipasaylo naman ta, nangayo naman ta kapasayluhan, ni duol naman ta, nga nagpamainubsano naman kita, o ga syempre di na ka manuko, o wa na ka magpanuko, o daw makililimos, nga walay kasiguruhan. Ang pulong nga boldly, nagpasabot o kaisog nga gikan sa pagsalig. Dili kini tungod kay perpekto kita, kundili tungod kay dako ang atong pagsalig sa iyang pagkaamahan. Nagsalig kita sa pagkaamahan sa atong Dios Amahan sa langit. Pinaagi ni Hesus Kristo nga naghatag ka natong kahigayunan nga kita makaduol boldly kaniya. Kay kung dili pa sa pagkamatarong Jesus Christ, tingali mga katrupa, padayon gihapon kitang maulawon kanang mahadlok tungod sa atong pagka makasasala. Apan lagi, iya namang gibayran ang tanan. Kada lang, padayon lang ka sa imong pagkinabuhi nga matarong at tubangan sa Dios. Giablihan ni Kristo ang tabil, duna kay direktang linya kon VIP access sa labing gamhanan nga Dios. Di man ina katrupa. Walay pinakanindot nga access sa kalibutan, internet access, kadang VIP access sa mga concert, mga ticket sa mga opera, nga imong tanawon, nindot kayo. Pero katrupa, ang pagduol sa presensya sa Amahan, duna kay VIP access in the name of Jesus Christ, mga katrupa. Kanila, lumlalum gini nga pagtulunan. Pero ako na lang i-share ka ninyo. Gumikan kay na bless jud ko aning maong pulo, mga katrupa. Nga duna day kitay kahigayunan nga muduol sa access sa atong Amahan sa langit. Pinaagi ni Hesus Kristo nga kita, mga katrupa, magmusalig lamang sa iyang pagkagamhanan sa atong mga kinabuhi. Ikaduha, ang kinaiya sa atong giadtuan, kung trono sa grasya, the character of throne, mga katrupa. Ang trono, sagad celebration sa kahom. Nasayon kita nga, ang trono na dihay hari, o gang hari atong Dios Amahan. O gusahay, kahadlukan kay diha, gipakanaog ang sintensya o ang paghukom. Nasayon kita na. Nga maabot ang panahon nga hukman ang tanang mga binuhat sa yuta. Apan sa dili pa mga katrupa, adunay celebration sa gahom o paghari. O siyempre, apan ang Biblia, nag-ingon nga ang trono sa Ginoo, alang ka nato karon usa ka trono sa grasya karong mga panahon na mga katrupa. Pinaagi na ni Kristo mo nang kita nakabaton sa grasya sa Amahan. Buti pasabot, ang naglingko diha, dili naghulat nga masayop ka, aron silutan ka, kundili naghulat nga muduol ka, aron bubuan ka sa iyang kaayo ug tiunay nga gugma. Kanang Amahan nga nagpaabot kanus aka mubalik, nagpaabot kung kanus aka mangayog kapasayluhan, nagpaabot og kanus aka mangayog tabang. Mao na ang Amahan sa langit nga naghatag kanato og kamanduan pinagi ni Hesus Kristo nga kita makaduol sa panahon sa atong paginahanglan, magampo og tabang mag-ampo kita ga mahimo tang safety sa tumatag adlaw trabaho. Mga katropa, ang Ginoo naghatag ka natong kahigayunan to come boldly. On syempre, ang trono ng atong atuan, trono sa grasya, mga katropa. O ang ikatulo, saktong tabang sa panahon. Kuna bang saktong tabang sa panahon, saktong tabang sa saktong panahon. Timely help for every need, mga katropa. Bullseye! Wala nagsaad ang Ginoo nga abanting ihatag ang grasya para sa sunod tuig. Apan, nagsaad siya nga makakaplag kita o grasya in time of need, mga katropa. Bullseye! Daghan kayo sa mga panahon na ito nga kanang hopeless na tawa, nailain nga mutabang na ito, nga Lord, tabangi ko. Maluoy ka sa ko at tagay kong second chance. Nayuban niya mga near-death experience. Kamaingon sila, nakita na lang nila ang kahayag. Wala na sila kabalo, silang kinabuhi. Abin nila, namatay na sila. Pero nakakita sila kahayag. Nakabaton sila sa kaluoy sa Ginoo. That is the help of God in times of need. Muna sa panahon sa panginahanglan, mga katropa, dangop sa Ginoo, dool sa Ginoo, kay makakaplag kita o grasya gikan ka diya. Kung kanus aka maluya, diha nimo ihatag ang kusog. Kung kanus aka maipit, diha nimo ihatag ang kaalam o pultahan sa kanabang kahigayunan o dili sa yon, mga katropa, ang dili kita mo dool sa Ginoo. Dili sabdungan nga atong maperpekto ang kinabuhi, mga katropa, apan sa saktong dakna, manginahanglan kag tabang ang Ginoo anaa kanimo. Og dili makalimot nga siya nagsaad kanimo og grasya. Ay kalimot, mga katropa, ang pulong nag-ingon, busa mo duol kita nga madasigon og may pagsalig sa trono sa grasya. Aron makadawat kita sa kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang kanato sa panahon sa atong kalisdanan. Na lang, you have to obtain a real relationship with Jesus Christ. Nga imo siyang Savior, imo siyang Lord, nga imong giilas, imong kinabuhi, nga imo nang gitugyan, og imo nang gisalig kaniya ang imong kaluwasan. Kay kung wala kay relasyon nga Tinoo dito sa atong buhi nga Dios, nga si Hesus Kristo, igsoon walay kaluwasan nga mabatunan ni bisan kinsa, mga katropa. Nanginaot ko nga nasabtan ninyo ang atong word for the day karong adlaw. Importante kay ni kay kung wala kay kasayuran, kabahin sa imong kaalam sa imong kaluwasan, mosag basi maglibog ka og di nimo mabal-an nga ikaw luwas, katropa, sultian ta kadaan. Ang kaluwasan anaas pangalan ni Hesus Kristo og magpabilin hangtod sa kahangturan. As 9 minutos nakalabay sa alas 7 at tuwar na to mga balita karong buntaga, mga katropa. COVID-19 cases sa Quezon City, Visaka og 265%. Mga bata, mao'y labing naigo, mga katropa. Visaka na og 265.22% ang kaso sa COVID-19 sa Quezon City sa miaging tulo ka semana. Diin niabot og 146 ang kinitibukang natakdan karong tuig hangtod sa Hulyo 1. Subala sa lokal nga kagamhanan, ang kumpirmadong kaso Visaka gikan sa 23 ngadto sa 84. Ang mga bata nga naginanog 14 paubos ang labing na apektuhan nga naglangkob sa 30% sa mga biktima. District 4 ang nagunang hotspot samtang ang barangay Doña Imelda ang adunay labing daghang natakdan nga miabot og 11 ka kaso. Hoy, di na ni ka para ka kanabang dili ni ka kumpiyansahan nga sitwasyon kay ang COVID-19 naa gihapon naga kanang padayon nga naga pangigo og kinabuhi mo na katropa mag-amping ta. O, murag nakalimot na mo nga agipaundang yung kalibutan. Doon na kalabay yung mga tuig. Bullseye! Una katropa, padiguro lang. Ayaw ga pahinaya imong immune system. Mamag na kung hinay imong immune system, ang mga virus sama sa COVID-19, dali kay nang mutakod di asimong kinabuhi, katropa. Bullseye! Nasutihan ta ka, ang imong balatian diha, manay kasulbaran. Gawas ka ng salig kasi Ginoo, imo pong i-equip imong kaugalingon nga muinom ka og mga supplement nga makatabang sa imong lawas. Sama
2: yes
0: sa atong
2: to health!
0: Oh, yes to health, yun! Sama sa Santon Plus Gold. Muna, yes to health product na katrupa. Nga mo'y makatabang ka nimo kay Nanay Mangustin, Nanay Ampalaya, Nanay Malunggay, Garlic o Gaspurlina. Muna katrupa, andam kanunay sa bisan og sang hagit sa kinabuhi.
2: Yes to health!
0: Yes to health! Klaro, ananong sila mo. At ito na ito live ang balita. Karong nga buntag ang mga katropa. Bunuan mahimong state witness 7,573 million flood control scam matod ni Marcos. Siya! Wah, grabe. Deklarado man sa itong pangamahal na Pangulo. Itog yan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gato sa Office of the Ombudsman ang napagdesisyon kung mahimo ang state witness si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kalabot sa giigog nga 573 million nga anomalya sa flood control projects. Pato ni Marcos, katungod sa Ombudsman, ang pagtino kung makatabang ba sa si Bunuan sa investigasyon batok sa laing mga akusado, lakip na si Senator Jinggoy Estrada. Si Bunuan ang nagatubang og plunder o graph kasamtangan nasa hospital arrest mga katropa. Kana, istorya naman na siya. Sige lang mong istorya diya. Sige, pasakain na ninyo ang dapat pasakaan.
2: Humanda sila!
0: Ha?
2: Humanda sila!
0: Humanda gid sila nun sila. Basta naalay tinood nga mo imbestigar anang maong kaso, naay tinood nga mo hisgot anang nga flood control scandal, madamay ang dili dapat madamay. Kanang ginalikayan, kanang gina murag hari nga gina tuyo gyud og likay para dili maigo dili madamay ang pangalan. Basta tinood na mong bistiga katropa, dili na na maglipod-lipod, dili na likayan ang dapat likayan sa kasamtangan nga investigasyon sa flood control scandal. Kala si Bunuan, ay klaro kay naga, accessory lang na siya, appeal lang na siya sa kanang pinakagamay nga tinipak sa tinood nga iskandalo sa flood control scandal sa atong nasod.
3: Kanang nasa, katol na silang dila.
0: Katol na ng dila eh, nun sa kinsang dila ah, kay Bunuan.
2: Pusating ang kapangyarihan!
0: Na!
2: Ang buong mundo mutikop sa dagat! Magdunod, handa na ako!
0: Kisa na si Namiyuni siya na? Ikatulong balita, karong buntaga mga katropa! PCG nangandam na sa Super Typhoon Inday, pangabiyay sa dagat, posibleng kansilahon. Ipaspasa na sa Philippine Coast Guard kung PCG ang pagpangandam sa posibleng epekto sa Super Typhoon Inday. Ilabi na sa NCR Luzon o Bicol. Mato ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina. Nakigalayo na sila sa mga lokal nga kagamhanan alang sa pagpakatag sa mga response group. Yang niusab sa PCG ang publiko nga mag-amping o mag-monitor sa weather advisories samtang ipavalo ang mga mangingisda. Kaya posibleng doon na sila ikansila ng mga biyahe sa dagat alang sa kaluwasan sa tanan. Humanang linog! Onya, naigo na mo diha? Kami, igo kay me. Pero katropa, kining super typhoon, sobra pa ni silinog noon. Dili man ito magkumparang duha kay pariha man sila mga natural calamities or disaster mga katropa. Pero ang pagpangandam sa nasod, kumusta ba? Parehas lang magyapon ni silinog nga makadagan ang atong DSWD, makapanghatag og mga relief goods. Baka andam kaha ang tibok nasod kumuigo ng super typhoon Inday?
4: Mabarilin kita.
0: Grabe, barilin mong kailin ko ni
4: Moro. Mabarilin kita.
0: Mahal na Pangulo, huwag niyo po akong barilin. Mahawa po kayo sa akin. Sobra pa na, sobra pa na sa kanang naigo kag pusil mga katropa. Kanang disaster nga imong masinatian. Pilag og katao mga mabutang sa alanganin ana. Muna katropa, karon pa lang daan ang atong Dream Sea, ang atong OCD, o kanabang nga Coast Guard o tanang mga ahensya sa gobyerno nga nagatabang panahon sa kalamidad, dapat yung mangandam. Kaya kung di mangandam, ulaw tani ay.
5: Ulaw man tani.
0: Perteng ulaw apart. Hello, gampas mga balita karong buntaga. Ano yan ha? Bullseye. Face-to-face classes sa Tacloban. Kani. Diin ay tabo ang pagpumusil ni balik na siguridad. Gipahugtan. Ana magbuda kung naay mahitabo natural taas kayo ang security diha. Dili pwede ka mangandam ng daan sa wa pa nahitabo ang problema.
4: Pilisopo
0: na sa dahil nung sa dahil mo. Kasi istorya na ba na ba kasi dahil na unsa na ganda.
4: Kaya natin yan kung
0: sige, kaya na mahal na Pangulo. Kanhing mahal na Pangulo. Nibalik na ang face-to-face classes karong kagahapong adlaw. Diyan ang mga estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City ang nakasinati o kanabang pagbalik sa normal sa ilang klase. Duha ka semana human sa pagpamusil niya itong Hunyo 22 ngani kalas o tulog kakinabuhi o nakaangol o 20 katawo. Ipay gayon ang mga striktong inspeksyon gamit ang metal detectors, dugang pulis o 16 ka CCTV cameras. Patod sa DepEd Tacloban, bahin kini sa psychological aid sa mga bata samtang ang mga classroom diin may namatay, gihimo na lang nga opisina o stockroom banga katropa. Nang hinaot kita nga di na ni mausab, nang hinaot kita nga di na ni kanang hingpit nga masubli pa na ay mga pulis diha nga mangandam ng daan sa di pa nila tuduan nila mga pagumangkon nga mamusil. Ilang itago ang ilang mga pusil aron may madama yung kinabuhi.
5: Ulaw man tani.
0: Perting ulaw ang saka diha nga ikaw pulis unya wa ka nagamping sa imong armas wa nimo gitaguan. Perting ulaw pa.
5: Ulaw man tani.
0: Na humanda gan sila kag mandi.
6: Kaya na din yan
0: pulpulin. Sige, kaya magka. Ikaw nagingon, bahala ka.
6: Mabarilin
0: kita. Huwag lang po, mahal na Pangulo, kasi mabalik naman yung takluban na unsa ka.
5: Ulaw man tani.
0: Dugang sa mga balita, karong buntaga. BP Duterte, wa mo sipot sa unang adlaw sa iyang impeachment trial, mga katropa. Dala ang pagbarug sa nga katungod niyang ipresentar o representar sa iyang mga abogado, wala mo tambong si Vice Presidente Sara Duterte sa unang adlaw sa iyang impeachment trial sa Senado. Sumala ni Attorney Michael Pua, tigpababa sa defense team, legal o dahiuyon sa rules sa impeachment, ang legal counsel lang ang muatubang. Igon kapin usak katuig na lang andam kun nang andam si Duterte sa maong pagsaway. Wala pa matino kun mutambong ba kini sa sumusunod ng mga adlaw bisan pa sa hagit sa prosecution nga personal niyang tubagon ang mga akusasyon. Ano lang yun mga katrupa, perting luuya yun, grabe ang pagsaway, grabe ang nagkadaiyang mga reaksyon. Siyempre sa mga kaakbang niya. Katong mga congressman nga nag-file sa iyaha og impeachment case dito sa Kongreso. Pero sa mga senador, nagabangi sila katrupa, ginapasabot ang mataghugna, ginapasabot ang kagawasan sa pagpili sa tama, pagpatigbabaw sa kung unsa ang dapat nga buhaton isip o sa ka-senator dyan. And I really admire diha kang Senator Alan Peter Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano, ikaw ang usa sa mga nakita na kung tarong nga judge ba? Gawas nga mahadlokon sa Ginoo? Kuan gid ba? Kanang lenient siya sa balaod, wa siya magimuhimog bendalo. Wa siya magabot-buot nga ipahigayon ng mga sometimes we can bend the law. Nagya-ya lang ng mga naong anong mga senadura nga perting sikat bisa tao lagi kay sikat angay ng ibutang isip senador pwede nang ilabay sa basurahan na kung pwede man lang
3: pan lang na sa katol na sa nandila
0: o lagi kakatol ko nandila na sa baga nga dati ko nang magsisibya o niya karon magbibend na. Baka tropa, 20 o 19 minutos sa kalabay sa alas 7. Standby mo niya, dugang packs, mga isgutanan, karong adlaw. Siyempre, ato isgutanan niya, ang kinsa gyud, ang inyong kidaham, kinsa gyud, ang health conscious, babae ba o lalaki. Standby ba, katropa, sa pagbalik sa atong programa. Kining bahina, atun ka nato sa Santone Plus Gold. Paminahon sa nato, ang nakasinati sa kayuhan human nagtuwar. O Santone Plus Gold, mayuma iyang problema, katropa. Gitabangan sa Santone Plus Gold. Ania na.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santone Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
8: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: XFM
10: Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
11: Extend by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani ko kumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santone Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
9: XFM.
12: Exciting!
13: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santone Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: XFM.
13: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
12: Mag Vision X Plus ka!
14: Mag Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata, kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule,
14: mapalit sa mga butika.
16: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by Banco Central ng Pilipinas.
9: XFM.
17: Santon Vitamin C, the

ang Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: sakit man akong dugan, kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: XFM
4: 95.9
3: XFM
4: Bullseye!

0: Kaya magka-goal kay Naraman ko.
1: Nara siya.
0: Dalina pa ko. Kanang nalang ko sa off-cam. Off-cam.
1: Kaya itong kasama-sama po ang katrupa. Game of Epix. Gaistorya ka mukalit nagdingog si Duterte. Gaistorya ka mukalit nagdingog si Mami Del. Nansan. Nagahana sa mga nanindot noon. Mas makulay ang buhay.
0: Ako ka naaran lagi ko.
2: Yes to health!
0: Ada? Ano ka mga napita? Hatog ka niyo sa yes to health mga katropa. Di ba? Yung naana ng mga peg diha mga kigilaan. Uy, sa to mga katropa diha, may buntag ka. Kumusta ka mo diha? Inautong ta mga kigilaan nga always kamo nga sa kanunay sa maing panglawas.
1: Lagi.
0: Mao gina tong wish kanunay katropang Chris.
1: Pero na.
0: Mayong panglawas gyud as always mga kigilaan.
1: Okay, kun dili mayong panglawas na pertig yung pusaan to the park.
0: Unsa may sekreto ana? Aw syempre balanse nga pagkaon. Di ba? Oh, nangawala na kayo mong pangalan diya, Chip. Unsa? Oh, no!
2: Exciting!
1: Ay, balik pala ni Chip. Bullseye.
0: Oh, no!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Wala pa yung names.
0: Wala na, nagpilit na po lagi ng bullseye lagi. Balik-link ko diya kanina. Ano naman itong mga nangyayari sa ating mga buhay-buhay ngayon? And anyway, mga kagilaan! Ato sa kantuan, mga katropa! Ang ato ang topic karong buntaga, kinsa gyud mas health conscious, ang bajiba o ang laki? Ari na yung ginatangan kini nga bayan dito kayo sa

0: Ari na mga katropa. Ato may bawani karong katropa Chris kung kinsang yun ang health conscious. Lalaki ba o babaje?
1: Ari ba katropa, baik adlaw sa iyong tanan. Karong adlaw atong sudlon ang pultahan sa matag panimalay ug atong tukion kining dakong lalis sa magtiayon ng pamilya. Kinsa bang yun ang tinuod nga health conscious ang mga babae ba o mga lalaki? So, matun sa uban, ang mga babae kuno mas abtik kaya abtik sila nga mangandam sa bitamina, bantay sa kanang pagkaon, labi na kanang utanon, og sige og duso og magpa-check up. Pero ang tubag sa mga lalaki, sila kuno na sige exercise, basketball og panatiko sa physical fitness. Apan ang pangutana, unsa ka tinuod nga ang lalaki kusog lang mag-gym. Pero talawan mo ato og doktor kung seryoso na ang batiyon. Kinsa man gyud ang mas mabinantayon sa lawas. Ato ng sayo mga katropa, dini sa programang Bulsay.
0: Ah, bitaw tinuod yun na, kinsa ko'y ginaganahan mo ato og doktor. Pero akong advice kaninyo mga kagilaan, ato gin mo pa-check up gin mo. Pero magkabao mo mga katropa kung unsa gyud ang inyuhang ginapati.
1: Oh, dili ka managna, di ba?
0: Oh. Kay dili ka magpaka-albularyo ng ibuha.
2: Okay.
0: Importante nga po mga katropa, mahibawaan nimo kung okay ba ang imuhang uric, okay ba ang imuhang cholesterol, okay ba ang sugar level nimo,
1: okay
0: ba mga katropa ang imuhang kasing-kasing.
1: Apil lang kasing-kasing? Kasi ba kadang gibastid siya, okay gaya po na siya?
0: Hindi, ECG.
1: Ay, ECG. Pacheck up din na dapat. Na ay mga laboratory.
0: Ah, laboratory. Yun ako, ang kagdugo, tanan-tanan, pati imuhang ihi, ang imuhang poops.
1: Oh!
0: Tama, apil no? Na siya.
1: Apil din na siya. Oh. Ang tawag ka na, yearly check-up.
0: Oh, yearly check-up. Dapat importante kaya ng mga kailaan.
1: Sa mga lalaki, kinahanglan po nimong ipacheck diha ang kanang butanganan sa bullseye.
0: Ayaw ipacheck sa kanang mga masagista, ha?
1: Dito sa doktor.
0: Kaya sa basig, doktor.
1: Basig na kay prostate problem.
0: Okay, ay. Pa-prostate massage na lang na ako katrupang Rowen.
1: Lahi, matuntuyo ni Mukol. Naman na si Atbang.
0: Dari, sa kalsada.
1: Okay. Sa kalsada, sa kalsada. May naglaro.
0: Ayaw ha, ayaw. Basta sa doktor yun kita mga kagalaan araw-araw na to. Ah, di ba? Pagkatubang sa sakit, kani proactive o reactive. Ang babae, mas proactive sila. Katropang Chris.
1: Okay.
0: Kumbaga, mabinantayon sila. Ang mga babae, magod, mas daling muad to ang doktor. Bisan gamay pa lang ang batiyon. Upo, hilanat, ay mga hubag-hubag niya. Araw ba kasiguro nga dili kini mo samot. Pero ang lalaki bangod mas reactive. Di pagidda mo atong doktor kung why gibate nga grabe.
1: Okay. Ang ego ani.
0: Kaya pa ni. Duol lang gid mo doktor ba o kanang di na mo kabangon. Pukson na mo sa iyong asawa.
1: Nakaagi na kagasabas doktor katubang Ruel.
0: Oo, ako ginang ko walking time bambo anga lagi.
2: Okay.
0: Ada ko kung wala na kay daghang tato kang doktora kan na.
2: Okay.
0: The idol to ako nga doktor si Doc Froy. May bundag diha kanimo Doc Froy. Good morning, good morning. Ayan, si Trude lang reactive yun ang mga lalaki. Di gina mag antog doktor kung wala ginigibati mga katropa.
2: Okay.
0: Dara, ikaw, imuha na po.
1: Dara, kadawa. Ang impluensya sa psychological nga pagkalalaki. Huh? Macho complex ni Katropang Ruel.
0: Ikaw.
1: Ako, dili ko magsakit kay lalaki mo yun. Noon
0: sa
1: rin ko.
0: Sa istoryahin ay mong baba.
1: Kasagaran sa mga lalaki, nagdako sa mentalidad nga ang pag-angkon nga doon na sila'y sakit o kahuyang o sa katimaan sa kahadlok o kakuwang sa pagkalalaki. Kiisip nila nga ang pagkatiman sa panglawas nga usahay hago upang babae lang. Hinungdan nga ilahang idedma ang mga sinyalis sa peligros lawas.
0: Ayan.
1: Mauday, mawala daw ilang pagkamatso kung mo pa-check up sila. Muna hindi sila magtong ospital. Muna nanay laki nga hadlok o dagom.
0: Isog-isog lang.
1: Dili lagi ko. Wala ko'y ginabating sakit. Ako pa, kuskan ako. Pero ayan lang dagom. Tapos yung ban mahadlok o blood pressure.
0: Ano mo, hadlock mo daw mo daw?
1: Kay maipit daw, sakit man. Ay, agay. Uy, bibilang ka na unsan, ay kamarang magkagituli.
0: Dapat kay bologid mo, yung BP, bantayan ganyan. Labing pa kung nagkaedad na mga katropaso.
1: Dinood.
0: Kaya mga simple mga sakit-sakit, mga kalit na katingala, masakit yung ulo, ang straight na pila ng kaadlaw, okay naman ang kanang grabe mong kakapoy, normal mga na, manakit yung ulo, kalit kagikan kasubugnaw niya, kalit kagawa sa kainit mga katrupa, magsakit yung ulo. Pero katong adlaw-adlaw ni mong ginabate mga katrupa niya, kana bang frequent, kanang sigisige na siya ba? Ayaw, ganyan tawag kumpiyansa do. Kay base ko niya, kaduna na kay hypertension.
1: Pwede na siya sintomas sa mas lala ang sakit.
0: Or nagkulang kag oxygen, padulungan to sa imong utok do. Muna nga, ayaw, kumpiyansa ha? Pa-check up ganyan tawag dito. Ikatulo, ang kinaihan sa pagka-nutritionista sa balay.
1: Oh, nanay nga, nanay ay.
0: Babae na po ni.
1: Nutritionista, babae ni ba? Lagi?
0: Ang mga babae sa tradisyonal magandong natural nga dagan, maoy tigpili o tigliko rin ang mga pagkaons panimalay, pagkaons pamilya. Muna tungkol din, mas familiar sila sa nutrisyon, vitamina, prutas, o tanon. Ang mga lalaki kasagaran, mag-agad lang kung unsay naa sa lamisa. O mas daling madani sa mga pagkaon nga tag-as ang kolesterol o protina sa mas karni. Tungod sa panginahanglan sa enerhiya sa ilahang trabaho. Bullseye! Kama na yung problema. Basta sub-sub lang yung kastrabaho. Yun. O kanang magamit din mo siya as energy ba?
1: Lagi.
0: O kanang mga kanon din ang gusto kay kamukaon, huwag ito yung problema di ha? Basta magamit ni mo sa energy. Ang problema, kung di ni mo magamit ang sa energy, mo convert na siya into fats, mo convert into bad cholesterol.
1: Na. Stored fat, belly fat. Na? O, kadang, sige na tawag na, kadang,
0: Patay.
1: Basta, kadang tambok mga, di na magamit. Muna siya ginakahadlok ana padulong na sa kasing-kasing
0: na,
1: sa mga vital organs
0: na, unya
1: mo liver mudukot sa imuhang circulatory system magkaroon siya dito og build up so mo block na sa imong ang cholesterol mo block sa imuhang mga agianan sa dugo mga na, veins
0: kamalo mo pinakasakit kanang sa liver siya mo pundo kanang imong liver god maanuhan na nagkatay mo nang kinatawag nga fatty liver.
1: Tinuod na
0: di ba
1: kay
0: usahay mga katropa kanang di good magamit nga energy mo convert na siya di ba usahay mag acid then after acid mga katropa di magamit mag convert na into fats
1: na
0: mo na siya mo butang dito sa imong sa imong atay
1: labin pa kung kusog ka mo inom
0: mo, ana nagtuo mo kanang ginabate niyo kanang sigikutoy yung tiyan ayaw kumpiyansa. Kaya ang acid nga sobra sa kalawasan mo convert into fats mga katrupa.
1: So, paminaw lang yun mo kay ang nagsulti.
0: Nanay black time dati.
1: Kabalo yun mo yun.
0: Nga black time ni dati ayaw mo kumpiyansa. Research ni grabing research ni mga kagilaan. Na nga ayaw yun mo kumpiyansa ha. Kadang iyong kasagaran niyo, ano rani, sa inom rani, mo nagyap doon sa kuntian.
1: Basigutom rani.
0: Acid na ba
1: eh? Acid na. Pwede na nga mublak sa imuhang kidneys mga katrupa.
0: Daan!
1: Na. Puno-puno ginadaya imong kidney. Tingala ka maglisod kang ihi.
0: Ana! Kadang sobra katambok sa kalawasan mga katrupa. Kadang mga, ako rin mo build up na kadang ginatawag ninyong bato. Di ba yan musdar na nga gikaon ninyo ng bato?
2: Atay.
0: Pupundo na sa inyohang si tawag nini kanang
1: bladder
0: pupundo na diha nga maulit tigsala mga katrupa niya matanggal na makamping na gyud ka marang ginasulti
1: wala mo ihibog dugo diha Bart
0: naluoy kay mo sakit ba kay sa bagay ang laparoscopy karon naraman sa mga 100,000 kaya man ka ninyo.
1: Laparo na lang siguro. Hindi na lang
0: na siya. Mawa na siya ang operasyon mga katropa para sa kanang bato. Nga kumbaga wala siya dako nga
1: agianan.
0: Gisi sa imong lawas. Upat na nakagagmay nga mga buho. Upat. Kay ano naman na siya. Isulod na naman itong more equipment. Baon itong putlon itong mga nari ito nga gisudlan sa bato. Abalo ko no. Bago lang gioperahan akong ugangan. Ana.
2: Atay.
0: Abalo mo pila yung bill. Hospital. 100,000.
1: Bullseye. Laparo lang siguro ko.
0: Mayan na lang gani kay congressman dito ang dapita nag-yes.
1: Wow.
0: Nakakuha yung taon mi dito mga 40,000.
1: Diba? Nakong tabang basta nga na ba?
0: Bakit akong tabang basta nag-yes?
1: Basta nag-yes ang congressman. Diyan ikaw. Ako mag-tabang. Pero kung nagnoon ka...
0: kay Mae po, kay Aix.
1: Kay Aix.
0: Nooy kayo.
1: Kaya ka, Congressman Banyas. Dili mong kung deserve sa katawahan nga mag-antos mo kay taxpayers mo ng katawahan mo na nag-goal si Congressman Banyas.
0: Saan naman ka nagnoon?
1: Lagi, pero si Dinan ang itong pasulon rin kay imbis para sa katawang Pilipino ni.
0: Balik na punta rin niya, Ilunggo na itong congressman. Ilunggo ba yan si congresswoman?
1: Oh, gani.
0: Daud, hindi ka man kita. Ay, ano ba yan?
2: Atay.
1: Hindi ka kasi manwa.
0: Daud, hindi ka kasi manwa man.
1: Ay. Imbis bakas na sila. Ano ka man?
0: Sa Benporte, manday si Patagtabi. Imora, imora, imora.
1: Bullseye! Pag-atiman sa mental o emotional nga panglawas.
0: Ayan.
1: Mas abli ang mga babae sa pagigistorya bahin sa ilang stress, kapalaka o depresyon. Hindi ang pagpahungaw makatabang sa pagpakunhod sa stress hormones. Ang mga lalaki, hilom lang kayo ni sila nga bisag nag-antos ni sila na sila'y silent suffering. O diin, ilubong ang stress sa sulod sa lawas, ipahungaw sa bisyo. Masabingon sila nga, alipre, kaya na to na, himuon na to ng mabuting usapan.

0: mag-exercise.
1: So nagbahay ka kay mas igawang sa imong asawa.
2: Adili pan. Wala na pagbahay. Ang uban ba ginapili nila ang advantage na.
1: Ay okay.
2: Ana ba? Marang mayo ka mo to bag dili ka magbali sa ato. Disgrasya ka kung masikat kang dumaga. Kapalo ko nga mura kang abogado. Masikat ka rin dumaga na piti na.
1: Kinabuhi o time span ng kamatuoran.
2: Ay!
1: Anay, rere, sa tibok kalimutan mga katropa, mas taas ang kinabuhi o longer lifespan ng mga babae. Aha. Kaysa sa mga lalaki sa kapin
2: kita,
1: lima katuig.
2: Huwag yung mas healthy kita dapat.
1: Ano dapat, kung nagminyo na ito, dapat mas tiguwang tag lima katuig. Kung saan ito man, eh.
2: Nahidritso na di haising.
1: Ay, alam, hindi ka ulig, balay rin ba?
2: Bullseye! Ay, gani, kay busy kayo sa rin tagging.
1: Usakit akong rason ko nung mga katropa, bao nga mga babae, mas mabinantayon sa ilang lifestyle.
2: Okay.
1: O dali lang musunod sa mga tambak sa medikal.
2: Mm.
1: Samtang mga lalaki, mas dali ma-expose sa risgo, aksidente, o mga sakit, tungod lagi sa kakuwang sa check-up.
2: Ang keyword niya, check-up.
1: Check-up yun.
2: Oh, ayaw ka. Kadang hinayangi ang pila kalibo dihang pupa-check-up.
1: Sige lang, puhon kay. Masi makaluyan dahi tayo mga katropa na natin Yes to Health Clinic.
2: Bisag dili kayo mahal ang laboratory, basta mabalaan lang ang imong lawas mo na status niya. Ang imong lawas mo, aging mangida mo, mabot mangida sa iyang pangidaron. Pero kinahanglan ang pingan ni mo.
1: Mo aging, magayon ang putaw.
2: Gani, oh. Kalawang manggayon
1: na. Sige, nagkabagid na. Nipis, manggayon
2: na. Oh, namakin na, di ba? Huwag dili mo i-change oil. Bungkag, manggayon na.
1: Change oil?
2: Oh, nanapog ka. Ritsa na ba sa mukha?
1: Ang gusto nila ko mapachange oil per me ba?
2: O, para di bago ba makina?
1: Di bago ba makina sa motor?
2: O, lagi. Naklaro ba?
1: Balik kita mga katropa. Kini kabayan ito kanina sa Turbo Man Enhancer.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at

0: dawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Ayo.
8: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
8: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
9: Exciting!
10: X-FM.
11: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
12: Oras na ito mga kagalaan, ala 7.51 na. Siyempre kining bahina, hatog ka ninyo sa Santon Plus Gold.
11: Bullseye! Bullseye!
12: Mapalit sa paborito niyo mga butika ha. Always ni siya available sa tanang nga branches sa Rodion Pharmacy.
11: Bullseye!
12: O siyempre, pangandam na sugbo. Kinsay gusto mo itong sugbo mga katropa karong July 18.
13: Oy!
12: Doon ay pinaka dako o labing mabulukon na running event karong tuiga. Mao na siya ang Windsor Color Run 2026. Aron siya mahitabo Hulyo 18, sugod alas 3 sa Kadlawon, dahil sa may City de Marie. Pili lang mo, 6K, 12K, 16K, o kadunay mga ubay-ubay ng mga papremyo ni mga kaigalaan. Naibang ka, dunay iPhone 17, upat ka kabuok. MacBook Neo laptops, upat ka buok. Wow. iPad A16 nga tablet, upat ka buok.
13: Ah.
12: Sony wireless headset, upat ka buok. Huawei Watch Fit 4 smartwatches, upat ka buok. Upat ka JBL Go 4 speaker, katong gagmay ni. O Huawei Free Buds, upat ka buok. Grabe, upat-upat, manibirad ng Swinzer ay. Kung gusto ka mong muapil mga katropa ha, magpa-register na, bisitahan lamang ninyo ang windsor.ph. Windsor Color Run 2026. Run! Celebrate! Win!
11: Bullseye! Bullseye!
12: Katropang Pilip Oligario, nanas ninyo mga katropa kay matod pa! Drama! Batok legalities! Reaction sa publiko! Kabahin sa unang adlaw sa impeachment trial kini nindot ni nindot ni.
13: Kani kani.
12: Are are are are. Atong siron mga katropa katropa ang Pilip imo na.
1: Live report. Live report.
12: Oh no. Yo no. Good morning.
14: Katropang Romano, katropang Chris, dramatic theatric o dramatic theatrics batok sa legalities. Mauni ang paglantaw sa publiko kabahin sa unang adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte ang ipaygayon kagahapon sa Senado. Gani sa unang adlaw, pulos mga opening statements sa defense panel o sa prosecution panel ang atong nadunggan. Pero unang adlaw pa lang, mainito na dayon ang mga pulong na gibuhian. Katropang Rowell o katropang Chris, kundiin gani star of the show, si Attorney Sheila Season, katropang Rowell o katropang Chris. Oo. The star of the show, ma'am po, si Representative Luis Tro.
12: Oh, dahil ang nahiiyan pagka-star sa akong pagkakita, katropang Philip.
14: Kunsa man to?
12: Nailaway, dipundo sa iyang abil.
9: Nagputi iyang kilid sa iyang... Nah, lain ba na ang sinyalin? Basta magputi ang laway.
12: But pasabot, ugay mong baba, di ba?
9: Oh, kanang wala kayo gina-produce nga saliva. Muna nagputi siya.
12: O sa mga rason nga mag-ugay mong baba pag nakadruga ka, di ba?
9: Kung adik ka.
12: Okay. Barwata naman sa anin, ha?
14: Eh lagi ni si Toto gani abi daw diyan kanon. Wala lang natunon.
9: Ah grabe. Labi jud king paniudto kay di mo tunon ng kanon unsa maka.
14: Mao nagkatag-katag na abot sa iyang baba pero lain pa katropang Romano katropang Chris man naglain gyud ang paglantaw sa publiko kabahin aning impeachment trial. May mga uyon aduna puy supak pero karong adlaw atong sutaon ang reaksyon sa mga taga Jensen kalabutan ni ining impeachment trial gumikan ang kagahapon unang adlaw pa lang unsa na usab ang atangan sa mga taga Jensen kalabutan ni ini makauban nato katropang Chris o katropang Romel na ata diri karon sa May Plaza General kay mga guwapa ug
12: mga Zumba girls sa pana.
14: Yes, o ang mga guwapa sexy nga Zumba girls ang ato makauban katropang Romel kay mo gini sila ang may nindot nga mga reaksyon kalabutan sa politika. Ma'am na anasad ni. Good morning. O sige, pangalan na to, ma'am.
13: Amalia.
14: Ma'am Amalia, ang suki nato nga tig hatag og reaksyon. Ma'am, mainiton gahapon ang nahimong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Opening statements, may mga pulong nagibuhian, nahimong mainiton, pero sa imuha, ma'am, sa imong pagsubay, usay paglantaw kag reaksyon nimo ani.
13: Sa akong mga ano, murag positive man kay ano si Attorney Season, gikuan niya ang legality sa aba nga sundon gyud ang batas nga gipaklaro gyud sa tanan mga dili nila malimtan ang balaod nga magsunod gyud sa rule of law. No na ang ano gahapon ay tagpakasabot sila no. Magsunod gyud sila sa akoan. Murag murag natamimi man to sila kay kani isog gyud ba. Ang ano, ang reaction po sa uban kay Attorney Sheila. Murag siya ang second kay Miriam Defensor kay ano ba? Ang spoken kay siya lang spoken kay siya. Murag klaro gyud iya ang pagpasabot sa mga tawo. Ang si ano po si Attorney si Cayetano, Pia Cayetano, ipasabot po niya nga unta, maging ano lang unta daw ang mga senators, magsunod po sa rule of law kay daghang mga estudyante na minaw nga mga law sa, o gili sila musunod sa batas, murag, ma-question po ang mind sa mga estudyante nga inani na din itong balaod ron, bendalo, umuna ron nga. Murag unta sundo nila ang kwan murag wapo ang ano kung maminaw sila atong kay Attorney Sheila pero ang atong pikas gyud murag gina-insist gyud niya nga magano gyud siya nga murag mo-bend gyud siya ba si ano Loestro.
14: Oh like
13: yeah ang katawanan anon kay saya per bula-bula yang baba. Wala siya kabalo gananay kikiling ako sa baba amo mag-usap po siya mani niya.
12: Mao
13: gid sa lang gid gihapon kay taon nilang ilahang gi-arrest si Marcoleta nga ang asa to nga maupoy loud guide kay makipaglaban gid sa unta nga mga inana mo may kanang lauman sa mga tao nga mo cross examine ana ilang paghimuon nga impeachment katong mga nagmagawitness good. Ya, ilahang gitaon gid nila ba mga muna makasad pod ba?
12: Gani.
13: Unaapon ka.
12: Pero sa tanaw nimo kagahapon, ma'am, sa tanaw nimo kagahapon, natabunan ba ang prosecutor nga mga representante sa mga abogada?
13: Oo, naatubos sila. Nahimo pong katawanan kay imbis nga isara ang presiding officer si SP Gatsalian, si Juan naman ni noon, si Escudero naman ni noon.
12: Ma'am, na-reaction daw ana, ma'am. Ang trabaho na daw ni SP Gatsalian dito, ma'am, sekretary na siya ni Chief Escudero.
13: Oo, gani. Naunsa na ba yun? Sige lang tao siya, suwat-suwat dito sa Jacqueline.
12: Gani, trabaho sa sekretary ba ng sigig suwat, ma'am, di ba?
13: Uli, kay sa balaon yun, ma'am, kay sa balaon man ilapat. Isa ka tong SP, mao gito yung mag-preside sa, sa impeachment.
9: Mm-hmm. Yan kay di man kawalo, ma'am.
13: Di man kabalo mo gani patugatugay gid sila tinigat kaniyan ba dunay alam kala ila okay kamot gid sila nga event gid ang law.
12: Ma'am, sa tanaw nimo kay gihiskutan pud kagahapon nga nagsulti gid si Senator Chis Escudero ang presiding officer kagahapon nga 16 gid dapat ang mabuto.
13: Yes, murag makalipay kay murag nga kung ihapon og 16 manggali og 2/3 wala eh.
12: Okay, ang majority karon ma'am 12 man sila.
13: 12 nya. Yeah.
12: So kulang pa sila kupat.
13: Pero palagay na ko sa 12 nanay mo gyud nga muno.
12: Okay.
13: Nanay mo
12: Sa imong bana-bana ma'am, pila ka boto kaha sa mga senador? Adi lang nato i-mention ang mga senador, pila ka boto kaha ang bumoto og yes?
13: Yes.
12: Numbers lang, number.
13: Murag na araw na sa mga 10 siguro, nga na.
12: Pulo. So, digil ma-impeach.
9: Pero ma'am, unsa reaksyon ni mo katong sa gisulti ni Senator Pia Cayetano nga mga senador ta, kinahanglan mo set og example sa katawang Pilipino kay naatay mga lawyers nga nagatanaw sa tuwa. Unsa imo ang kanang murag emotional mo siya? Unsa imo ang reaksyon sa iyang gisulti?
13: Okay, well, kamo ito daw siya pasabot kay mga gahe mag-ulo mo si mga senador.
12: Labing pa si Bendalo, Senator Erwin Tulpo siguro?
13: Number one gito siya nga kuan. Kailangan ni kay hapakon.
12: Ay, relax ma'am, relax ang puso.
9: Ayaw ma'am, kay nagsumba para ba ka ma'am? Pero ma'am, unsa yung reaction ni mo kay Robin Padilla? Kato na ngayon, nagtabang daw sa Google lagi daw. Kaya lagi, sumala pa niya, dagan siya mga at least makita ni mong paningkamot sa usang senador?
13: May pa siya, nakasabot pa siya. Nga, inana, nga. Ang presiding officer, kasaya daw pag Pagkatapos na siya pagkasinan, karoon na siya nakakita ka. Duha ang presiding officer.
12: Ma'am, isa na lang po na akong pangutana. Unsay may resulta ni mo kang Senator Lito Lapid?
9: Hoy!
13: Na, in town, ginoong kaluoy po na niya. Huwag yun kay imik yun. Mutuhon, mag-iapo na siya. Nung wala, mag-iit siya nahimo dyan.
9: Silent committee ganit, ma'am.
12: Silent
13: committee siya. Wala yun. Wala
12: yun. Okay. Salamat, ma'am. May buntag. Okay, may buntag.
14: Ma'am, lagan king salamat to. As usual, gilingaw, gilinig si ma'am ang ato pangayuan o reaction. Salamat kayo, ma'am, ha? Okay.
9: Nga na, dapat katropang Philip ang ato mga interview, yung mga game na game ba?
14: Oh, maog yun. Dirita katropang Ruel, laing bahin na sa ta. Mga ka-bricks ga po ni ma'am. Ma'am, kaway-kaway mo, ma'am. Guwapag mga sexy nga Zumba mommies diri sa Plaza General. Kisa man, ma'am, isa na lang, ma'am. Pwede pangayuan o akani-kani. Wala ka nakapaminaw gapon, ma'am.
12: Sige lang. Okay na, katropang Philip. Wala
15: ka na yung problema.
14: Ikaw na lang, ma'am. Agamay nga. Sige.
15: Ay, madam.
9: Reaction lang, reaction.
14: Ma'am, sa mukon sa kanamong kadyot, ma'am, ha, bahin lang aning impeachment.
15: Yung maganda angle.
14: Sige, syempre, ma'am, ikaw pa. Sa tanang angle, guwapa, mga. Pero lagi, ma'am, aning impeachment trial, usa man po'y maingon ni mo, ma'am. Kinsa ba ang, sa ingon, maingon na to nga, nag-shine ang prosecution panel or ang defense counsel?
15: Actually, wala ako masyadong about sa sa impeachment, no? Pero mas maganda man din na marinig both side, pero mas maraming problema Pilipinas na dapat harapin.
12: So yun ang pinaka-importante sa'yo, ma'am?
15: Yes po.
12: So unahin dapat yung mga problema talaga,
15: yes,
12: sa bansa.
15: Especially ang corruption.
9: Corruption, inflation, deduction.
15: Yes po.
12: Ma'am, tanong ko lang. Maiba tayo kasi yun naman ang talaga yung reaction mo. Wala ka naman pakialam sa impeachment kasi para sa iyo. Yeah. Ano talaga unahin yung problema. Unahin ang problema sa bansa.
15: Yes po.
12: Kaya pala hindi napapaka-stress si Ma'am.